River basins and principal rivers. According ni sang technical notes sang aton nga Department of Budget and Management, mga biyanan. So, may mga ginahimo gin man sila. Okay, may mga ginahimo gin man, mga biyanan. Pero ang mga ordinaryo nga mga Pilipino, we are looking, nagalantaw kita sa mga bagay ba lang nga makita naton. Tisiling sa mga ordinaryo Pilipino kung gingastosan sang ginatos kabilyon nga ginabaha gihapon kita. So ang nasun nga pamangkot, tinga kadamo gihapon sa mga distraction nga kakalatabo. Okay? Nga kadamo gihapon sa mga pagbaha, landslide, whatever nga kakalatabo. Yes, masiling ta out of control. Yes, there is a point na masiling it is out of our control. But at least, no, may anum ka possible explanation sila, mga biyanan. And several can be true at the same time. For example, number one, hindi tanan nga peso nga gin-allocate sa flood control projects nga mahimo nga functioning flood control structure. Not every peso allocated becomes a functioning flood control structure. Kag perhaps amuni ang pinakadako nga issue nga gina-raise by the scandal, mga biyanan. Kaya ang budget allocation does not automatically mean nga ang epektibo nga project magbutwa on the ground. Okay? May dako nga diferensya between 100 million appropriated and 100 million worth of properly designed, properly constructed, and functioning infrastructure. Okay, mga biyanan, ang problema sa Pilipinas, ang sistema. Okay? The problem is the system. Wala nga pag-abot na sa dalom, tipila na lang bilhin sa kwarta. Okay? So, we have lots of controversies na nagbinutwa ng mga ghost projects, mga defective projects, mga overpriced contracts, mga projects na gin-report as completed despite sa mga problema. Okay? Kakaramo lang, mga biyanan. So, ini nag-illustrate, nagpakita sa aton sa fundamental problem. Paper completion is not equals to physical completion. Okay? Sir Jobin Haro, mayang aga. Kabay nga ang pakidait ni Kristo Jesus maging sa aton tanan. Nahidlaw man ko sa tingin ko, Pastor. Mayang aga. Mayang aga, sir. So, perhaps this is number one, mga biyanan, ha? Not every peso allocated becomes a functioning flood control structure. So, kadamo lang eh. Ang problema bala sa corruption, we cannot simply dismiss the problem of corruption. Diri naghalin ang kaakig sa publiko, mamin. And I believe so, nga ang kaakig sa publiko is understandable as of late July 2026. According to reports, may 45 lamang ka mga individualis ang ginpasakaan kaso in 26 cases related to the flood control controversy, including mga opisyalis sa DPWH, including constructors, contractors, kag iban pa. 45 lang ka mga tinuga, mga kabiyanan. Kaya hindi ko mapati nga 45 lang ni mga tinuga nga involved sa billions nga scandal ngayon sa flood control projects. So may isa ka kaso sa 289 million ghost flood control projects sa Oriental Mindoro. Well, it doesn't mean nga tanan nga mga project, tanan nga mga flood control project, may mga anomalya. No. Hindi ba't siling ngunin na. But it does mean nga may ara, credible evidence nga may iban nga public money nga intended sa mga proyekto sa mga Pilipino para sa baha tani nga nadula kag nagkadto sa pipila ka mga bulsa.
And it changes the discussion, mga biyanan. Ha? No? It changes the discussion. No? Insan nga ang pamangkot na ton, nga amay bahagi hapon despite the flood control. No? Ang pamangkot na tabo na, no? Kag mahimo nga, how much pilagid bala ang nagasulod sa flood protection? Ha? Kaya dako, pag-release ng kwarta, dako eh. Ha? Pag abuto sa pag-apply sa kwarta na, ang makita natin, hindi na, ha? Hindi na amo eh. Hindi na amo. Kag isa sa mga problema mga meran, ha? Ang flood control is not supposed to be a collection of isolated projects. Ha? This is probably one of the most important technical issues mga meran. Ha? It is not supposed to be a collection of isolated projects. If you can imagine, oh, ang barangay, butang ta, barangay A na lang ah. Barangay A nagtuga ka nag-ubra sang concrete river wall. No. Oh, ang barangay B nag himo sang drainage canal. Oh. Ang city C, oh, nagtuga sang nagpatindog sang pumping station. Ang province D nagpalapad sang suba. Ha? Oh. So, wala sing proper coordination on the entire river basin. Okay? Ha? Kaya man ang tubig mga minan, wala nag wala pakialam sang political boundaries eh. So dapat may proper coordination mga minan, no? Example, ang barangay A, concrete wall ilang ginapatindog. Oh, di siya ilalam na ng barangay eh. Masiling man ang barangay B tani, eh. Nga kami man concrete wall man di amo na. Oh, para matayo yun nga ito, nga matapos na ito ni. Oh, ang CTC, ako man na padayon man na ito na. Oh, ang ining project oh, sa province. Oh, sige, taposon ito ni. Oh. Galing kaya kaklatabo, kada proyekto, lain ng igo eh. So, haplak day, haplak to, wala proper... it happens, yes, it happens sa mga mayan na. Ha? Wala siyang proper coordination. Kundi may mga projects nga nagagawa, may aragin man nagagawa ng projects, pero hindi siya epektibo, nga aman. Kaya hindi siya properly coordinated eh. Ha? Kailain ba ang sugyot siyang inang barangay, inang syudad, lain ang sugyot siyang probinsya na. Di wala eh. Ha? The water doesn't care about political boundaries. Ha? So, pwede ka, pwede tamayara, excellent flood control project. Ha? Plus poor upstream management, bahagya po. Or, mayara kita large drainage project plus inadequate downstream capacity, bahagya po. Ha? Or, mayara kita river widening plus massive urban development plus clogged drainage, bahagya po. Wala proper coordination eh. Okay? So, amo ning ginakinanglan, hindi mo silingon nga wala ginobra itong gobyerno. May ginobra itong gobyerno, ha? Kisa mo lang nagaling, kulang ang coordination. Oh? Amo na aton nga pungsod Pilipinas, nagkakinanglan sing integrated flood management. Hindi lamang kay thousands of individual projects. Kay kanugo lang sa kwarta naton, may individual projects kita nga wala nag-align, wala nag-coordinate sang tanan nga mga ginahimo. No? Yes, mga siling sila, may coordination man kami. Yes. But it's not a coordination bala nga siling naton nga maging pinaka-epektibo para sa tanan. Kag ang gobyerno naton mismo, no? Ang gobyerno naton mismo, October 2025, ang DPWH, last year, ha? 2026 po, last year, nag-develop sila sa Central Luzon Floodway Master Plan nga ang nag-fund yung Asian Development Bank. No? Kay kinanglan siyang master plan, kinanglan siyang coordination. No? Precisely because flood management needs to be coordinated across the system. No? So, isa na yung mga sa problema. Okay? Isa na sa mga problema. No? Bisyan sila mismo na gin ako nang nila nga kisa wala proper coordination eh. Oh. So nagtuga sila sing Central Luzon Floodway Master Plan. This is good. This is very good. Ha?
Kaya agad nga masolusyonan ining mga pagbaha. Hindi lamang sa ilang, isa ilang kasyudad. Oh, nagpatindog sa isa kasyudad. So, nang iba ang piyak na syudad, baha sila kay ito'y wala lain na ilang napatindog ito nga. Oh. And there are lots, a lot more reasons, mga biyanan. Oh. Iban nga mga rason, istoryahan ito ni Karon sa ikadong abahin sa itong ating publiko. So, di siya magbanayon, hindi malagat yung magaling, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: atractivong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagbalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.20. Mamaya na, may aga kay Sir John Ray Nolido. Silig ni Sir John Ray, dirigan ni Samon sa Vista Alegre nga ayuda sa Bagyo Tino. Naglupad mo na top sa likod, balay. Wala kami ginlista ka BHW kay daw okay man kuno amon balay. Ako gani, way ko gani ginlista. Naglupad ako na atop, ayawan ko panukdok, hindi ba naman ko kasaka. Okay, kung magsaka ako sa atop mga kabiyanan, base bala ang duty nga guba, magdako pa. Ha? Wala kami ginlista, silig din Sir John Ray Nolido. Oh, daw okay man kuno mo balay. Sila ya gali ga decide kon ga haum-haum lang. Akag ga haum-haum lang. Aluan ang gobyerno ta, pero ang mga nagatrabaho amo ang dalok. Pero man, no, may ginabulig gid ang gobyerno. Oh, galing kay ang system, amo nang nambal ko blahaw. Ang sistema, amo nang problema, ha? Oh, ang sistema nato, damo bi mga damo mga kuskus balungos nga pwede magtugas ang problema. Now, balikan din mga pagbaha, mga biyanan, ha? Isa sa mga rason man sa mga pagbaha, ang urbanization. Ha? Nga nagliwat man sa problema. For example, magpatindog mga building. Nga tani, dira na sa una, alagyan na sa mga baha, alagyan na sa mga tubig. Gipatindogan building, wala proper drainage, mga kabiyanan. Oh, di problema eh. Oh, mayang aga kay Rogin Rai and Michelle Marie, no? Congratulations ang inyong kasal.

0: kag advance birthday sa atong partner si Partner Bonard.
1: Happy birthday.
0: Ah, sa buwas ni adlaw. Partner Bonard, rin lang kami niya.
1: Happy birthday.
0: Jigs. Kag si Kapitana Julie. Oh, dumduma kami ha. Imo din ang mga kabaro di sa Barangay 12, 33. Diri sa Barangay 12, 33 ha. Oh, partner kagawad Bonard, no? Si Kapitana Julie, di gawla to. Si kagawad Joe, kag si kagawad Jigs. Ah, ano lang kami niya? Ano ba si birthday na sa imo buwas, ha?
1: Happy birthday!
0: Buwas mo lang nang siyang greetings, basi pa kabate, blaw. Nagligad doon ang katilaw ko to siyang pa, ano to gani man, ang kilawin ni Partner Julie. Oh? Sa imo to birthday, Partner Julie, oh? Ang mga antis na kaabot sa ako, isa kasimana. Katilaw ko to si Kilawin ha. Oh, si Partner Bonard kasi Kilawin ni pero bat. Oh, kakilala ka mo siyang balat. Ang nabla sa dagat, bla si Cucumber. Namin ko. Dawal sa puto taytay. Ah, oh, balik ka. Balik na sa ato yung topic ko. Biyan na. Oh, urbanization. Ah, isa ni ka factor nga kisa na lipatan naton. Ha? Kaya nga ito niya nga duta, ang ato niya nga palibot, natabunan na sa simento, sa subdivision, sa mga dalan, commercial buildings, parking areas. So, ang ato nga rainwater, dutay na lang ang ilang nga ma-naturally infiltrate. So, ha? Instead of, ang natural, ginman natani, no, mga kabiyanan. Ha? Kaya ang ulan, rain. No, di ba? Ang duta, soil. So, pag ulan, magkato sa duta. Oh, pagkato sa duta, masalupsop na sa dalom. Mahimo na siya nga groundwater. Muna na tayo ang natural eh. Galing kay, tungod kay highly urbanized na ang lugar, ah, may ulan, tiyang ulan, kagato na sa siminto. Oh, ang siminto, magkato sa drainage. Oh, ang tubig sa siminto makadto sa drainage, di ba? So nang drainage dito na ginahaboy sa suba. Ti ang suba ya may natural limit lang na yung suba.

Baya. So kung tanan nga drainage na ton, kakadto sa suba, tanan nga bahaga kadto sa ano matabo. Di magapaw ginyang suba eh. Oh? Kung ang drainage kang aton nga river system hindi makahandol siyang increase runoff, ha? Ah? Di man baha gidi. So dapat may insakto tanga drainage balahaw. Oh, may insakto tanga drainage system. Kalagay ang aton nga drainage system sa pungsod Pilipinas, especially man diri sa Bacolod, no. Problemado. Na problemado, hindi bala mo na ka-advanced. O, muna nga niyang miskan kapila na kayuhon, baha gihapon. Like for example, diri sa may east na yun, o, kapila naman na daging kayo. Nagay tungod man sa nga nga pagpabaya, o, kita man nga mga tao, sige lang tayo reklamo, baha, baha, baha, nakigala to ng taga-DPWH, kaya wala sila gano. Pero ang problema, galing, kita man! Haboy, haboy, haboy, haboy, kita sa ato basura. Di siyempre, ang mga drainage na to, nga, hindi man na muna ka-advanced, o, may drainage kita, di ba supunan sa basura? O, to, sige na ton, kiga ng mga taga-DPWH. Ito na ng problema. Masin ka, ti, kindig. Ano lang ba ito sa kindig? Ginaboy ko. Imagine na bala, pila katao sa Bacolod. Amo nang paminsar. Gamay lang ba ito ng kindi? Oh, plastic sa kindig, ginaboy ko. O, buli lang ba ito sa sigarilyo, ginaboy ko. Cigarette butt ang tawag eh. Ito, translate, buli sa sigarilyo. Ang filter bala. Amo lang ito, isa lang ito ginaboy ko. Imagine na, pila ka mga panigarilyo. Oh, pila ka tao ang pinigrilyo sa Bacolod. Dusan mo ng mindset. Ha? Ako, gamay lang mo ito ginaboy ko. Ang gamay, basupot, damo, bara ang drainage na ito. Dusan kiga na ito, DPWH. Oh, kiga nyo, kagulingon nyo. Kiga na ito na ito, katagsya kagulingon. Kiga pabaya sa ito. Oh. Dusan makadto siya sa suba. Oh. Yung tendency is, ang suba, magnabaw. Dusan, mabuta sa tubig, mabuta sa basura, baha. So, one of the problems, urbanization, mga pina. So, ganaro, kaganaro, aton nga mga, ha? Aton nga mga waterways, mga pina. Oh? And as well as, oh, dapat, no, amun na ginhimo sa aton gobyerno, especially dito sa siyudad sa Bacolod, ang dredging, bilang yung natawag nila, ginakaksa nila mga butang-butang ang suba. Ginakaksa nila sa mga, sa mga silt, sa mga basura, kaya ambot ng mga tao. No? Ambot nga kita, mahilig kita maghaboy sa suba. No? Abi, kaksa na bilis sa inyo nga mindset, be, nga magsige kita haboy basura sa dalan, sa suba. No? Kadamo lang kumakita, no? Kanami sa mga salakyan. No? Kanami sa mga, ha? Mga salakyan, pero makita mo sa dalan, ginawigit lang ang mga basura. Ikaw na, ano man. Ano, nami ilang salakyan, pero laway ilang batasan. Kanabaw ko may makita, doon gusto ko po dyan kag ihaboy, balik sa sulod sa salakyan, lahaw. Oh. Dapat may kakso na ito ng mindset. May basura kita, supto na ito. Butang bisya, kung basura, kung ano laman, panit laman sa candy, or kung ano sa sigarilyo, ihaboy nyo sa insakto ng halabuyan. Oh. Kung panit laman sa kindi, hindi nyo mahaboy na yun, butang anay sa bulsa. Pagpuli sa inyo balay, hindi doon nyo ihaboy. Oh, sa basurahan. Oh, agon nga makolektar sa aton nga mga aton nga basurero. Oh, ligay ti, ilain na itong mindset eh. Ha? Dapat may liwato na itong mindset. Kay kita ang nagatuga sa aton nga kaugalingon nga kalautan. Kag nagatuga sa aton kaugalingon nga problema. Oh. So, muna, mamiyanan, ha? And, kada mo, actually, rason, mamiyanan, nga gabi na, ha? But then, again, ha? Hindi gini magliwat kung hindi magliwat ang tagsa ka mga Pilipino. Hindi ni magliwat kung hindi magliwat tanan kita. Okay? Hindi ni madula ni mga problema. So, again, pangamuyo kita. Ngayon yung mga problema, matagaan solusyon as well as, hindi nga mga problema, ang atong tagsa ka mga kagulingon, magliwat man. So, ang distama namilit, hasta lang Adriana, ya, kay wala nang kikita oras, daso naman natin ng istoryahan. Ang distama namilit, mga moyo tanay. May namang late noon, Diyos sa Mamblahan, kadayo nagkapasalamat kami sa Siningaga. Salamat Ginoo kay kaugina katuwito yung nagpunguna sa amon. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for your goodness, the opportunities, the blessings nga natin mo sa amon. As well as the challenges, Ginoo, kaya mo rin nag-hatag sa resilience at sa mga mabuhay. Ginoo, kabay sa sining adlaw, tuwito yung pangunahan mo kami sa mga ilikoto namon, kagtagaan mo kami kusog kabakol, Ginoo, as well as
your blessing and your wisdom. Ihatag magigisamon. You know, may mga kakulangon, may mga pinanglanon, but Lord, we know that you are our great God. You know everything. Ikaw ginoo nakakita sa mga problema ang ginaatubang, ginoo sa tagsa-tagsa. Ikaw ginoo mag kabay, magtuyo-tuyo, magpunguna sa amon sa siningan. Tanan ginapon na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mga mga na leader sa itong station, kaupo na ito si partner Julie Panes sa itong controls. Once again, kaupo mo na ito si Sir Joe Ridulia sa itong comment section. And iniin nyo abiyan sa kanginan, Jake Sinilia nga nagisiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Yun yung oras na Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS. Sa kasumuli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: of evangelical churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Veloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Ms. Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides, September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
1: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo at ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong protection sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinagkatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Nang mapagpalang umaga, mga kaagapay, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang iba'y mga inabot ng baha, ang iba naman ay muntik na. At sana po ay walang naapektuhan. At ang ating panalangin po ay nasa mabuti sila. Ano ho? At ito po ang inyong programang Servisyong OFW. Araw-araw, Monday to Friday, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na makapaglilingkod tayo despite na ganito ang sitwasyon ng ating bansa. Maraming mga lubog, may mga lubog sa baha. At tuloy-tuloy na paglilingkod po sa inyo kahit ganito ang sitwasyon. At ito po si Pastor Joe Biasong bumabati na isang magandang araw sa inyong lahat kasama ang mga OFW at kanilang mga pamilya. Pastor Job Biasong po, kasama na rin natin ngayon si Pastor Rene Bunsoy. Partner, magandang araw sa iyo.
6: Magandang araw sa iyo, partner. Magandang araw po sa ating mga kaagapay na kikinig at nanonood dito po sa programang Serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. At kami nga po ay maglilingkod kahit na yung iba ay bumabangon pa lang sa ating pong bagyong na pagdaanan. Eh iba siguro bumabangon pa rin sa kama dahil na masarap matulog ngayon, partner, eh, dahil malamig ang
5: klima. Literal na bumangon, bagong bangon.
6: Oo, bagong bangon pa lang kasi mahirap bumangon sa ano, no? Sa lamig ng panahon, masarap matulog. Kaya ingat din po doon sa mga inuulan at kumbaga merong challenge sa biyahe dahil medyo may baha pa sa kanila. ay nakikinig po kayo dito sa 702 DZAS. Napapanood din po ito sa YouTube. At ito rin po ay kung merong cable, signal cable TV sa channel 185, no? Tama ba? Tama, 185 nga, no? At nasa PM Radio, at ingat-ingat po kayo saan man kayo naroroon, nawa kayo po ay ligtas at kayo po ay nagsisimula na sa inyong mga trabaho, partner.
5: Tama ka, partner, kanina, no? Na, talagang literal na bumangon, kababangon lang. 8 o'clock ako nagising eh. Exacto, wow. 8 o'clock. Napasarap ang tulog ng inyong lingkod, Pastor Joe.
6: Mapapasana all na lang tayo niyan.
5: Na pwede sana ganun, ano?
6: Oo.
5: Okay, so medyo napuyat din kagabi. At salamat sa Panginoon, mga kababayan. Siguro mamaya mag-aala tayo, partner, ng prayer para sa mga kababayang apektado. Itong, habagat, no? May bagyo nung una, pero itong pagbaha ng ilang mga lugar ay habagat ito. At mas malaga.
6: Partner Rodriguez, state of calamity.
5: Tama. Actually, hindi ko pa na-monitor, pero may apektado nga sa Rizal. Palagay ko, yun nga, pero San Mateo, as far as kami, siyempre alam mo naman, nasa elevated, mas mataas kami, no?
6: Oo, tama.
5: Area, walang baha dito, walang talagang hindi maramdam. Yung ulan lang, pagbuhos ng malakas na ulan, parang kakaiba, talagang malakas talaga. Tapos biglang hihinto, partner, gaya ngayon, hinto pero nagdidilim. Ibig sabihin, magbabantayan ng pagulan pa rin. Anyway, paki-like and share po ang ating broadcast at para ho mas marami makapanood. Babasahin lang natin ngayon, partner, ang gabay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Matthew chapter 4, verse 4. Itong talatang ito, mga kababayan, kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ay isang talata lamang sa tatlong tukso na ginawa sa Panginoong Hesukristo. Just to give you background of this Matthew chapter 4, ito ay he was then 30 years old preparing to enter into a ministry. Para bago pumasok sa ministry ay nag-ayuno ang Panginoong Hesukristo at he was led by the Holy Spirit sa wilderness at doon ay tinukso siya ng kaaway o ni Satanas. At ang sabing talata, unang pagtukso at unang sagot ng Panginoong Hesukristo ay it is written and forever remains written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Itong talatang ito mayroong kagaya, katulad. Actually, Jesus was quoting in the book of Deuteronomy, mga kababayan. Ano? At pinapakita dito, ang ganda nung part ng verse, ang sabi dito, it is written and forever remains written. Diba? So, pinapakita dito, mga kababayan, na itong sinabi ng Panginoon ay hindi bagong salita kay Satanas, pero he is continually using yung mga panunukso. Sabi nga nila ang unang pagtukso ay pagkain, at ngayon din sa pagpasok sa ministry ni Jesus, pagkain pa din. Kaya talagang yung pagkain na yan, pag hindi tayo nag-ingat, hindi natin alam na ito ay ginagamit na din. Ulitin ko, wala pong masama sa pagkain, pero kung hindi tayo mag-iingat, sabi ng Panginoong Hesus, man shall not live by bread alone. Saan ang gagaling yung salita ng Panginoon maliban sa quotation? Number one is yung commitment ni Christ sa kanyang missions. Ano ang kanyang missions? Ibalik kung nabigo ang unang Adan sa pangalawang Adan na tinutukoy ng Biblia na si Christ. Siya magbabalik, magre-restore ng kaharian ng Diyos sa sanglibutan. Ang kanyang misyon, dalhin ang mga tao sa pagkakilala sa Diyos, pagkamulat sa katotohanan, at ialis mula kay Satanas ang sanglibutan. Mga kapatid, yung preparasyon niya ay napakatindi dahil he fasted 40 days dito sa talatang ito. And of course, yung need ay pagkain talaga, literal na pagkain, hindi pagkaing espiritual, kundi pagkaing literal. Pero dahil siya'y busog sa pagkaing espiritual, ang mga kasulatan, ang paglilingkod niya, ang commitment niya ay hindi kaya ng gutom ng katawan na siya'y pasukuin, pangalawa, sa kanyang misyon. Dahil mas mahal sa kanya ang kanyang pagsunod sa kanyang ama na dalhin ang kaharian ng Diyos, pagharian muli ang sanglibutan upang ibalik ang mga tao sa harapan ng Panginoon. It is written. Mahalaga mga kababayan na ang ating saligan kung bakit tayo nagtatagumpay dapat nandoon sa it is written. Mga salita na nagbibigay ng kabusugan sa atin, yes, mayroong kagutuman, pero mas nabubusog tayo sa mga salita na nagsusurvive sa atin, nagtatagumpay tayo dahil sa kanyang salita, yung nanggagaling sa bibig ng Diyos. Walang iba kundi ang salita, written word of God in our time. Mga kababayan, magpatuloy tayong manangan sa salita ng Diyos at tayo'y mabubusog at magtatagumpay tayo laban kay Satanas. At sabi ng Biblia, hindi umubra. Kaya bumanat uli ng isang tukso hanggang naging tatlo. Pero una pa lang, hindi na siya nagtagumpay. Mga kababayan, let us continually walk in the Word of God. Sa Word of God at mamuhay tayo doon sa salita ng Diyos na yan. Yan po ang ating panalangin ngayon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na pwedeng magbusog, nakakabusog sa amin upang manatiling buhay, manatiling malakas ang aming spiritual na buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat hindi lang pagkain, kundi ang iyong salita na nagbubusog sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, partner, baka may mga babatiin na tayo dyan. Nangka-monitor ka.
6: Uunahin na natin yung mga naka-monitor ngayon sa ating programa. Si Ching B. Hernandez, sabi niya, amen. Usaminda, Ohano Manzano. Good morning po, Pastor Rene. Pastor Joe, always listening po sa radio. Nora Canchena. Good morning po, Pastor John, Pastor Rene. O, i-verify ko lang na Sister Nora, ikaw ba yung nag-friend request sa akin? Kasi hindi ko basta tinatanggap dahil baka minsan shadow account or baka na-duplicate na yung account. Ha? Paki-verify po ha kung kayo po ito. Si Edna Tenko, blessed morning. Si Arlindo Edulan Malubay, amen po. Si Kieran, sabi niya, Pastor Joe, dyan po sa Silangan, SMR, mataas bundok. Dito po sa bayan, mababa po, binaha po. God bless. Si Josephine Reyes Uson, amen, blessed morning. At yun ang mga bumati ngayon. Initially, syempre, babatiin ko rin yung aking mother ng belated happy birthday. Kahapon po, nag-celebrate siya ng kanyang 88th birthday celebration.
5: Happy birthday po.
6: Hindi kami nagkita dahil nag-usap lang kami sa Viber, sa Messenger. Kasi, di ba, ano nga kahapon eh. Dapat magsi-celebrate kami ng Sunday. Pero ganun din, masama din ang panahon ng Sunday. Mm-hmm. Kaya sabi ko, i-move muna natin ang kanyang celebration. Mm-hmm. Happy birthday, Mama.
5: Actually, partner, tama ka, no? Happy birthday muna sa iyong mother. Mm-hmm. At tama ka nung Sunday sapagkat nagkaroon kami ng 75th founding anniversary ng FPOP National, General Assembly namin yan. Ay talagang yung afternoon, partner, umuwi ako ng afternoon, ay nag-cancela kami ng worship service. Dahil yung afternoon lang, ano, yung morning, nagtuloy ang morning, pero yung afternoon, nag-aalala ko sa mga kapatiran na galing pa sa baba. Yung may galing Pasig, galing Marikina, pero yung mga taga San Mateo ay nagpuntahan naman pero kinansel natin kasi tama-tama, 5 o'clock in the afternoon, sobrang lakas ng ulan. Nung mga 5 o'clock, tuloy-tuloy na ulan at ang Marikina, tumaas na rin ang tubig. Yung paakyat ang medyo nag-aalala tayo. Kaya maraming salamat sa mga kapatira na sumamba nung morning. At yung afternoon ay nakansila dahil may mga bahanang lugar sa gitnang bayan, hindi na makakyat dito sa taas. Tama si Kyra, no? Mataas po talaga dito. Nag-comment siya na bundok daw talaga. Mataas po daw dyan dahil bundok. Dito po sa bayan, mababa po, binaha po. O, totoo yan. Dyan sa gitnang bayan, medyo may mga lugar talaga na umaapaw ang ilog dyan. Anyway, keep safe po mga kababayan at magpatuloy po tayo na magbantay dahil itong habagat na ito ay hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari pa dahil sana nga panalangin natin magtuloy-tuloy na pagbaba na at paghintunan ng ulan. Okay, so partner atin lang binabati, may mga humabol dito, si Maria Felicita Gerardo. Mapagpalang umaga po sa inyo, Josephine Reyes Susan, amen, blessed morning. Ayan. At ako din may babatiin partner yung mga nakasama natin itong tatlong araw dyan sa Ibis Hotel at dyan sa Novo Hotel. So dalawang venue ng FPOP 75. 75. Partner, ang ano na, no? Hindi, 57. Nabaliktad ko pala. 57. Anniversary ng FPOP at partner, part of that ay doon sa nung Saturday yon ay nagkaroon na ng official na MOU partner ang Family Planning Organization of the Philippines, Metro Manila lamang yan ha, Metro Manila chapter na yun yung pinamamahalaan natin, ay nagkaroon na ng formal na MOU at because of that, this coming 16 ay i-train na namin ang lahat ng mga staff, mga 30 na mga staff para mag-undergo ng anti-illegal recruitment o yung AIRTIP ng campaign ano na ginagawa nyo rin sa dyan sa GFM, dyan sa mga school, mga orientation. Kaya congratulations, maraming salamat din sa pagtitiwala ng NCR, DMW NCR through Attorney Ace Milliar kasama si Attorney Jay at ila isa pang yung assistant director at mga staff na naandun sumaksi at sa through GFM naman, FPOP naman ay yung National President at saka ED at yung aming Secretary Attorney JC at si Attorney Miles, ang aming legal counsel ay nandoon at siyempre lahat ng mga member chapter na mahigit 15 chapters at 13 clinics. Ayun, so congratulations po at magkakaroon na po ng mga pagkilos diyan sa FPOP para sa pagtulong kasi marami na ring ano partner natutulungan na ipapalibre natin partner diyan sa mga medical kapag dinadala sa atin kagaya ng ginagawa natin nung una.
6: Congratulations sa inyong 57th, hindi 75th.
5: Yes, 57. Tama. Magsi-senior pa lang.
6: At ating nilook forward yan na makapaglingkod pa kayo ng mas matagal dyan sa FPOP.
5: Okay, partner, tayo may mga babati, mga ano, hindi na babatiin pala, kundi tayo mabasa. Yan, babasa na ng mga katanungan. Ikaw na mauna siguro.
6: Siguro babasahin ko yung ito'y pinadala rin sa akin na ng ating kapartner na si Amira. Ito ay request, no? Ang kanya nagpadala siya ng kanyang salaysay, isang OFW diyan sa Saudi Arabia. No, ay hindi, ito ay sa Kuwait, no, I believe. No, pero ito'y kumbaga similar, mukhang similar ito or ito'y na-handle ko na. Hindi ko sure, pero ito ang kanyang kwento. Ang kanyang reklamo ay overtime. No? Overtime slash tapos emergency leave. Eh, 3 weeks daw, 3 weeks ago, dahil nagre-reklamo siya 3 weeks ago, ay nagbuhat siya o sila ng kasama niya ng carpet na sobrang bigat po, at ng gabi po sumakit ng todo ang tagiliran ko pati balikat, hindi ako makahinga. Simula doon nagpa-check up ako sa clinic, kaya hindi ako makahinga sa sobrang sakit sa tagiliran at dibdib ko, hindi ako makatulog kasi balisa ako at kumikirot. Nag-complain ako, sabi sa opisina, nagsabi ako, tapusin ko daw kontrata ko, pero hindi ko na talaga kaya. Natatakot din kasi ako, kasi may alaga akong bata, 4 months pa, natatakot akong baka malaglag ko. Gusto ko na lang po umuwi, malaki na din po binaba ng timbang ko. Right? So ang kanyang trabaho ay siya ay household worker. Hindi na natin lang sasabihin yung kanyang pamilya. Now, na again, ito pong pinadala sa amin ay salaysay na galing po sa isang OFW, pero di ho natin basa itong sa amin. Hindi namin to basta maaring mabigyan ng accurate na payo, dahil kung minsan hindi ho kumpleto. Ano, katulad nga nito, unahin ko na partner ha, ang una kong puna dito is that nagbuhat ng carpet, sobrang bigat. Hindi naman na-describe natin gaano ba kalaki ang carpet na ito. At saan ba ito binuhat? Binuhat ba nila ito ng sabay-sabay? Ano ba ang timbang ng carpet na ito? Ngayon, dahil tayo ay nasa Middle East dati, alam naman natin yung mga carpet sa Middle East ay misto lang mga malalaking carpet yan. Minsan, mga carpet ng buong kwarto, talagang kinakarpet talaga nila yan. Hindi ko alam, baka yun ang kanilang binuhat at baka naman nagkamali ang buhat niya. Ngayon, sinabi niya na nagpa-check up siya, pero hindi naman sinabi dito kung anong findings. Sabi lang niya sumakit ang kanyang katawan, nahihirapan siyang makahinga, masakit yung tagiliran at yung dibdib niya, hindi siya makatulog at kumikirot. Naintindihan ko po yun, naunawaan ko na talagang maaring ang kanyang problema dahil sa kanya pong pagtatrabaho nagkasakit siya, no? At tila siya ay kumbaga gusto nang umuwi. At nag-complain siya, pero ang sabi ng kanyang agency tapusin ang kontrata. At mukhang umaayaw na siya. Ngayon, sa pag-aayaw po, pwede naman ho kayong umayaw. Granted na dapat ho yung reason po ninyo sa pag-ayaw ay nakabase or may valid reason. Ano ho yung mga valid reason? Number one, yan, yung seemingly baka overwork po kayo, no? At mukhang hindi kayo pinatingnan, no? At mukhang maaring valid reason po ito, provided na meron talagang medical findings. Sabi niya, nagpa-check up kayo. Ano ang findings? Ano ho kaya ang findings niyan? Kung yan po ay kumbaga yung kanyang pagtatrabaho, at sinabi ng doktor siguro na dahil yan sa pagpapabuhat sa iyo, dapat hindi ka nagbubuhat ng ganyan, maaring gamitin yon na dahilan. Pero sa akin, partner, hindi para muna mag-resign eh. No? Gagamitin mo yon as way na pakikipag-bargain, baka naman huwag hong ganito. Pangalawa, yung sinabi niyang may alaga siya ng 4 na buwan na natatakot siyang malaglag. Bakit? Hindi ko medyo malabo yun sa akin, partner. Kasi anong tawag dito, nagkaalala ba siya dahil dahil naiiwan niya yung kanyang alaga dahil meron pa siyang ibang ginagawa? Kasi ganun ho yung ginagawa ng ibang amo, no? All around, na inaasahan kang mag-alaga ng maliit na bata, tapos pinagtatrabaho ka pa ng ganun sabay. Sa akin, dapat hindi ganun eh. So that may be another valid reason to say na hindi ho parang fair ito na ina-expect nyo ako magtrabaho ng mabigat, magbubuhat ng maganito, tapos may alaga ako ng 4 na buwan na anak po ninyo. So maaring valid reason ito to negotiate or to say. Ngayon, tapos sinabi niya na siya ay gusto ko na lang po umuwi. Malaki na din po binaba ng aking timbang. Again, I am for the worker. No, usually I am for the worker. Pero, unang-una, bear in mind na meron po tayong pinirmahang kontrata. Ngayon, kung kayo po ay fit to work, sa akin, at most, sa akin, sana makipag-negotiate po. Sana muna kayo makipag-usap sa amo. Ngayon, kung talagang parang ang nangyayari na dyan ay gusto nyo na pong umuwi, dalawang bagay, kung yan po ay dapat valid ang reason po ninyo, dapat meron po kayong abiso na 30 days. At pangatlo, kung valid reason, pwede kayong magsabi sa inyong agency at sila po dapat, no, ang may sagot. Dahil kung may violation ng inyong kontrata at overwork kayo at maaaring di kayo sinesweldohan o hindi nasunod yung inyong kontrata, valid po yan. Otherwise, ay makipag-usap po sa inyo pong amo. Partner?
7: Yes, thank you, partner. At babasahin ko lang yung comment ni Edna Lynn. Medyo may related doon sa pinag-uusapan. Kapag carpet po sa sala, talagang malalaki po at mabibigat, pastor. So ito'y household service worker din ito si
6: yes.
7: Edna Lynn, kaya naintindihan niya. Ngayon, nung habang binabasa mo, partner, at nag-comment ka, ang una agad pumasok sa akin ay yung kauna-unahan, ano, hindi pwede talagang pumunta ng abroad na hindi talaga malakas ang katawan sapagkat talagang nagbubuhat yan. Lalo na kung household service worker kayo, talagang kailangan po kondisyon ng katawan, walang karamdaman, yung puso at lungs, no, yung walang hika, walang sakit sa puso dahil talagang pisikalan ang trabaho po yan. Pangalawa, ay tinignan ko yung positibo rin, partner, na the mere fact na nakapag-check up as domestic worker, ibig sabihin na pinayagan ng employer na makapagpa-check up siya. Yun ay bihira din yan, partner, ano? Sapagkat maraming ibang mga employer na kahit ano pang nararamdaman, walang pakialam, basta pinagtatrabaho. So, para sa akin, pahinga muna, partner, hindi pag-uwi. Magpahinga muna, bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na makarecover. At, pero, before magpahinga, please inform your employer, kagaya sabi ni Pastor Rene, sapagkat pwedeng gamitin mo yung parang maging bargaining ano mo sa kanya na masama po ang pakiramdam ko, pakita mo yung resulta doon sa employer galing doktor na talagang hindi mo kaya. Palagay ko naman, the mere fact na pinayagan ka magpa-check up o pinasamahan ka pa sa driver para ihatid doon sa clinic ay maayos yung employer mo. Baka kailangan lang i-communicate, no? Mag-communicate ka at sabihin mo itong nararamdaman mo. Maring hindi niya nakikita yan or sign lang na mayroon kang nararamdaman pero iba pa rin yung ipinakikita. Kasi alam mo, partner, ang mga Pilipino ay maano sa pagpaparinig, di ba? Pero dito, walang parinig dito dahil hindi naman maintindihan. Yung mga kilos o mga sinyales na may nararamdaman ka, mahilig tayo sa ganun, di ba? Pero sa kanila, kailangan maging vocal ka na mahinahon, ha? Mm-hmm. Yung nakikipag-usap kang mahinahon upang maintindihan. Ngayon, Yung pangalawang hakbang mo dyan, after na gawin mo yun, ayan, magde-decide ka na talaga na iparating mo na sa iyong agency na may nararamdaman ka na dahil sa nangyari. Eh, balikan ko lang yung unang-unang sabi mo, partner, malalaki. Maging sabi ni Kakao, no? Ni Ednalyn, ay wag pag ganun, may technique partner dyan eh. At saka parang dalawa sila na Pilipino eh, na naan dyan sa... wag nyo hong biglain ano, ang buhat po niyan. Unti-unti po, hilahin lang. Maring ito partner, yung aking na-imagine lang na nabigla, nabuhat, eh, ganun talaga. Lalo na kung pag may edad ka na. Ako partner, pag ganun eh, naramdaman ko yan eh. Biglang buhat, hindi sasakit agad, pero kinabukasan ang sakit. Diba? Dahil ganun, ang hindi na tayo, yung katawan natin na puwersa, biglang na puwersa. Kaya, take time to rest, no? Makiusap ka lang sa employer mo, take time to rest. Sabihin mo, I have to take a rest dahil itong nangyari, pagbuhat ko nung ano, yan. Palagay ko naman, partner, ako hindi pa pumupunta doon sa pag-uwi eh. Dahil nakikita naman natin na yung mga pagkakataon na pina-check up siya at pinayagan siyang makarating doon is a good sign na maayos naman ang employer. Baka kailangan lang i-communicate sa kanya. Ama, yun muna partner, yun muna ako.
6: Partner, dadagdag ko rin dyan, no? Mag-real talk tayo para dun sa ating mga kababayan na nag-a-apply na mag-household service worker. Mabigat yung trabaho ang household service worker kung pupunta kayo lalong-lalo na sa Middle East. Hindi ho po pwede yung hindi ho kayo sanay sa trabaho. I'm sorry to say, no? Doon, kung kayo po dito pa lang sa atin ay hindi ho kayo nagtatrabaho, hindi kayo nagbubuhat, hindi kayo nagwawalis, hindi kayo yung yumuyo ko, nagbubuhat, no? At sanay sa kumbaga maghapong trabaho, hindi ho para sa inyo itong trabahong household service worker.
7: Partner, walang cellphone, walang TV.
6: Oo.
7: Tayo kasi, di ba, pag nagtrabaho na isang bagay, punta muna sa TV, tingin muna kung ano.
6: Eh, yun na nga. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ito pwede sa mga taong, kumbaga, kung dati kayo pa kuya-kuya-kuya at nakita-kakita kayo yung advertisement, at sabi nyo, maganda ang trabaho nito, maganda ang sweldo nito, at mag-a-apply ako dito. Kung wala rin ho kayo talaga, kung sa bahay, ganito lang yan, partner eh. Kung sanay ka sa bahay, na train ka araw-araw, na naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, naglilinis, nagtatabas ng matataas na damo sa labas, nagbubungkal, nagtatanim, no? At nagre-repair, no, marunong gumamit at marunong mag-arrange, yan ang pwedeng mag-apply sa household service worker or house cleaning o housekeeper. Pero kapag ka ho, sa bahay pa lang, wala ho kayong ginagawa, tapos nakakita kayo ng advertisement at gusto nyo mag-apply dahil ang sweldo ay $500 a month, ay huwag na ho, hindi ho talaga kayo tatagal. Ano ho?
7: At mari partner, nakakita sila ng kasambahay na maayos ang simple-simple ang trabaho, kaya kinumbinsi sila mag-abroad. Nako, hindi ho lahat na ganon. Hindi ho lahat ganon. Para, kumbaga, kaya nga may training pa rin partner dito ang ating mga kababayan. Di ba? May training ang OWA, I think 5 days yan sa household service worker. May training ang agency, nare-require na nga nila ngayon eh, kung hanggat mari may nangatulong partner, nagtrabaho locally dito sa atin, pero siyempre yung katumbas na trabaho niyan ay sa bahay, mga nanay na talagang kayod sa trabaho sa bahay, talagang para kang kasambahay, pero dito kasi pwede ka magpahinga eh partner.
6: Oo.
7: Doon kasi tinitingnan ka pa, siyempre dagdag pressure yon yung nakatingin, lalo na ang employer mong babae, bagamat ang pumirma ay lalaki, ang nagpirma ay lalaki, pero nasa bahay lang yung misis, nako, lalo ng matinding
6: pressure. Totoo yan. Totoo yan. Yan ang hindi nakikita ng ating mga kababayan na ibang-iba yan pag nandito na ho kayo. Talaga hong all around po kayo. Hindi ho talaga ano, sa akin naman kaya nga sabi ko eh matutong makipag-usap pero bago ho eh kung halimbawang nandito pa I really don't advise.
7: Mag-isip-isip
6: po kayo dahil hindi ho pakuya-kuya ko na trabaho ito. Ang kailangan ho dito, sanay sa trabaho, sanay magbuhat, sanay makipagsabayan. Kulang na lang sabihin ko, eh dapat eh, para kayong kargador dito.
7: Partner, 9:04 na, kailangan muna natin mag-station break. Babalik po kami mga kababayan, makalipas lamang po ang ilang paalala.
8: Servisyong OFW.
9: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
8: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
8: Himpilang.
3: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
7: It's 9:06 na po ng umaga. Nagpapatuloy po tayo sa pagsagot sa mga katanungang pinapadala. At ito nga ang sinasagot natin ngayon ay yung binahagi sa atin na pinadala dyan sa Saudi Arabia na binasa namin. Partner, ano ang siguro mga huling ano lang tungkol dyan? Dahil, pero maganda yung ginawa natin no, na yung before magpasya, mag-isip-isip. Dapat physical talaga. Kailangan handa ka. Kasi ang sabi ng ibang minsan ay hindi po sabi sa akin eh mag-aalaga lang ako ng bata. Naku, pag domestic worker po, huwag niyong asahan ho yun na sa bata lang kayo mag-aalaga. Yan ay ibig sabihin, even sa walang binaviolate partner ang employer dyan, kung nag-aalaga ka ng bata at nagtatrabaho ka pa rin ng bahay, pero napakahirap na trabaho po yun. Pero walang violation sapagkat yun ay kasama household chores at saka kung may bata. Pero maganda siguro kung sinabi rin ng ano, no, partner ng agency na marunong ka ba mag-alaga ng bata at ikaw ay magiging kasambahay din nila para mayroon kang time to think ano para mag-decide.
6: Yan pa isa dapat si agency itong sa ating local agency maging honest tayo.
7: Yes tama yan, so, honest.
6: Sabihin natin as a disclaimer yun hong bago pa lang na pumapasok o hindi pa kayo sanay dito sa Middle East. By the way, ito ay sa Kuwait, hindi sa Saudi Arabia. No? Eh, dapat maging honest po tayo dun sa mga i-deploy natin. Maaaring ito ay kayo ay sinabi mag-aalaga ng bata pero do not expect na mag-aalaga lang kayo.
7: Mm-hmm.
6: Siguradong kayo po ay bibigyan din ng household chores. Katulad ng pagbubuhat na mabigat na carpet. Oho, sa kanila ho yan, household chore yan na kailangan niya pong ano, kailangan niya pong gawin. Ano ho, kaya nga, again, as I said, hindi ito para sa mga nagpapakuya-kuya-kuya lang sa bahay. Dapat sanay ho kayo sa bahay. O, sabi nga ni Edna Lynn Cacao, nag-comment siya dito, dapat po kailangan ng medical results para malaman kung anong resulta ng check-up niya. Tapos, agad mag-report sa agency. Kung mild lang naman, pahinga ang kailangan. Kung mabait ang amo, may mga amo kasi, Pastor, na hindi ka ituturing na tao. Ang trabaho dyan, all around, mabilis ang galaw, malinis na trabaho. Tama. Sinabi na nga ni Pastor Joy ang kanina na magpahinga, magsabi. Nakaranas din ako niyang Pastor, yung biglang buhat, no? Kapag hindi tama yung pagyo ko.
7: Position, yung position mo.
6: Dapat ang pagka magbubuhat ka ng mabigat, dapat nakabend ang iyong mga tuhod. Kung maaari nga, all the way, nakapaupo at kumukuha ka ng buwelo, kung bubuhat ka ng mabigat, ay kahit dalawa pa kayo. Ano? Unti-unti lamang po dapat, no? At ranas natin yan, talagang mananakit, ang tagiliran, hindi makakahinga. Kasi nga ho, na pull mo yung mga muscles mo in a different way. Kaya sasakit yan ng mga ilang araw. Pero kailangan lang dyan ho, pahinga.
7: Tama. At babalik yan, makakabalik siya dyan sa ano. Huwag muna mag-isip agad. At normally partner, kapag ganyan, na mayroon ng parang alam mo, parang may pagkakataon, dinadagdagan na ng mga ibang mga reasonings para
6: para umuwi na lang,
7: para pabigatin. Oo. At ang desisyon ay magpauwi, at yan ay sayang dahil matagal nating pinag-isipan at the same time pinagpasyahan at nagkagastos, partner, yung employer nagkagastos para makuha ka, at nagkagastos ka din para magproseso ng mga papeles. At in-expect na ng pamilya mo na ikaw magtatrabaho. Meron tayong isa dapat pa, partner. Kaya lang, baka kulang ang time. Ganyan din. Araw pa lang, partner. Gusto nang pauwiin. Ang kanyang gustong umuwi ng OFW dahil nakalmot siya sa mukha ng anak lamang naman. Ano? At yun din, mabigat daw yung trabaho. Sabi ko sa asawa, first time ba ito niya? Yes po. Actually, ayaw ko nga pong paalisin. Ayan, yan na, di ba? Lumalabas na hindi talaga handa yung OFW nating kababayan. So, dito, balikan ko lang na kailangan lang magpahinga. At ngayon, kung kapag nakapagpahinga na at ganun pa din, talagay ko, na kayo. Ednaline, kailangan ipakita yung result. Yung result. Kasi magagamit mo yan na ground para magpa-repatriate, partner.
6: Ayun. Okay. So, again, as I said, tayo ay para sa ating mga OFW. No? At, pero gusto rin po natin lawakan yung ating pong pag-iisip. Kung tama yung aming pong mga in-assume na mga sitwasyon, yun yung aming payo. Ngayon, kung talaga if there are deliberate offenses and even violation ng contract, ay dyan naman ho kami talagang sumusuporta. At kung kinakailangan, magsabi rin sa agency. Partner, isa pa, another ano ko sa agency is that yung agency ay tulungan naman na makipag-usap. Huwag kagad tarayan. Ano, partner? Medyo yung ang iba.
7: Sinabi, palagi, partner, sinabi ata, intayin matapos. Yun ang sinabi doon sa...
6: Intayin matapos.
7: Yung kontrata
6: ngayon,
7: daw.
6: Sa akin naman, wala namang problema doon. Ano? Kasi bakit? Kasi ang punto de vista doon po, pumirma ho kayo ng kontrata.
7: Tama.
6: So you must also be aware that you have to honor the contract, no? Otherwise, kapag ka ho, pagka ganyan, tapos ayun na nga, binanggit nga ni Pastor Joe kanina na kuminsan dinadagdag yung iba't ibang mga dahilan, parang pinagsasama-sama, para binabundle siya para maging rason ng pag-uwi. Alam niyo ho, kami ni Pastor Joe dito, kami ni na pastor ni Kuya Kalaykaw, nahihimay-himay ho kasi namin yan. And eventually, kapag na isa-isa natin yung mga dahilan, nauwi doon sa conclusion na hindi valid yung reason.
7: Hindi ground para
6: hindi sa ground siya para umuwi basta. So, payo natin sa ating mga kababayan. Kaya nga kami merong kami dito sa Global Filipino Movement na Migration Awareness Program. And it involves conducting yung mga anti-illegal recruitment and trafficking in person seminar dito po sa aming mga barangays. Nagkoconduct kami ng ating symposium sa mga senior high and college. Bakit? Kasi they are the most vulnerable at sila po yung susunod na mag-a-abroad. Mga senior high school po, 60% dyan sa graduating senior high school ay ayaw nang magkolehiyo at gusto nang mag-abroad. Kaya kami nagkoconduct ng mga risk and challenges para matanong sila, handa ka ba talagang mag-abroad? Alam mo ba yung tamang paraan ng pag-apply? Alam mo kung saan? Alam mo ba ang mga requirements? Kaya mo ba yung tumagal ng mahabang panahon na wala ang pamilya? Kaya mo bang makipagsaparan sa ibang bansa, ibang kultura, ibang mga patakaran? Eh partner, kapag ka tinanong mo na ito after the seminar, eh most likely nagbabago isip. Eh.
7: Nakakapag-isip-isip, partner.
6: Nakakapag-isip-isip, oo.
7: Mahalaga yung may mga orientasyon. No? Kasi itong mga kababayan natin nag-abroad, nakapokus lang doon sa sweldo at saka yung experience na makalabas ka ng bansa. Mga kababayan, yan ho'y pagkalapag na paglapag nyo roon, iba na ho ang magiging pakiramdam nyo. Ibang-iba na ho ang magiging sitwasyon, lalo na kapag ikaw ay dadala na doon sa employer mo at nakatagpo ka ng employer na masungit, lalo na ang babae ay nasa bahay lamang. Partner, nako, yun ang kalimitan, ang pinakapinagmumulan ng gulo. At yung employer na lalaki, alam mo partner, dyan sa Middle East, bagamat itong ating pinag-usapan ay Kuwait, no?
6: Kuwait.
7: Sa Middle East, ang mga lalaki dyan, medyo mas matapang ang babae dyan, partner. Di ba? Mas matapang ang babae dyan. Ayun ang makakasama mo. Yung bagang lahat ng trabaho mo pinupuntahan at yung kamay ay, ang tawag doon,

0: baka hindi nyo nahukayanin.
1: Ah.
0: At saka yung pabigla-biglang utos. At saka yung mayat-mayang
1: Hindi pa
0: utos.
1: tapos, tama 'yon, partner. Hindi pa tapos, inuutusan ka na uli. Kaya talaga nakakaano, nakaka-pressure sa part ng Pilipinas.
0: Oo. Kung kayo, kung hindi ho kayo sanay dun sa gano'n na inuutos-utusan ho kayo, ay mali ho yata ang trabaho ang inyong papasukin. Dahil talagang utusan ho tayo dito.
1: Tama.
0: Pagdating na pagka household service worker, eh
1: Utusan.
0: utusan ho talaga yan.
1: Utos ng utos yan.
0: Hindi ho talaga titigil ang utos yan. Talagang sabi nga namin eh, kung sa trabaho nga namin eh, jingle lang ang pahinga. O kaya eh, kumbaga, gumulong ka lang, ibig sabihin, yun lang yung
1: Yun na
0: tunog
1: yun.
0: mo.
1: Oo.
0: Oo, ganun ho talaga.
1: Kaya kailangan talaga malakas ang katawan at pinag-usapang mag-asawa at ready
0: Yes.
1: ka emotionally, physically, mentally dahil talagang hindi lang physical ang kung minsang problema mo kundi mentally dahil sa mga pakikitungo ng employer na may mga inhumane treatment partner na hindi makataong pag sabi nga ni Ednalyn kanina, di ba? Hindi tao ang turing. Nakita yan eh. Nakita ng mga Pilipino yan na mga household service worker. Kaya ang ano natin, tapusin nyo lang yung kontrata unless otherwise mayroon talagang threat na ng pagpananakit o di kaya pagpatay o panghahalay. Iba ng usapan yung partner. Iba ng usapan yon na talagang mabilisan. We will help you. We will assist you,
0: Yes.
1: PFM. At ang 702DCIS, talagang aalalay kami. Pero pag mga ano psychological na hindi lang marunong makitungo yung employer, at saka huwag nating asahang makikitungo ang employer sa atin, partner. Eh, sabi, ito pala yung nasa isip ko kanina na alam nila ang swelduhan sa Pilipinas. Alam nila kung gaano kalaki yung 1,500 Saudi Riyal. Alam nila yan kung magkano sa atin dito. Kaya ang tawag sa ating mga Pilipino dyan, sinusulit, partner.
0: Tama.
1: Sinusulit ng employer ang kanilang ibinibigay. Kaya nakakarinig tayo ng binabayaran ka, sinesweldohan ka, narito ka para magtrabaho. Galing sa bibig mismo yan ng mga employer.
0: Tama, tama. At gusto nating ipapatid dito sa ating mga kababayan na lalong-lalo na kita ninyo yung mga tumagal, yung mga sabihin natin, mga naka 20 years na, bakit bumabalik pa? Nakaranas din ho yan ng mga yan, ng ganyang possible na abuse,
1: Tama.
0: na verbal at yung hindi pagpahinga. Pero bakit sila nakabalik? Ito yung mga tinatawag nating natuto, naging resilient, at nakatikim din ng mga verbal abuse, pero nag-ano yan? Nag-excel sa kanilang pagtatrabaho. Yung iba talagang natapat sa maayos. And by the way, partner, ha, hindi ho lahat ng mga amo dyan sa Saudi Arabia ay malulupit, katulad nitong pinag-uusapan natin. Marami rin ho dyan mga babait. At
1: Kasi
0: pagka kayo'y napatapat pa dyan sa mabait, ay para kayong ituturing na pamilya. Ano ho?
1: Minsan naman partner, nasa transition din ano na dahil bago ka lang, nasa adjustment pa yung employer sa iyo lalo na kung bago lang na nang kinikilatis nyo ang bawat isa. Kaya lang kung sa unang linggo pa lang medyo iba na agad, napapasukan na agad tayo ng ibang paisipan base sa nararamdaman. Kaya huwag tayong masyadong magbase sa nararamdaman kundi mag-isip-isip, may kontratang pinirmahan, yung mga pangarap, pangakong inyong pinag-usapan sa pamilya na magtimbang na mas mahigit yon kaysa dito sa posibleng nararamdaman at halimbawa yung ganyang sitwasyon. Kaya nga tinawag na bayani partner, mga modernong bayani dahil nga
0: Tama.
1: talagang yung sarili halos hindi na iniintindi, nilulunok, di ika nga, ang mga masasakit na salita, bagamat hindi dapat na ganun ang treatment, pero may mga ganun. Pero minsan pag nagkakamali na lang naman partner eh, pag nagkakamali lang naman, pero kung maayos naman, both yan ay tao din naman, mga kababayan, yung mga yan, may puso.

0: So din yan, mayroon yang pananampalataya, mayroon silang religion din na pinaghuhugutan ng kanilang mga ugali. Eh, ano yan? Sometimes adjustment, nasa adjustment period. Kaya wag muna mag-decide na umuwi.
1: At kumbaga susugan ko din lang yan na yung one particular example itong miyembro ng aming daughter church diyan sa San Jose for the past 2 years, kumbaga 2 taon yan, araw-araw, halos araw-araw nag-video call kami habang papunta ako ng opisina, partner. Ano, mga alas 4:30, alas 5, hanggang alas 6. Kasi makarating ako sa parking dyan sa office, ay nakikinig ako ng kanyang hinaing. Gusto na umuwi araw-araw. Kumbaga dahil sa hirap sa kanyang amo. O kita mo ngayon, ay pang-apat na taon niya na doon sa amo niya na ngayon ay mabait na sa kanya. Eh napatunayan na nung una yung pagpapakita ng yung tapang at pagsungit, eh tinetesting lang pala siya.
0: Yun, good.
1: Tinetesting lang siya kung siya baga ay magre-react.
0: Matagal.
1: O kung siya baga ay ano, at napatunayan ang pagkakatiwalaan dahil walang nawalang alahas, walang nagawang nawalang gamit. Eh ngayon, ay ayaw na siyang ayaw nang tawagin siyang madam nitong aming member nito. Ang gusto niyang ang gusto niyang itawag sa kanya kasi matanda na ito, ang gusto niyang tawag sa kanya ay mama.
0: Wow.
1: Mama na. So ibig sabihin, kung napapagtiyagaan mo, natututunan, kailangan niyo hong pag-aralan yung inyong amo. Kayo ho ay pinag-aaralan kung kayo ba talaga ay genuine ba itong matino, kung ito ba talaga ay nagtatrabaho, kung ito ba ay pag pinagalitan ko, magre-react ba ito?
0: Okay.
1: Tine-testing ho kayo.
0: Ayan. Okay, partner, medyo kapos na tayo ng time. Babati lang natin si Irene Pastor. Pabati po mga taga Tierra Monte. God bless po sa inyo. Good morning po. Saan po kayo pwede i-contact, partner? Naghahanap siya ng contact. Ma'am Liza, ay please, pwede sa GFM 702 DCIS. Pwede po sa amin ni Pastor Rene. Ayan. Good morning po. Nakapag-work din po ako. Galing kay Portia Jose ng Kuwait. 2 taon kasambahay, 20 years old lang po ako noon. And nag-apply. Nako, mahirap. All around po, mabait po. Nga lang, laging puyat. Mababait. Kuwait ito, partner. Kasing kagaya dyan. Pero lagi lang puyat. Pero mababait. Ayan.
1: Okay,
0: so mga kababayan.
1: May partner. Pagbati din ako, partner. Isang minuto lang. Pagbati dito sa aking mga kasamahan sa Alpha Sigma Fraternity at Sigma Alpha Sorority Batch 77 to 1980 sa De La Salle Araneta University. Hindi ko lahat mababanggit dahil ang mga kilala ko dito sina Anthony Flores, Arnel Valdez, Ariel Tobe, si Froilan Sosa, Sister Levy Aboga, ano? Mga kakwentuhan just recently. Pagbati po sa inyo dito sa inyong brad na si Pastor Rene Bonsoy. Sige, partner.
0: Ayan, maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama sa amin. Kino-congratulate ko din FPOP sa kanilang plakin na natanggap. First place doon sa ginanap na GA. Mga kabatid, maraming salamat sa inyong pagsama. Magpapaalam pansamantala. Hanggang bukas, ito po si Pastor Joe Biasong.
1: At ito naman si Pastor Rene Bonsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya.
0: Maraming salamat. God bless us all. God bless Pastor Rene.
1: God bless po.
2: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCIS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
3: Servisyong OFW.
4: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

adlaw naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa Subong Aga, ang Kadampig Mo. Live naman kita Subong Aga diri sa 1233 Radyo DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Kag makita kita sa Facebook Live sa aton nga radyo DYBS. Sa Subong Aga, yari naman ang inyong mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Magadala naman kita sa mga importante ng mga balita kag impormasyon para gid sa inyo tanan. Gani, sugura nato ng aton nga programa Subong Aga. Paagi sa aton na pili naman nga pampag-good vibes kag ginkuha ko ini sa Jeremiah chapter 32 verse 17. And it says, God says, do not let your problems become bigger than your faith. Nothing is too hard for me. Sa liwat, maayong adlaw naman sa atong mapalangga nga tagpalamati. Welcome liwat sa atong programa Ang Kadampig Mo. No, ari naman kita sa buong aga. Praise God for a beautiful morning nga ginhatag niyo naman sa naghatag sang Ginoo sa aton. Agud nga makaalagad naman kita sa aton nga mga pumuluyo diri sa may syudad sang Bacolod kag all over Negros Island region, no? Ang aton nga panahon medyo manami gid kani updi ninyo kami ang inyong mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Ako si Police Captain Maria Liberty Indiape, ang inyong Women's and Children's Protection Desk kag PIO sang BCPO. Kaupod na kon karon ang aton espesyal nga bisita nga syempre wala kita nagadala sang basta-basta lang mga bisita dere, dapat baskugan gid, no? So karon updan niya kita sa pagsaysay man, pag-share niya sang iya mga maayong balita man sa halin sa iya unit pakadto sa aton nga mga pumuluyo nga nagapamati subong aga sa aton programa. Gani ang amon anay nga pagpanamyaw sa bugos nga mga Bacolod no naton nga mga kaupdanan. Halin sa inyo police stations 1 to 10 nga mga station commanders ang aton nga ginapamunuan gid sang aton nga very energetic kago hardworking nga City Director si Police Colonel Eugene and Ribadomia. Sir, good morning. And medyo busy naman ang aton nga City Director kadamo sa mga obligasyon nga pag-aupdan sang aton nga mga kapulisan sa subong naman nga semana. Kag syempre ang amon nga pag-greet man palabot dira sa Police Regional Office Negros Island Region sa amon nga very dynamic Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cardenio. Sir, magandang umaga po. And syempre no, sa bugos ng Pilipinas, masako gid sa gihapon ang aton nga mga kapulisan sa

0: pagpaluntad sa kalinong kagatawhay sa bilog nga pungsod. Gani, good morning man. Good morning din sa atin pong Chief of the Philippine National Police, Police General Melencio C. Nartates Jr. And sa tanan nga malabutan sang amon nga mga tingog sa subong aga. Good morning, Gid. Kaupod man aton, gali ang aton nga Bacolod City Mobile Force Company ang aton nga mga mapisan dira nga mga forces sa may area sang Barangay Alangilan, no? Good morning man sa inyo. Ang aton nga mobile patrol unit kag ang aton nga traffic enforcement unit nga sa subong nga aga, halin pa kahapon man no, naghatag kita sang security coverage sa mga activities nga ginahiwat diri sa may syudad sang Bacolod kag may nagkalain-lain kita nga mga bisita all over the country nga diri sumong sa aton nagabisita sa may syudad sang Bacolod. So maayong aga gid kag upod man ang aton nga mga national support units nga ari diri sa may syudad sang Bacolod. Good morning gid sa inyo tanan. Kag sa nambal ko na no kanami isang panahon, praise God. Sa balita kahapon sang gabi, wala na sang bagyo nga nag-disturb or weather disturbance diri sa sulod sang par. Pero may mga hangin kag ulan gihapon nga ginadala ang habagat. Ngani maghalong gid sa aton yung mga pumuluyo sa gihapon, magdala sang payong kago any nga mga panangga protection naton sa ulan kag sa init. Kago amoy na nga ang aton gipirmi nga pago pangagda nga mago kigangot sa aton sa mga kapulisan kun may mga bisan mga problema sa mga traffic nara sa dalan nga ginakos sang ining malain man nga panahon, karon betaron naton sila sa aton nga programa nga Safe NIR Dial 911. Sa subong yari na kita sa aton nga good news pagid, ang aton nga weekly accomplishment report, yari na ang aton nga mga accomplishment nga ginhimo sa aton police stations 1 to 10 kag mga operating units sa nagligad nga semana August 3 to 9, 2026. Sa aton kampanya kontra sa illegal nga droga, nakapatigayon kita sang 8 ka mga operasyon kag naka-aresto sa 7 ka mga individual kag naka-confiscate kita sang sobra 126 grams of illegal drugs kag nagbalor ini sa 856,000 pesos. Sa aton naman kampanya kontra sa mga wanted persons, nakatigayon kita nga maka-aresto sang 12 ka mga wanted persons. Sa ato naman, kampanya kontra sa tanan nga klase sang panahon, may ara kita sang 3 ka operasyon kag naka-aresto kita sang 5 ka mga persona kag nagka-confiscate sa naglabot nga 1,138 pesos nga bet money. Sa ato naman, padayon nga kampanya sa kontra sa loose firearms, nakatigayon kita nga nakapasurrender sang 2 ka mga firearms dira sa aton nga mga police stations. Gani sa liwat panginbulahan sa mga operating units under the Bacolod City Police Office. Ang aton nga City Director nagakalipay gid sang sining mas ginpabaskog pagid naton nga kampanya kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad. No, kag sa subong aga, sana ako na hambal pareho sang pagsugod naton kagina. May upod ako nga special nga bisita para sa nagapamati sa aton sa radyo, no? Ginapabalo ko gid kamo nga ang aton nga bisita eh syempre gwapohon. Hibaloon naton karon kung taken na ni siya. Girls, watch out da. Sa mga nagapamati sa aton, no? Ang akon nga bisita sa subong aga is a very young police officer, gentleman nga nag-graduate man sa aton nga Philippine National Police Academy, pareho sang aton nga bisita sang nagligad nga semana gani nga sa subong ari sila diri na assign sa aton sa may Bacolod City Police Office. Pampadugang ini sang aton nga puwersa diri nga mapadayon naton ang kalinong kagkatawhay diri sa may syudad sa Bacolod. Gani siya ang ipa-discuss ko further sang iyang personal life kag kun ano ang iyang ibalita sa aton na hanungod sang iyang area of responsibility ang assignment diri sa may police station number 2. Ipakilala ko sa inyo ang assistant Station Commander sa Police Station 2, si Police Lieutenant Guyvel Falcog. Sir, good morning sa imo.
1: So, ang imo greetings. Mayong aga, ma'am. So, I am Police Lieutenant Guyvel Juarez Falco. I am the currently the new Assistant Station Commander of Police Station 2, Bacolod City Police Office, under the supervision of our OIC, Police Lieutenant Gidayan.
0: Yes. Now, ginibitar natin si OIC mo, si Police Lieutenant Gidayan, o galing, no, madamo sang yes, conflict, ikadamo gin, kasako gin, sang aton nga mga bulaton sa inyo sa may Police Station number 2. Si Police Lieutenant Falco, syempre, equally capable nga police officer dara sa Station 2. Kumusta man si Lieutenant Falco?
1: As of now, ma'am, I'm still learning and developing, but kinapabalo ko sa aton ng mga tao, no, na we are capable of what we are, no? We are capable on our ranks na na kaya natin perindigan yung rangko natin.
0: Correct.
1: Yung sa akin lang na I want to make sure na yung mga tao natin, ma'am, na mag-make feel sila na safe sila kapag nandun yung kapulisan natin.
0: Yes.
1: So, muna akong gusto nga establish Police Station 2, lalo isa sa sentro na city, na lugar sa city natin. So, muna, ma'am, with our presence, we will make sure that you are safe.
0: Yes, no? Si Lieutenant Falco, very eager na mag-learn sa craft diri sa may PNP bilang bagong police commissioned officer sa PNP, no? Sinilang ka mo na-graduate? Please tell us more about yourself kag sa inyo diri nga mga young lieutenants nga na-assign diri sa atan sa BCPO.
1: Yes, ma'am. So, bali, ma'am, I graduated, no? Kasabay ng last na guest nyo, classmate ko po. Si Police Lieutenant Montes. So, bali, ma'am, we are graduated on March 27.
0: Inilang, 2026.
1: Yes, ma'am,
0: 2026,
1: yes. Ma'am. Wow.
0: Mga bataon pa.
1: Yes, ma'am. So, ka-graduate lang, fresh graduate, and eager to serve the community, ma'am.
0: Yes, commission to the PNP.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, no? So, ano na sila mga amunang aton nga mga bag-o nga mga puwersa nga galin naghalin man sa aton nga Philippine National Police Academy sa gin-invite naton last time, no, nga mag-join sa aton sa may PNP service. So si Police Lieutenant Falco now is the Assistant Station Commander of PS2. So mga musta kami sang area sang Police Station 2. It's been a while since nakabalita kita kung kumusta man bala ang peace and order dito. Balaan ko kadamo sang barangay nga sakop sang area sang Police Station number 2.
1: So yung currently, ma'am, yung peace and order status natin is very good naman, ma'am. We gina-coordinate naman ng mga barangay captains, ma'am, lalo na mag-cooperate sila sa amon na mas lalo natin mapalawak yung ano natin communication. Kasi as by our regional director, yung Safe 911,
0: yes,
1: is very effective, ma'am, na way para mag-contact sa police, ma'am. So, bali, through also with the cooperation of our barangay, ma'am, gina-utilize natin yung relationship natin sa inyo, ma'am, to improve our peace and order, ma'am.
0: So, bali, yung,
1: ayos, ma'am, bali, last time we have arrested a person, no, nung nag-stabbing incident sa Bredco. Mas mabilis yung pag-respond natin, ma'am, dahil sa 911, ma'am, kaya gina-encourage ko ito naan sa mga hindi pa nakabalo sa safe dial 911. Kung may mga ano kayo, problema, kailangan ng police assistance. Very fast, ma'am. Mabilis yung respond din natin, ma'am. Kaya dial 911 po, ma'am.
0: Yes, no? Ang area sa Police Station number 2, Hambal ko Kagina, kadamo na mga barangays.
1: Yes,
0: I think it's 8 at 12 ka barangays ang cover niyan, mga numbered barangays.
1: Yes,
0: so,
1: ma'am.
0: Isa pa ka peculiar about area of Police Station 2 is commercial ni siya, may mga damo commercial establishment.
1: Yes, ma'am, damong commercial establishment.
0: So kumusta naman ang aton nga pagpatrolya sa aton nga mga sa palibot dira being kadamo dira businesses, schools, malls sa inyong AOR sa pagpadayon sang aton kampanya kontra sa mga kriminalidad especially sa kagabihon. Yes,
1: yes, ma'am. As ma'am, sabi mo, ma'am, damo tasang establishment sa Police Station 2. So, bali, yung mga patrollers natin, ma'am, may mga sir ano sila ma'am designated areas ma'am lalo yung mga malalaking establishment. So bali nilalagay namin yung mga patrollers namin ma'am sa mga designated areas nila ma'am to conduct police visibility ma'am to ensure that na makikita ng ating tao na we are conducting patrolling ma'am na makita din ng mga kriminal na makiramdam siya sa atin na kapag may ginawa silang mali ma'am, mahuli natin sila agad mo.
0: Yes, no? Especially pagid, no? Kadamo man dira sa mga eskwelahan.
1: Yes, ma'am.
0: No? So, ang aton gid permi nga gina-target nga hatagan sa protection, ang aton mga estudyante.
1: Yes, ma'am.
0: Kumusta naman ang aton nga partnership with schools and sa barangay officials when it comes to visibility and protection sa aton ng mga kabataan sa mga eskwelahan, especially sa GWA, before pa sila magsulod sa ilang mga eskwelahan. Kumusta man ang aton dira nga paghatag sa mga preventive measures?
1: Yes, ma'am. Bali, yung isa sa mga priority natin, ma'am, na naka-standby yung mga ano, lalo na yung mga bagong ano FTP natin, ma'am, is yung mga schools talaga, ma'am. So bali naka-standby din sila, ma'am, from 8 to 5 lalo sa mga schools to ensure that there are police visibility, ma'am, police presence in the school area, lalo very rampant yung mga crimes na nag-involve sa students, ma'am. So bali yung mga police natin, ma'am, nandiyan lang sa schools ready for ano, ma'am,
0: assistance,
1: ma'am. Yes, ma'am.
0: Oo. So, no, wala labot sang aton, abi, no, para sa aton mga nagapamati. Wala labot sang aton ng mga personnel, ng mga organic na na-assign,
1: yes,
0: dira sa my police station number 2. Mayara kita sang mga FTP na mention mo.
1: Yes, ma'am.
0: Undergoing field training program. So,
1: yes, ma'am.
0: Mga sino ni sila and paano sila naka-assist dira sa aton sa my area sang police station number 2?
1: Bali, ma'am, in our station 2, ma'am, we have 19 FTPs, ma'am. So, bali, naka-designate sila by body, ma'am. So, bali, each establishment, ma'am, na ina-standby nila, ma'am, may dalawa tayong FTP, ma'am, na naka-standby, ma'am.
0: Yes, no? So, madamo kita sang aton ang personnel nga nag-assist gid. Good nga ining mga kabataan na to, no? Nag-deploy na kita as early as 6 a.m. Before sang pagsulod sa mga kabataan sa mga eskwelahan until sa pagbuhi sa hapon.
1: Yes, ma'am.
0: Yes,
1: ma'am.
0: Padayon dira. So, muna ang ginapasalamatan naton ang aton mandira nga mga manunudlo, mga
1: yes,
0: school
1: ma'am.
0: Officials, barangay officials nga nag padayon sang ilang pag-coordinate sa aton nga kita man makahatag sang aton nga serbisyo.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So sa subong i-update man naton ang aton nga mga pumuluyo especially dira sa area sang police station number 2. Hindi may angot man sa gihapon sa aton nga mga kabataan sa mga eskwelahan no sa nagliligan na tugma na tublag kita sang mga balita sa social media about mga public safety
1: yes,
0: sa mga kabataan. So, gusto nato i-update kumusta man ang aton nga ginapatigayon nga mga simulation exercises dira sa mga eskwelahan kung public safety and criminality may mag-occur sa sina nga mga eskwelahan. Sige.
1: Yes, ma'am. So, bali, ma'am, we have coordinated CIMEX, no, sa shooting incident.
0: Mm-mm.
1: So, bali, we coordinated with the San Agustin na school, ma'am,
0: Mm-mm.
1: na we will conduct a CIMEX exercise shooting incident in August 14, 2026, ma'am.
0: Year,
1: yes, ma'am.
0: So, magsiling kita nga CIMEX or simulation exercise. Ang mga kapulisan, kaupod, ang mga empleyado sa eskwelahan, school faculty and administration, barangay officials, DRMO, Bureau of Fire Protection, no? Nag-ano kita dira sa ila, nag-coordinate para magpatigayon sa inabalang practice naton. Kung may matabo nga mga active shooting incidents, mga bisan ang fire incident, kagiban nga public safety concerns. So, ginaupdan ina naton. Amo ina ang aton,
1: yes,
0: nilitawag nga simulation
1: yes,
0: exercises. So, kabalo ko nga kadamo naging sa aton dira ang mga eskwelahan nga nago ano nakita nagkandak sa mga simulation exercises gani ginapasalamatan ginaton kagkabay nga may natun-an man ang aton nga mga eskwelahan sa subong padayon sa gihapon ang aton coordination agud nga masakop ginaton ang tanan ni area sa inyo police stations.
1: Yes ma'am.
0: Oo, so sige diri naman kita sa aton nga mga significant accomplishments sa aton nga mga anti-criminality campaign naton sa kampanya naton especially sa illegal nga droga dira sa inyo nga AOR.
1: Yes,
0: kabalo naman kita sa aton nga mga barangays dira. So kumusta man ang aton nga mga significant accomplishments so far?
1: So far ma'am, may recent lang kami ma'am na tinandak na by bus operation. Mm-hmm. No, ako mismo yung nag-lead ma'am.
0: Yes. Congratulations
1: ma'am. Yes ma'am, August 10. Nang August din ma'am. During ano ma'am, we have naka-confiscate kami ng illegal drugs ma'am.
0: Yes.
1: About 26 grams ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Approximately 176,800 na
0: tama.
1: SDP ma'am. Yes ma'am.
0: Mm-mm. So dako na siya nga bagay ha, kay kung nag-circulate kung wala to nakuha or na-confiscate ang illegal nga droga, base na gamit ato sa mga pumuluyo
1: yes,
0: mga nakabakal sa to sa mga aton nga mga illegal drug transactions no. So padayon ang aton nga mga activities dira sa balaan ko sa anti-criminality. Diri naman kita sa mga activities padayon ninyo nga coordination sa aton nga mga barangay officials, sa community stakeholders. Ano man ang aton nga mga so far mga activities nga ginahimo sa police station 2.
1: So bali ma'am, in police station 2 ma'am, as I said before ma'am, na nagko-conduct tayo ng relationship with the barangays ma'am.
0: Mm-mm.
1: So may ano tayo ABCAPS lang police station 2 with we have conducting monthly meeting with
0: Mm-mm.
1: the barangays barangay captain ma'am. May nag-cooperate din tayo ng Uplan Galugad ma'am and Uplan Bulabog ma'am.
0: Mm-mm.
1: During night.
0: Oo.
1: Yes ma'am. Tas by bus operation ma'am and warrant of arrest ma'am, yun yung tutukan ng ating ano ma'am OIC ma'am na si Police Lieutenant Conan Gadayan ma'am.
0: Yes.
1: Na yung droga talaga ma'am and yes. Warrant of arrest ma'am.
0: Iniba lang ABCAPS ni bala siya no. Dugay na din siya nga nga programa sang dela sang era sang police station 2 and we commend stations and barangay officials nga naga-join no, nag-ano ni sila eh, nag-meet ni sila.
1: Yes, ma'am.
0: Mga barangay, punong barangay sang mga area under sang isa ka police station, agud nga matutukan nila kahit syempre tuluparay lang ang aton nga mga barangay. So buligay kita sa pagtap na sang mga kriminalidad nga nagakatabo sa sina nga location. So amo na nga ang monthly meeting na da kag ang monthly activities sang aton nga mga punong barangays sang aton kapulisan and other stakeholders is very crucial and
1: yes,
0: kadako sang nabulig.
1: Yes ma'am.
0: Oo, so padayon ninyo inang aginahimo dira sa may aton nga police station number 2. So kadugay na, 'di ba? Balaan ko nga wala ginadara yan nagapalso ang aton nga mga activities sang aton nga barangay officials.
1: Yes ma'am.
0: So kabay nga updan pag ginaton ina ang mga programa sang aton nga local government sa barangays kahit isa ina kadako nga manami ina nga tool nga himuon naton nga matap na ang kriminalidad especially ang problema naton sa illegal nga droga.
1: Yes,
0: sa inyong
1: ma'am.
0: AOR.
1: Yes ma'am.
0: Okay. So diri naman kita sa iban nga programa sa police station number 2, mga PCR activities ayhan, ano pa gid ang aton nga invitasyon sa aton nga mga pumuluyo sa sining programa naton sang aton nga regional director ang Safe NIR Dial 911. So, at imo invitation sa aton mga pumuluyo para sa pag-engage sa sining mga ano naton programa sa Dial 911.
1: Yes,
0: pareho sa nambal mo kagina,
1: yes,
0: very effective tool.
1: Yes,
0: sige.
1: Ma'am. As I said before, ma'am, yung Dial 911, ma'am, is very effective tool, ma'am, lalo sa pag-responde ng ating mga patrollers, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: So, sa lahat ng nakakapanood ng ating live, ma'am,
0: mm-hmm.
1: na in-encourage ko lahat na if may need yun ng police assistance, dial 911 kasi as experience ma'am,
0: mm-hmm.
1: no, we are conducting CIMX din ma'am,
0: mm-hmm.
1: na ang mabilis yung patrollers natin ma'am,
0: yes.
1: mag-respond sa 911 ma'am. As I said ma'am, yung stabbing incident natin ma'am na sa Bridco ma'am,
0: uh-oh.
1: Na huli natin agad ma'am yung suspect, ma'am, dahil sa pagtawag lang ng 911, ma'am. Yes. So, mabilis talaga, ma'am. Mm-mm. So, lahat po kayo ay na-encourage ko po na be knowledgeable, ma'am, sa 911, ma'am.
0: Mm-mm. Three numbers lang na, ha, pero yes, very important. And may mga testimonies na kita about it nga very effective kadasig sang responde sang aton nga mga kapulisan kag coordination sa ibang pag agency kun sila man ang ginakinahanglan sang sinang call nga ma-receive naton.
1: Yes, ma'am. As also, ma'am, during the conduct of police visibility natin, ma'am, and patrollers, ma'am, in-encourage natin, ma'am, yung mga patrollers natin, ma'am, na inutusan din natin, ma'am, na during patrolling nila, ma'am, mag-contact din sila ng mga giving of flyers, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Mas lalo ba para maging aware yung public natin, ma'am, na about sa 911, ma'am.
0: Yes, kag ginapabalo pagin nato, no, sa aton man mga pumuluyo, may mga makita naton kag mabasahan ining programa naton nga Safe NIR sa mga AVPs naton ng mga audiovisual presentations nga gina-coordinate naton sa mga dagko nga mga malls,
1: yes, ma'am,
0: or sa mga streets sa mga karsada dira nga available nga makita gid sang mas madamo nga mga pumuluyo.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, sige. So, dugangan nga naton ang invitation sa aton nga police station 2 sa mga programa ni nila kag sa mga mas mapuslanon nga mga impormasyon halin sa ila sa subong pag greet nato nanay ang mga nag-upod sa imo sa subong, yes, aga diri sa aton nga Facebook live kay syempre nabalaan nila nga ikaw akong guest,
1: yes,
0: nagdamo na sila nag-greet sa imo, ah, di ba ang imo nga ano dira special someone. Ah, sige. Good morning. Ari anay si Ma'am Chona Karyon. Special someone kung ginadasa sa may aton nga supply. Very, ano gina siya, ng fanatic sa aton nga programa diri sa kadamping mo. Good morning, Ma'am, and
1: morning,
0: everyone.
1: Ma'am.
0: Listen and learn. God bless. Thank you, Ma'am.
1: Thank you, Ma'am.
0: Siyempre, the station at the units under BCPO si Sir JJ ang aton nga mapisan nga chief clerk sang Sikadu. Okay, kag nadula ang aton nga mga comments kay nagka technical. So sa tanan nga malabutan sang aton nga mga tingog, ha, good morning gid sa inyo. Shout out police stations 1 to 10. Balaan ko nagapamati ang ano naton ang mga kapulisan. Wala kita gapamati nga nagapabaya sang trabaho, ha, daga, yes, multitasking pa na ang, yes, aton, ma'am, yung mga pumuluyo. So sa subong atay ang aton nga ginahimo nga ano nga mga programa naman sa inyo police stations. Balaan ko ang mga trabaho sang assistant station commanders nag-assist din sa aton nga mga station commanders sa pagdala sang ilang mga personnel. Kumusta, yes, naman ang personnel sang police station 2? Kung kamo naman niya ang naghahatag sa aton nga serbisyo, quality service sa aton nga mga pumuluyong bakulod nun.
1: Yes, ma'am, I would like to commend, no, sa mga personnel natin sa police station 2,
0: mm-hmm,
1: na very hardworking po, ma'am, sila.
0: Yes, of course.
1: Very cooperative, ma'am, lalo sa when giving instructions, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Ginagawa nila yung trabaho nila na maayos, ma'am. And I would like to appreciate their efforts, ma'am.
0: And syempre, special shout out sa aton nga mapisan nga Sikadu PNCO sa so police station number 2,
1: yes,
0: ang akon,
1: so,
0: anak,
1: yes,
0: Tuto JM Pilar.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, 'di ba? Mga partners naton ina sila dira sa community nga nagadala sang maayong balita sang aton nga mga kapulisan. Ang aton nga tingog pagit ina sila sang aton nga mga sang aton unit sa aton nga mga pumuluyo. So thank you gid sa ila. Syempre, i-greet na naton sila liwat, no, ang aton nga mga nagpamati sa aton nga programa sa buong aga. Si Sir Jordan Tuason, kagwapo naman ni Sir. Uy, Sir Jordan. Good morning. Thank you gid.
1: Thank
0: kuno
1: you, Mr. Jordan.
0: Si Uno News. Hi sir, napakita mo naman ni Sir. Oh, sige sige. Si Sir Lawrence and tanan nga nakaupod sa aton sa subong nga aga sa aton nga live programming sang aton programa kadamping moderi sa may radyo DYVS. Kag syempre sa liwat ang imong panamyaw, I mean ang imong mensahe, imbitasyon para sa aton nga mga pumuluyo, especially dira sa may area sang police station number 2 sa pag-upod sa aton sa kang programa sang kapulisan para sa kalinong kagatawhayan.
1: As I have said before, ma'am, mm-hmm, no, na lahat ng area namin mo sa station to, ma'am, in-ensure ko, ma'am, na you are safe. You are safe within our hands, ma'am. No?
0: Yes.
1: Na ito yung trabaho natin, ma'am, to make sure that they are safe, ma'am.
0: Yes, ma'am. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa, sang BCPO, ginahatag naton ang quality service sa aton mga pumuluyo gani, amo gina iyang aton pasalig, nga padayon sila nga mag-upod sa aton kampanya, sa tanan naton nga mga programa, parte sa kalinong kagatawhay diri sa may syudad sang Bacolod. Updi ninyo, hindi lamang ang police station number 2, kundi ang tanan nga mga police stations nga nagapatigayon sang mga programa para sa pagpasanyo pagit sang aton nga kalinong kagatawhay diri sa may syudad sang Bacolod. So, thank you so much, Lieutenant Guy Bel Falco. Wala mo pa ko nasabat kagina, taken ka na.
1: Single pa, ma'am.
0: Single pa. And available?
1: Available naman, ma'am.
0: Ayun, available. Sige. Makigangot lang ka mo sa akon. Makigangot sa amon na. Makigangot sa aton kung may mga concerns, may mga problema, may mga pamangkot parte sa peace and order situation kag mga tips naton kontra sa mga kriminalidad. No? Kaupod naton ang police station number 2 kag ang bugos ng puwersa sang BCPO. Nakulabos naman kita sang tiyempo. Thank you so much sa aton nga nag-upod sa aton programa sa buong aga. Kabay nga updan ninyo. May ara man gali kita sa mga social media pages naton sa Facebook kag wala labot sang 911 ang mga pages naton nga nagabaton man kita dira sang mga information nga ihatag ninyo sa aton kag mga pamangkutanon kung may ara kag iban pagin na concerns parte sa inyo mga kapulisan. Madamog nga salamat sa pag-upod sa amon. Ako naman ang inyong kadamping sa buong aga, kadamping nyo sa BCPO Police Captain Maria Liberty Indiape kag si Police Lieutenant Guy Bel Falco. Nagapasalamat ka. God bless us all.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Maayong aga, abyan. Welcome gid sa Real Time with Leia diri sa 1233 Radio DYBS. This is your friend Leia. Mag-updanay naman kita sa sulod sang isa ka oras sa aton nga program. Kamusta ikaw abyan sa sining adlaw sang Martes? Adasig sang aton nga time, it's August 11 kag naga-greet gid ako, naga-shout out sa tanan nga naga-hiwat sang ila nga kaadlawan today sa imo dira abyan. Happy birthday! Kaginatami ako lang dira si Marian Santillanosa sa Vietnam. Belated happy birthday! Kagsubong man si ng Romilly Nicolas. Belated happy birthday! Kag si ng Mercy Jaime. Happy birthday sa igmusubong ng Mercy. Kaginatami ako man. Belated happy birthday kahapon kay Ma'am Relin Amualia. Kay Pastor J.R. Yanson, kay Toto James Paniergo, kag ng Robilin Villanueva. Happy birthday sa inyo. Kamusta makamodira sa may Isabela, especially si Ma'am Amy Lu, kag Pastor Ben Dubria, si Ma'am Rachel Hetchanova. Ginatami ako man si Ma'am Chit Magaspag. Maing aga sa inyo, kag subong man si Pastor Ronnie Arcolas. Mga biyan naton sa Mansilingan First Baptist Church. Good morning sa inyong atanan. Isa naman ka tion nga maka-share kag maka-inspire diri sa aton nga sa imo dira abyan. Paagi sa aton nga programa Real Time with Leia. Salamat gid sa kay Toto JM Magallanes, subong man kay Pastor Reljan, Ma'am Ellen Magallanes, good morning sa inyo. Ginatami ako si Pastor John, Ma'am Jocelyn Hainga. Subong man si Ma'am Mercy, Sir Anas Mambua, Ma'am Elaine Santillana, Ma'am May, nung Toto Madamba, kamusta kamo? Ginatami ako man dira si Ma'am Jocelyn Aliaga and family. Pastor Dominic Ibanez sa Dapdapan Baptist Church sa Pian, Capiz. Ginatami ako man naton si Ronnie Elbona, Monte Alto family, sang Barangay Igtuba, Miag-Aw. Si Welly Grace Yap, kag si Ma'am Chona Aldea sa CFPD. Salamat man sa Valladolid kay nung Fernando ng Ami Mananap, nung Waymond Yap and family. Salamat gid Pastor JR Sore, maing aga Ma'am Edna Garde, Tita Helen Manlabe, nung Richard ng Maricel Blando, si De Marisa Jelvis Flores, si Inday Amara, kag si trick, no? Hi, hello sa inyo. Gintami ako man si Nay Ninfa Escaner, Nay Nunit Flores, Tay Elviro, tanan nga members ng Upper Room Baptist Church. Kamusta ka ng Jean Henton? Subong man si Ma'am Loida Gabriel, si Ma'am Juji Alcabasa, maing agagid sa inyo. Kag salamat man sa pagpamati sa gihapon, si Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, Tay Joanne Montalbo. Sa gihapon abyan ang aton nga pangamuyuan, ang aton nga mga abyan nga nagamasakit. Praying for recovery kay Ma'am Lilis Lofranco, Tita Corazon Estelioso, Tita Virgie Salgado, Ma'am Nenet Pisaga, Ma'am Aileen Baulo, Naininita Guadalquiver, Ma'am Leia Solinap. Kag subong man, ginatami ako si Nay Mercedes Nanit dira sa Guimaras, maing aga. Kagbantayan mo ang aton bago nga programa abyan, ang Life Improvement for Teens. Every Monday ini 5 PM with Miss Leia Bargazo. Kag subong man agina agda ikaw nga mag-attend sa concert sang The Four Tenors sa sining August 16 6 PM sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Circumferential Road, Bacolod City. Ginadala ini sang Pahanukoy Baptist Church. For more information, please contact Ma'am Sweet Rose Leonares at 0915-651-9984. Maing aga dira kay Pastor Mel Parcon, Ma'am Emeline Parcon sa Grace Baptist Church Isyo Kawayan, Ma'am Jeril. Good morning sa inyo, tanan nga members ang Grace Baptist Church. Subong man, ginapasalamatan ko si Sir Billy Buenafe. Sir Billy, kamusta ka dira, sir? Ginapasalamatan man naton si Ma'am Ophelia Hopilio, Ma'am Leia sa Leia's Furniture dira sa Ubay, Pulupandan.
Si Ma'am Sonia Caldillero. Si Ma'am Ping Saldivar. Good morning. Pastora Ann Pedregosa. Inday siya mo la hope. Kagnong Hendrickson Pedregosa. Si Ma'am Jenny Rosimo. Dira sa May Mursha. Maying aga sa imo. Si Ma'am Christy Kagmang Pamela Tanatan. Dira sa Kali 11. Corvada Urig San Enrique. Good morning sa inyo. Sinang Darlene Becerra Rivera sa La Carlota, si Ma'am Jocelyn Lumi. Paginatamyo ko man si Toto Toby Lovelia and Robert Isauza. Si Ma'am Luna Kagnong Rory Becerra, si Toto Ivan Dor, good morning. Subong man ang mga biyan naton sa Mansilingan, Christian Academy Ma'am Sarah Grace Arcolas, Pastor Joseph Gualda. Kagsubong man abyan ang aton man nga pagpasalamat kay Pastor Ricky Calopez, Pastor Daniel Mercurio, sinandusila Sir Joel Gayanilo. Good morning gid sa inyo. Tita Loida, Tita Lorna Arabilo dira sa Bagos City. Kag ang aton man nga ginapasalamatan si Pastor Rodrigo Niere, mga abyan naton sa FCCC La Carlota. Ginatamya ko man si Ma'am Mary Jane and Sir Winnie Patrimonio, mga biyan naton sa First Baptist Church of Central Hawaiian. Si Sir June Moran, kamusta ka Sir June? Manay Gloria Versosa, maying agagid sa imo. Kag subong man ang IDMC or International Discipleship Making Conference sa sinina nga September 25 to 26 sa SMX Convention Center Bacolod City. For registration, you may visit or register at idmcbacolod.com or visit their Facebook page IDMC Bacolod. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Dailin Vargas, Aya Banting, Ma'am Connie Legaspi, salamat gid. Also si Nong Junjun Makimay, Ma'am Glenda Pimentel, ng Reginald Ariola, good morning sa imo ng Wilma Villa Hermosa. Maayong aga ng Wilma, kag si Rosel Hagburn ng Season, Ma'am Sheila Season, Ma'am LV Salvador, good morning. Kag abiyan ang aton nga topiko sa sining aga, no? Let's discuss naman, no, sang mga safety tips naton para sa sining nga maulanon nga panahon. Kag ang mga masakit nga nagaduging kon nagaulan. Ang aton man nga update abyan ara na sa 200 ka mga eskwelahan ang gingamit nga evacuation center sa lima ka rehiyon tungod sa combined effects ng tropical cyclone nga si Maymay kag sang enhanced southwest monsoon o kon habagat. Base sa data sa Department of Education, ang mga eskwelahan nga apektado sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa kag Eastern Visayas ang amunisang mga areas ang apektado sang habagat abyan. Kag ang Disaster Risk Reduction and Management Service nagamonitor sa habagat nga impact abyan sa Luzon kag Visayas kag nagafocus gid sa mga area nga may risk of heavy rain, flooding kag landslides. Combined effects ng southwest monsoon kag former tropical cyclone Maymay nagtuga sa 52 ang mga eskwelahan nga mangin evacuation centers using 239 classrooms and hosting 1,057 families. Sa total nga mga evacuee, ang highest number of households abyan nga nagatinir sa mga eskwelahan is logged in Calabarzon with 614 families. Ang yara sa Central Luzon, among ang 336, Ilocos Region 54, Eastern Visayas 34, kag Mimaropa 19 ka mga pamilya. Ang ginrecommend gyud sa DepEd abyan ang activation sa school disaster risk reduction and management teams sa labi na gyud sa mga school of division offices kag mga eskwelahan. Upod ang contingency plans. May araman sa close coordination sa government units and other local disaster response councils. Kag ang close monitoring sa weather updates, kag immediate warning dissemination.
Gina-remind man ang mga eskwelahan nga mag-tagid protection sa mga learning materials, equipment, kag buildings, samtang gina-preposition ang emergency supplies and edukahon resources for learners. Dugang pagid nga mga update sa biyan ang opisina no sa civil defense gina-verify na subong ang 8 ka napatay no nga mga tao from the combined effects ng tropical depression nga si Luis kag Maymay as well as southwest monsoon o habagat. Naka-apekto no sa 223,000 families ang ining mga pag-ulan kag suno sa OCD Abyan nga duwa ka mga napatay alin sa Benguet kag reportedly caused by a landslide. Ang tatlo naman sa Rizal, duwa tuga naman sang rock slide kag isa allegedly caused by a falling tree kag ang tatlo from Batangas reportedly caused by drowning, electrocution kag landslide. May siyam ka injuries as of this time. Pito ang na-report halin sa Benguet, isa sa Rizal kag another in Cavite. May mga reports man sa missing person sa Batangas. Abyan ang mga apektado nga populasyon were estimated at around 223,000 families. This is equivalent sa 752,000 persons residing sa Region 1. Man sa Region 2, Region 3, 5, 6, kag 9, kag subong man ang Cordillera Administrative Region or Calabarzon Region 4A kag Mimaro pa Region 4B. As of this time, may ara sa 412 evacuation centers activated kag 10,000 ka mga pamilya or 34,000 foreign persons ang gin shelter. Ang mga naguba naman ng mga puluyan are estimated to be around 300, which 276 are classified as partially damaged and 24 ang totally damaged. Sa agrikultura naman, arang ang estimated nga damage yara sa 3.53 million pesos, while those for infrastructure was placed at 1.12 billion pesos. Sa piyak nga bahin abyan, ang Philippine National Police kahapon nag-order gid sang mga units sini in areas affected by the southwest monsoon to remain on heightened alert and intensify ang preemptive evacuation efforts in flood and landslide prone communities. Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga naghatag inisang direktiba abyan sa local police units sini to remain ready for search, rescue and retrieval and evacuation operations and closely monitor sang weather conditions and coordinate sa local government units and other response agencies. Ang ato naman nga gobyerno abyano, labi na gid ang mga GU nagamonitor sa mga flood prone areas including rising water levels sa mga dam and reservoir amid the continuing rains. He has also directed si Chief Nartates sa mga concerned agencies to coordinate closely on water releases and take preventive measures. Kag subong man, earlier ang PNP nag-activate sang Subcommittee on Natural Disaster under the Directorate for Police Community Relations to monitor the situation through the PNP Command Center. Around 800 PNP personnel ang na-deploy to several affected regions while around 10,000 reserve personnel were also on standby for search and rescue and retrieval operations. Sa piyak nga bahin, dugang pa ni General Nartates, nga gin-commend yaman no, or gin-pasidungdan ang swift response ang Baguio City Police Officers nga naghulig sa pagdala sang isa ka iloy kag iya nga bag-ong bunag nga bata sa ospital sa tunga sang mabaskog nga pag-ulan kag mga pagbaha sa nagligad nga semana. According sa Baguio City Police Office, ang ining insidente na tabo around 5 a.m., sang August 4, sang isa ka sang ang bana sang babae na dala sini sa Camdas Police Station 2 kag na report nga ang iyang asawa
inactive labor sa ila Puloy-an. Si Sergeant Melenio Agmeying kag Corporal Joshua Sabungi, Subangi, immediately nag-coordinate sa emergency and medical services kag nag-proceed sa ila balay. Sang nag-abot sila, ang ilang iloy had already delivered a baby boy with the assistance of a family member. Nagpatigayon man sang initial medical assessment ang EMS personnel sa iloy kag ang iyang bagong bunag na bata. Ang police kag ang EMS personnel nagbuligay sa para nga ma-safety gid no nga madala

0: serbisyo publikong aksyon.
1: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
0: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: others, I would rather to choose to be a sexy like me. Because to be a sexy is always win.
1: Mahiya ka naman sa dila mo. Managalog ka na lang.
0: P.S. You say again that I am not deserved. But who is win the crown? Me or you? You or me? And the final is me.
2: Isang paalala, ngayong buwan ng wika mula sa himpilang ito.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
4: Real Talk. Nagapamati ikaw sa gihapon sa Real Time with Leah. Salamat kay Tita Ophelia Tutika, kay Ma'am Sharon Yanok. Salamat man kay Ma'am Rachel Felix Palacios, Ma'am Jocelyn Ortega, Tita Nelly Gonzalez, Tita Delia Entrata, Tita Abet Nabia, Ma'am Judy Bayoneta sa Imamahilan. Ma'am Judy, kamusta kada? Salamat kin sa imo pagsuporta sa DYVS. Ang mga binaton sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo Pontevedra, Tabao Suarez Family, good morning. Si Ma'am Melanie Aison sang Tuyom, ginatamyo manaton. Subong man si Miss Anne Makilan sang Happy Beginner School of Learning, Pastor Willard kag Miss Tina Hilado, good morning. Ginatamyo ko man si Ma'am Rogeline Sabanal ng Mekalina kag nung Jeremy Ninyal. Sige nung Milky kag nung Gamay Saurin, maing agagid sa inyo. Salamat man sa kay Chayvino Sayuna nung Wali Hayuna. Subong man si Tita Roslyn Tuding ng Clunor ng Resil ng Resil Rivera na itiding na itasing, maing aga. Dira sa inigran si Girly Marcine. Maying aga man kay Pastor Francisco Gamoza, Pastor Jasper Gamoza. Maying aga kay Pastor Nathaniel, Pastor Nap Caheda. Salamat man sa kay Ma'am Jeneline Raykert sang Dallas, Texas. Good evening sa inyo dira sa USA. Kaginatamya ko man si Pastor Michael or ang Ravina Family Pagid, no, sang Concepcion Baptist Church. Si Pastor Nisi Micabel. Maying aga ng Roda, ng Presyosa Alessa, maying aga sa inyo. Si Ma'am Milcona or ang Milcona Ravina Family sang Cadiz City. Hello! Nung Ernesto ng Solgatok, salamat gid. Also si nang Vanessa Magallanes. Mga binaton dira sa Butika, Marayo. Good morning gid sa inyo, Pastor Romeo Algar. Salamat gid Pastor Ma'am Burnett Algar. Salamat. Also ginatamya ko Tita Mary Serrano ng Rowena ng JR Miranda. Subong man si Ma'am Eva Braca, Sir Eugene ng Desiree Hadya, Pastor June, Ma'am Bing Hadya. Good morning gid sa inyo mga taga Sool Missionary Baptist Church Sinigaran. Dira sa may Granada, Isla Gigantes, Granada Baptist Church, Pastor Raymond Villases, Brother James Services. Salamat gid no kag si Cheryl Tuvida, ginatamyo ko man ang grace ng Jocel Olivares, si Tita Rodora Takiso ng Rodora Prado, maying aga man sa imo. Salamat gid kag nagapamati ikaw sa gyapon diri sa Real Time with Leah. Abyan. Keep safe no sa sining nga mga ulanon nga panahon na mention naton kagina nga may aras ang na evacuate labi na gid dito sa may Luzon. So ang aton mga tips diri abyan, labi na gid sa mga aras sa evacuation center subong or in the future magamit man ni naton nga mga tips abyan no. Kung ara sa evacuation center, sundon naton ang mga ini nga mga reminder para nga safe kita ka guilty sa gyapon. Magsuksok kita sang face mask isa na dira abyano kay hindi tanan nga ara sa evacuation center in good condition or in good health. Kag kun mag-ubo kagid man, kag magpangatsi, tabunan gid nimo abya no, ang imong ba-ba kag ilong. Kag subong man, ihabit gid naton abyan, labi na gid sa mga kabataan, digid pagpabayan sila nga maghugas gid permisang aton nga kabot. Kag at the same time, hugasan ang aton nga mga gamit sang insyakto, habunan ini abyan, no? Hindi lang pag-ibasyaan sa tubig, kapin pa kung magamit. Gamit kita sang alcohol kung amon ano kung sa mga pagyawi nato no labi na gid ko may nakaptan kita kag kun maghandle naman kita abiyan sa mga pagkaon pero nami gid ja magugas sang aton nga kamot sang tubig kag habon para safe kag of course magamit kita sa mga personal naton nga mga gamit, yeah, kunara kita sa evacuation center, like ang mga towel, mga trapo naton, no, mga aton, gid bala, hindi common, abyan, no, nga gamit. Kag subong man, ari, abyan, no, reminder, gid, do, nami, gining, i-discuss naton, bala, maghalong, gikita sa mga scam, subong, ang National Telecommunications Commission abyan nag remind sa aton nga mangin aware kita sang mga pagpanginto or scam online. So ano ang mga common digital scams amoning phishing? Hindi basta-basta pag ihatag ang imong password abyan. Kasubong man maghalong kita sa mga fake profiles kag hacked accounts. Subong man ang online shopping scams abyan. Hindi kita basta-basta magpati sa mga ano no, nang barato bala nga mga balaklon. Abyan kag naga ano sa ato no nagaganyat gid no nga magbakal. Kapin pa kundi kita sigurado hindi nato na verify. Kag subong man, kung nagapangita ka sang trabaho online, di man magkagat dayon or magpati sa mga fake job offers. Kag ara pagid ba lang before mo makuha ang ina nga ano na nga obra ng ano kagid no mabayad. Ang romance scams, ari pagid, be careful with emotional manipulation. Bag-o kag evolving threats pagid ang artificial intelligence sa mga labi na ganing realistic fake photos, videos, and voices, ang SMS blasters, ang mga mass spoofed messages, kag malicious links i-verify gini naton. Kag paano naton, no, protection na naton, kaugalingon abyan, we have SIM Registration Act or RA 11934. Kag subong man i-deactivate ang mga nadula nga mga SIM cards kag i-block ang stolen phones. Remember abyan ang 3G network decommissioning until December 31 na lang. I-upgrade ang inyong mga devices to avoid service interruption. Remember everyday abyan nga let's trust but verify. Ari pagit abyan no advisory naton. Hindi kita magpati subong sa mga peke nga DOH medical subsidies gift nga galap ta subong online. Naghatag gid warning ang Department of Health batok sa mga peke nga DOH link website kag social media page nga nagapalap ta sang sala nga impormasyon labi na gid sa pagpanghatag sang 30,000 nga medical support. Ang mga opisyal nga medical assistance makuha lang inip sa kung makadto kita sa DOH hospitals, accredited health facilities, kag pag-apply online gamit ang eGovPH super app. Gina-advise gid kita tanan nga hindi pag-i-click or i-subdon or i-share ang inang link o kung website. Labi na gid kon gahapang ayo sila sang personal information, bank details o kon iban pagid nga sensitibo nga data. Tanan nga legal abyan or legit nga programa medical assistance kag anunsyo or pahibalo sang DOH gina release ina abyan sa mga official Facebook page lamang kag social media platforms. Kinanglan mangin aware kita, mangin alerto abyan, hindi kita basta-basta mag pati sa mga kaduda-duda nga mga post online sang Department of Health. So salamat sa pag-share sini Tita Bing Aledron. No, kag ginatamyo ko lang si Ma'am Telma Bidayo Choy Tine, good morning gid sa inyo ng Judith kag si nung Junjun Bidayo. Maayong aga gid sa inyong nga tanan. Kagari pagidabyan kun nagabaha naman. Aragid ang pagsaka sa mga risks ang mga masakit. So, hindi kita mag pang toothbrush abyan sa kung sa nga gamit, no? Ang flood water, never gid abyan. Kag hindi man naton pag ihugasan ng aton ng mga gamit, mga utensils naton, gamit ang tubig, baha, hindi gina. Hindi man kita mag-inom or magluto, gamit ang flood water, never gid abyan. Kag hugasan ang imugid kamot sang habon kag tinlo nga tubig permi.

0: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.
1: Real talk. Nagapamati ikaw sa gihapon sa Real Time with Leia diri sa 1233 DYBS ng Dali Apolinario. Ma'am Elena Cepeda, madamo gig nga salamat. Padayon kita sa pag-pray for recovery kay nang Sara Calanza. Praying sa imo nang Sara good health. Si Pastor Rodyard kag Miss Barbara Mijares, good morning sa inyo. Salamat man kay Pastor Leonardo Posadas Senior. Salamat gid kay Rez Ebron, kay Miraflor Ebron. Salamat man kay Doc Lenny Posadas. Kaginatami ako man si Tita Toto, Tito Edward Gilaran, Sir Robert Bandola, Nonggas Di Suyo. Good morning mga biya naton dira sa Taloksay, no? Sinong Jose Apilido, maing aga gid sa inyo. Nong Erol, Doc Mayri Parpa, salamat gid. Nang Shubi Somsho, ginatamya ko man, kabay pa makatabot aton signal dira sa Negros Oriental sa may Mabinay. Maayong aga, maing buntag sa inyo dira, maayong nga pagpaminaw. Salamat man kay Tita Julieta Hurilia, Miss Rachel, Ma'am Lloyda Mogar, good morning. Si Ma'am Linda Kapindos ng Sipalay, ginatamya man naton. Salamat gid. Also, si Nang Lori Sueco, mga biya naton dira sa Kamso Talisay, Engineer Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, Ma'am Vic Violanda, Ma'am Jing Banyas, ginatamya ko man si Ma'am Lovelyn Grant Hill, Ma'am Grace Langkoy, Ma'am Shirley Shernigan, Sir Rufus Javier, Saul Estares, Joel Valencia, Zion Parpa, Pastor Richard Solomon, Joycel Garcia, Nelson Soldevilla, subong man si Pastor Hill kag Ma'am Leia Fernandez, good morning gid sa inyo. Ma'am Esther Labaste, good morning. Si Cristel Tuvida ng Pearl Joy Mediavilla, salamat gid sa pagpamati. Si Engineer Grace Herona, Engineer Jerome Gotera, Ma'am Janet Estimar dira sa may Kamso Talisay, salamat gid sa inyo pag-upo diri sa aton nga programa. Subong man si Ma'am Joy Agarado, salamat Ma'am Army Luces, good morning kay Sir Raymond, Ma'am LV Hamelo, si Jai Ann McCoy Puleya, kay Baby Amari, good morning. Subong man Tita Ninette Pataray, Tita Nema, Tito Rudy Elias, good morning sa inyo. Maying aga kay Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado, Ma'am Mayet Chu. Maing aga gid sa inyo ng si Nang Rosalinda Tadena, nung Teddy More, Toreno, good morning. Nang Lenny Linggamin, salamat gid sa pagpamati. Also, aton man nga ginapasalamatan si Police Captain Jester Minguez, Doc Sehar Young, mga biya naton sa RC Young Optical Clinic, Viosel de los Santos, Don Caldino, Jonathan Grace Caldino. Si Doc Pulin Ngo sang Bacolod Unity Christian Church, good morning gid sa inyo. Si Faith Villanueva, Sir Jaime Chua, maayong aga. Ang aton nga ginapahibalo sa gihapon abyano nga ang sangguni ang panlungsod nagahinyo gid sa City Health Office kag City Disaster Risk Reduction Management Office nga pabaskugon pagid no ang pag ang kampanya abyan kag preventive measures batok sa waterborne and vectorborne diseases sa sining nga maulanon nga panahon. May-ari gali abyano sa resolusyon nga ginaprobahan sang City Council during its regular session sang nagligad nga August 5 nga gina author ni Councilor M. Ang chairperson sang Committee on Health and Sanitation. So sa sininga resolution abyan ang CHO data nagapakita nga yara sa 200 to 225% ang pagsaka sang leptospirosis cases during the first 4 months sang sininga tuig 2026. Tatlo na ang napatay abyan nga na link sa severe leptospirosis also known as Wales disease. Nagatagman warning abyan ang City Council nga ang pagsaka sang mga pag-ulan no ang nagasigi nga mga pag-ulan, mga pagbaha, mga stagnant water could raise the risk of disease transmission particularly sa vulnerable communities. Ginamonitor masubong sang CHO abyan ang wild diseases or waterborne diseases, influenza, leptospirosis, and dengue which commonly mas taas or mas dako ang health concerns during the rainy season. Although ang dengue cases reportedly nagnubo earlier this year abyan following the implementation sang 5S campaign sang syudad, ang resolusyon nag-identify sa mga barangay nga Mansilingan, Singkang Airport, Banago, Estefania, Kagmandalagan as areas that remain vulnerable sa vector-borne and waterborne diseases. Ginhinyo man sang City Council ang CHO kag CDRRMO nga pabakuron ang citywide information campaigns focusing on environmental sanitation, the risk of exposure sa floodwater, early recognition sang symptoms, and the importance of seeking immediate medical attention. Panawagan man ang City Council for targeted preventive measures including ang application sang mosquito larvicide granules in drainage systems kag ang provision sang free prophylactic medication pareho sang doxycycline to individuals at risk of leptospirosis exposure. Ang ini nga resolution nga nagapahayag man sang nga ang delayed health seeking behavior kag failure to recognize early symptoms magakontribute gid to severe complications and death. Ginahinyo gid no sang City Council ang mga barangay health centers nga pasiguro nga siguraduhon nga ang mga residente are informed about available free medical consultations and preventive services particularly sa communities vulnerable to flooding and disease outbreaks. Abyan, kung maguntat ang ulan, magpaninlo gid no sa aton nga mga palibot. Pero may ginaihabit kina naton. Para ma-avoid yid ang mga masakit sa sining nga maulanon nga panahon. Salamat kay Ma'am Grace Pasigado, kay Pastor Franklin Ibanez, Ma'am Melba Ibanez. Aton man ginipasalamatan si Miss Janice Tita Norming Remutin, subong man si Brother Pablo Jukino kag Enilin and baby Bryle Jukino dira sa may Bago City. Good morning sa inyo. Salamat man Pastor Carl Orense, Ma'am Jalil, Tita Neneng Antitutusing Coach, Ma'am Lina Trujillo sa Alangilan, ginatamyo naton Pastor Ruben and Norbert Ticaro sa Alangilan Fundamental Baptist Church. Si Ma'am Oleg Gamparo Morales. Hello man kay Ma'am Carmela Quisada kag Ralph kag si Liam no sa Tabernacle Fundamental Baptist Church. Mga binaton sa Taklaron Fundamental Baptist Church. Good morning sa inyo. Subong man before kita malipat no. Ginapasalamatan ko man Pastor Edward Diasis, Tita Nelly nung Jimmy Mondragon. Tita Lucy Pura, Subongman, si Tita Aileen, Tito Joel Lagundino, maayong aga gid sa inyong tanan. So, abyan, salamat gid sa imo pag-upod. Kung may mga pahibalo ka dira, pwede mo mag-gid ma-email kung layo ka dira sa Bacolod. Email lang abyan, no? Sa mailbox na tyvs@fbc.ph. Pwede ka man makatawag, no, sa 704-7999. Natami ako man dira sinang Renilyn Razo, Ching Magturo, si Mama Michelle Ortega. Good morning gid sa inyo. Salamat man sa Team Carmona dira sa Punta Taytay. Good morning sa inyo nga tanan, ng Job Gotera, nung Edgar Lacson, anong Fred, maying aga, sinang Alice Melendez. Salamat gid ang Alice. God bless you all. Kag diri lang kita matakop subong, no, sa aton nga program. Magasunod ng Kapanimalay Mo with Miss Jinky. Have a good day gid sa imo abyan. Stay safe. Kita buas diri lang sa 1233 Radio DYVS.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambabayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning, mga kapanimalay. Kanami sa adlaw. Istoryanay kami ni Sister Julie. Kag minasugata mong kutuagi na. Ay, salamat. Taga-init. Nasin ko, ugad eh. Dugaan-liban-liban ko. Kay tituod man gid no, kung sige-sige ulan, baka budlay gid sa aton nga sitwasyon. Pero kung nagainit, kung gabi, gaulan, bugnaw sa pagtulog naton pagkaaga, makapanghalay kagid. Damo-damo ko bala, tanawon ko lang, hanin sa lagyan namon sa sudod, lasang balay, I mean sa sulod sa gate, asa sa guwas ng gate. Pero tigid dyan ang mga hilamon na tululubo, mga dahon na kala, hulog sa salog, sa siminto, sa dalan. Kagsiling ko, tsimpuhan, tagid kaya kagtinuan. Mayroon na subok wala ng iloy ko, te, ng, hindi, ibla makitaan ang mga kasawayan sa palibot, te, pero sin ko, mapuli na siya. Kinang namang imos, gig kami, no? Kay, misa to, may panimalay ka na bala, ang nanay, yan nanay, gidya, gyapon, no, pero yun lang bata, kabalahaw, no? Gyapon, titigulang ka na eh. Pero, anyway, salamat, gid, sa Ginoo, sang naming itsempo, nami man nga panglawason kag paghimuno sa gyapon sa aton kinanglanon di dugdug kay payday na sweldo na so amat-amat nato sa mga budgeting naton ha para hindi magsakit aton nga ulo. Ang topic naton gani imong ko si Miss Julie. Ang topic naton subong one meal different baon strategy especially sa aton nga mga busy parents no, busy guardians. Ti kun sako ta kung damdamo ka pa sa hikutaron, ay, karon malate ka gid. Or hindi, tsak tong pangluto ni mo ang panabor, no? Wala niya kay may manugduto ko yung bata. Yati, kagina, medyo na, hindi siya na namin, ansang timpla ko, kagina hungod ko, last ay mo, ti, hindi yan namin, tiga, basta, dugangan, tamon, bisog, hindi lang, ti, ang balya, ti, karon magamba ka man, nang ako ni part kaon ko kay improve niya ba ko no tapos matilaw ka makain namit kay liwa ta tubiluto niya ti ano na bikaron o ti sige go na lang sa imo plano ano so kita kung kita gahimo sa aton mga lutuon amon ang struggle naton kun paano ta paiguon ang oras malakat man kita so amon ang aton nga topic for today diri sa kapanimalay mo sa gihapon ini si Jinky.

0: Bili.
1: Eh, yan ang uso eh.
2: Biblical ba yan?
3: Huwag ka nang makialam.
1: Correct.
4: Teka, teka. Ano ba to?
0: Pwede ba bumate?
1: Buti na lang nirevive to, no?
3: Oo nga eh. Gusto ko nang sunugin yung original yan.
1: Correct.
5: But seriously, dapat talaga

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYBS.
2: Okay, it's 11:11 ang aton nga oras. Kag mapabaluta diyan sa mga pila nato ni mga reminders, announcement nga pwede naton makatuan, no, maka-attend kita ang Four Tenors. May arasang concert this coming August 16. Alas 6 ang gabi sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church sa Circumferential Road. And namin ni kay, siyempre talaga sa lang tayo nag-attend sa mga concert na mabalaliwat, no? May mga years sang una, before the pandemic, halos permi may mga concert Christian songs, no? Mga gospel group singers, pero subong do talaga sa na lang. So this time around, August 16, yaka Four Tenors, no? And for more information, you can reach out or call Tita Sweet Rose Leonares sa 0915-651-9984. And on September 25 and 26, 2026, sa SMX Convention Center, may ara sang two-day National Discipleship Conference, yanika Intentional Discipleship Making Conference. Kag ang theme, All In for Christ. Sa mga interested, pwede ka mo makapa-register online sa www.idmcbacolod.com or you can visit sa ilang Facebook page. Kaya, kag, of course, aton nga new program diri mabatian sa station every Monday from 5 p.m. until 5:30, 30 minutes lang para ini sa mga youth, no? Lift or Life Improvement for Teens. So, namigid. Kung narap man sa balay, nag-browse-browse, mga teenagers naton, abi pabukada sang ilad ang mga cellphone. Kay pwede magid ka mo maka-follow sa aton eh, through Facebook page, di ba? So, katutani sa aton yung topic for today. Pero, bas malipatan ko ni, ginagreet na ako advance happy birthday si Tito Bonard Carmona Bon. Pabuton ko hindi karon ang panyaga. Ma-advance ko ya kay boss, wala ko di. So ma-advance ko ya, ma Tita Julie, hulaton ko gid kuno ang imo nga panyaga. Pero happy birthday. Agusto ka man gali, nauna ka lang inadlaw sa akong nga roommate. No, next week siya. And congratulations sa duwa, sa couple. Happy wedding anniversary ni siguro, no? Kay Rujin and Michelle Macabales. Salamat gid sa ginuosang sweetness, no? Sa mag-asawa nga nagahugpong sang relasyon. So, God bless your marriage. So, it's 11:14. Ang aton yung oras kadasig lang, pagpitik sang relo. So, baon, balon. No, it doesn't mean yung kinanglan expensive ang ingredients, kinanglan mayug ang plating, no, kay pang restaurant para gana magkaon, hindi man amusin ha. Importante, healthy, kagpasok sa budget. Budget sa kwarta, budget sa oras, di ba? No, so raw mindset na iya magambato nga gusto ko ya dapat may mga broccoli, lettuce, may mga ano-ano pa da ang mga gipamutang, no, hindi man amo gid sina kay kun wala ka budget di kina ka bakal repolyo na lang ina lang mo tuod pero damo man sang nutrients makwa sa repolyo balunggay, no, apos na iya itanom mo sa ubsaran kag dasi magtubo mayara ka madatanglad. O ano pa, talong, amargoso, pakalapon mo, pati kalabasa, di ba? So, damo, isang pwede na itong matanong sa itong obsaran, nga hindi na ta kinanglan magbakal gid sa market. Eh, kung gusto mo gid yung mga kasosyalan, yun, wala mo na problema, no? As long ang budget ni mo gani, swak siya. So, ang namigid, kung mag-prepare kita sa food, not necessarily expensive, no? May rice ka na da, no? May egg ka na, may vegetable nga gin pang-mention ako, may fruits ka na, fruits in season, like may, ang saging nga, all year round, ara mo. Ang kapayas, paho, watermelon, di ba? Kung damo ka pa dahil isang space, ganyan makatanom ka sa kalamunding, o kung bayabas, di ba? Di, ang mga tar apple niya, dako niya nga space. Mga ibang pa nga prutas, dako nga space. Pero iniya, pwede lang na iya sa mga pangilid o sa likod o bisan sa una sa aton nga balay, no? So, kung may amukas na and then parisa mo sang chicken or fish, healthy na ang imo nga pagkaon. So, hindi lang para sa imo, but for the whole family, okay? Then, you buy locally made, I mean locally made, locally available nga mga fruits and fruits in season. Kaya mas makatipid ikaw, no? Ang secret sa nami nga pagprepara sang aton nga balalunon is to plan, syempre, prepare, and of course, portion. Nga nagtatlo na ni Kapi, 3 pieces, no? Nga may portion na, darata na karon, ibaloon, kagtunan, kung magpadayon ka lang pamati sa aton, sa kapanimalay mo, sining adlaw, especially, no? Kaya mo ni aton nga topic. When you say plan, syempre, ginaprepare ni mo ang imong balaklon, ipang grocery, kung saan ka mag-grocery, ano yung pamaklon, hindi, break-balik, kay kakapoy, blakin kabugat, balik-balik, ay, nalipatan ko, tumalik ko ito, dito, ang corner, kaya toto siya. Tapos naman, bit-bit-bit mo naman, kisa kakalabili na na. So, dire-diretso, kung inidi nga areas, puro na di mga, sinto, kamatis, bumbay, ahos, no, mga dirabi, mga katumbal, dira ka na datan, bakal, para isa lang. Then, next, sa mga vegetable naman, mga carrots, repulyo, talong, amargoso, mamuna. Kung dito naman sa piyaka corner, dito, diretso naman ang lakat mo. Kung mga langgaw, patis, mantika, mamuna, bla. Kung na inang area, dito, tingo-tingo, bye-bye groupings, para wala sa may mabilin, kaya hindi balik-balik ang lakat mo, makapoy, kung ikaw lang gabit-bit, ang baka may salakyan man ka, tuod. Pero kung iparking mo to sa layo, yawan ka gid, no? And then prepare. So, kung nakapanindahan ka na, i-prepare mo ahead ang imong ingredients nga lulutuon para sa buwas sa aga, kag ang balalunon. Kaya pagpuli isa hapon, okay, nakapaminsa ka naman na sa gabi mga amul niya, amul sudan nun, ah. Pero sa nagliga, nagpamur siya kami, I think, sa weekend, no? Pwede kong friend ko. Ti, sila mag-asawa. Ti, dason, paglakat, may baka, tagi daw damo, gawaladlad, bala, yung mga utan. Sabi niya, ano ituon ko, karoon ng manin ko, ang bon sa ima, ano gusto niya kaudon. Pero pareho, kami halos binakal, nakabakal kami sa lettuce, carrots, cucumber, na, ito na baka naman. Tapos yung dugangan niya, tapos yung iyang lulutuon, be. Kasi nang kumihara naman ko ito na daan sa balay, ang amulan na yung kulang ko ito nga duwala. So, nagbakalman ko, nabakalman siya. Te, binsan, ano lulutuon ka ron? Daan mo na bala, ginaplan ahead mo, di ba? And then you prepare para sa panyapon, pamahaw, or panyaga. Then after you prepare, you plan, you prepare, portion, ang portion nga ini, no, according sa needs sa kada isa. Kung mga bata ya, ipabalunan mo lang sa according sa ila, makaya kaunon or else, hindi na maubos, masayang, kag mapanos lang na. No? Kung nanay, medyo tulog-saktuhan ang aton nga galo, di ba? Medyo kulo-conscious manta sa aton nga body, masang figure, di ba? Pero pag tatay, ay, bigger portion, ginaya kay trabahuso na yung tatay. Hindi niya pwede yung paggaan mo lang gamay unless ha, may health issues ang kontrolado. Pero sa kasin ko na hospital, nag-visit man ko to. Ang ginatag, yung basa naman bala sa diet yan na pagdudoon sa food ya, low fat, low salt, and then ano pa to, na naman ang kaunon mo, kay bagay na sa imo masakit mo. Hindi mo na napag, kumbaga, i-awayon pa ang nag-prepare. Umaribat ka pa di iya. Kaya amo ni dapat kaunon ko. Kaya according gani sa imo diet, no? Ginahatag na siya. So, portion according sa aton nga pakaunon, kung ano ang ilang nga need, di ba? So, the one meal different baon strategy for busy parents like us, no? Instead of cooking separately, lain kay nanay, sa mga bata, sa bana, ay magastugid ina iya. Damo ka pa tiyempo how, damo pa oras mo, imbis nga pahunay-hunay ka, da karon ma-relax. Bilog ka na itong adlaw, halos nagluto ka na. Tapos, siyempre, ang budget bala, hindi

niya pa sa gabi, ang amon pa niya po noon, sudanon, is chicken adobo. Tanata makaon sina. Pagkaaga, o anong aton balalo noon, kaya may eskwela, makato sa opisina, si anak, pwede pabalunan natin sang rice, no? And then, ang chicken, kaya masugudan na sa kagabi, amon yung pagkaon, sudan, sa mga aga, amon ni Japon, ma chicken adobo ka naman pero ginpasipad-sipad mo bagay ina ko chicken pastel mo kuno no pahala ka mo na abi plus butangan mo cucumber and banana or whatever fruit nga ibabalo mo sa iya kay bata yan kung butangan mo sa amo na especially favorite yang fruit kauno ni gid na and then anada pakauna sang cucumber no or carrots then kadto na kay mom kay mami kay nanay. Let's say, gabalon masinanay, ga-opisina, ga-obra, no, para makatipid. So, kabudlay mo balon, bimisabaw mo, kaya maula-ula, balahaw, no? So, para hindi masyado kabasa ang imong, or tendency maula. Sinanay, ang mga puntong sudaan nyo, no, para reho sila. Pero, naglain kita sa diin, sa portion, kag sa imo gindugang, nga, vegetable. So, you have your rice, saktuhan na nga portion, may chicken ka naman. Then, you have vegetables, more vegetables, and pwede man, butangan man, fruits. Para na. Katuta ka kay tatay, o kung kay papa, o kung kay dad. So, ang kay dad niya, may rice, but bigger scope sang rice. Okay? Then, may chicken also, may vegetables, and may fruits. So, sa tatlo, sa baby mo, I mean, not baby, but sa imong anak, kay nanay, kay tatay, ang naglain only the portion. Portion sang rice. Kag mga bata to, tito wala mayo vegetables. Ang vegetable lang gito is ang cucumber. And pwede man may carrots, di ba? Cucumber and carrots, pero either of the two. Pero kung puro gid vegetables, though, may bata nga pilianin, hindi sila naanad, be, magkaon sina. So, kita nga mga adult parents, kita yung makaon sina kagma balon upod sa aton nga chicken. So some basic food no sinaton or same basic food ang serve pero different portions amo na sang ginamina kon kay gina so mas tipid mas convenient and less stress di ba hapos ang pagprepare mo kay isa lang ka pag sukad mo rice kamutan na tanan small medium large damo na bala and then sudan o pareho na kada damo bi or portion man depende no kay bata kisa labanan sa sudan and then vegetables so duha ka mo sang partner mo may vegetables man siya and then ang bata niya yati amo tubing cucumber nga slice so amo na yan sa ila so hara na, kabalo ka na sang idea. So, another challenge for today sa imo nga nagaluto da sa balay, no? Try creating a family baon for a limited budget. O paano ni si Tita Juliet, ano gini, tanda gini, kaysa gad magluto mo, balaan niya niyang pasikot-sikot. Paano niya kung sa bayo pa, kaysa magamit, i-upcycle ang iya food, no? From the scratch nga makaon gid nga namit-namit no from the kanon nga simple bahaw sa anon mo na sa kalokalohon or imo ando ala aros kaldo or lugaw o chowfan paborito sang kabataan butang mo egg tagon ano pa nga chicken fillet or iban chorizo no or pwede man ibulad mo siya hugasan kumuson hugasan ibulad kagi mo pa price, di ba? So, damo sa may mo. Mukha ano, pagkita madumduman nyo, ah. Basta ako niya limited na amol na, pero kamo damo pagkita na dumduman. So, ang formula natin always, one protein, one veggie, rice, fruit, or simple snacks. Kung wala yung simple snacks, basta may protein, veggie, rice, and fruit. Amo ginasaya ang aton nga formula. For example, you have one egg. Butangan mo sang cabbage. Ah, san adobo lang bala. No, sang cabbage, gagmayon mo da sa, putangan mo da sang gisahon mo, nan para may utan. And then, you have the rice and saging. Kaya ang saging, bisa sa tiyanggi na sa aton, dapalit may ara. Sa iba niya nga prutas, wala, no? Iban dako-dako nga tiyanggi, may arap na sa watermelon, or may arap man sa apple, or watermelon, no? Kag mango, namo na. Pero iba niya gulugag may tiyangging, kakabit-kabit lang is banana. So, amo na. And then, kung hindi ka sang egg plus cabbage plus rice plus banana, pwede man may tuna.

0: plus carrots plus rice plus papaya. Ini pwede ni sa ugto. Atong egg, cabbage, and rice pwede na sa morning. Sa lunch, ang tuna, carrot, rice, and papaya. So you have now your protein, veggie, rice, and fruit. Sa dinner, pwede ka gid chicken plus mixed veggie plus rice and banana. Kung di ka naka-banana sa gabi, sa morning na lang. And sa lunch, sa gabi, skip mo na lang chicken and mixed veggie and rice, no? So, amo na sa ugto, pwede mo nibutangan sang laswa. Nga hindi bila puro malagaling kung gabalon kita, amo na siya ang aton ginahimo usually, no? And you don't always need processed snacks para lang may balunon per me or processed nga mga sudaan. No, kaamo na abi, maka-grocery kita, inatanaw ta na, kay para dasig lutuon. No, tuod man gid. Pero, confirm na amo na, ay mo lutuon, kag may mga preservatives, no, hindi na siya mayo sa health. So, ako gina-try ko, gina-iang wala kami amo sina. Pero doon, hindi pa gid man, 100% ma perfect. Pero, gina-try gid nga, wala lang gid sa amo sina. Okay? The simplest food is actually the best. Amo ginang tandaan natin ha, kita nag-prepare sang pagkaon. So, hagapon, napacheck up ko gani ang akon nga ginbit-bit. Siyempre na, kapamahaw man ko, kay adlaw na akong check-up. Nagmatagi ko aga para antes ko maghalin bala. May bisan paano, may gamay nga undod ang chan ko. Kay hindi ka na to kagwa once dito ka na mo sa clinic. Kay tiula to mo number mo, karong nakatlakat, kalawagon ka bala. Ma-delayed man ang iban tungod sa imo kung hulaton ka pa. So, nagkaon ko gamay, and then may bit-bit kong hard-boiled egg, and then may banana muffin. Amo lang to, mga from 8 o'clock appointment ko, nakasunod ko ro mga past 10 or 10, basta dra. At least hindi ko na supay kay na descan ko dyan ko antes ko nakasunod sa clinic nga ako na gidla tiyempo, no? So, amo na sa muunta, may bit-bit gid kay naka kabudlay pag may mga health issue ka, hindi pwede nga pabayaan mo imulawas, malipungan ka, dakar may lumang mabulig, pero pag wala sa mabulig sa jacket. So, ari ay, baon idea, gusto ko i-share sa inyo, kiti mga bata nato, hindi tagid man ni Gar, may ilig sila sa hot dog, no, ilig sila sa tusino, ano pagit, corn beef, burger steak, no, so, sa mga nanay, nga mga bata, muna ang ginapangayo, no, para healthy lang ang hotdog naton. So, usually, magluto ko sina, ginapabukalan ko, anay, kaginaula ang water, no? And then, at least, wala na nagtinergid ang preservatives nga, diretso nga, iipritohon mo, doon mo na bla, wala, ginapabukalan ko na siya para maghumok. At syempre, halimagin sa freezer, matulutig, ah. So, ipabukalan ko siya, tapos ang water, ginaula ko. So, ang himo naton, if, amo na anay, ang first step, no, ang aton nga himuon is after i-slice naton sa gagmay aton nga hot dog. So ay abas malipatan ko ang title sa ni sa aton nga or tawag kun ta aton nga baon idea, tortang hot dog with vegetables. Okay, very simple, very budget friendly, and pwede gid sa breakfast or sa lunch, and pwede man sa aton nga mga adult, pwede man sa kabataan. Okay? So instead nga pure hot dog lang, gin nga prituhon, sa usaw sa ketchup or mayonnaise, iniya may mix nga vegetables. So, gin, ano man na to, gin napuhan, or I mean, ginpabukalan para maghumok. And gin, after i-slice mo gagmay ang imong hot dog. Pagkatapos, syempre, may na-prepare ka na sa mixed vegetables na pwede may nabakal na nabla nato na daan. No, pero kung wala sa mixed vegetables kitang nabakal, pwede ka lang kabakal carrots, no? Pwede ka man kabakal sang cabbage, pwede mo man nimbutang bell pepper or corn nga sa lata, no? Ula mo yung sabaw, ang corn ang kwaon mo, no? And then, i-mix mo siya with your hot dogs, no? Mag-isa ka da sa angos sa Bombay, and then, butang mo hot dogs mo, carrots, butang mo da sa maghumok, and then cabbage na lang abi ang last. No, it's either butang mo masang corn or hindi na. So, may carrots ka na, may cabbage, no, amulan na abi, and bell pepper. So, i-fry mo na, and then you can add egg if you want. Gimbating itlog para parang omelette ang guwa niya. Pero kung wala eggs, okay lang na sa gihapon. Pero, ang nami siniya, advantage diri, isa lang ka dish, no, pero may protein ka na, kag may vegetables. And then the whole family will enjoy sa sininga balo, no? Ibuta mo sa suludlan, sa kabataan mo, then rice and fruits nga idugang nimo. Sa ato naman ni adult, dugang ka na lang fruits and rice kay ini mix na, may veggie ka na, may protein ka na.
1: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Uy, Mariel, ika, pasok ka. Pasensya na eh, hindi ako nakapagligpit ng bahay.
3: Mare, alam ko ang ulam mo.
2: Ah, ulam? Anong ulam?
3: Eh, ano pa, eh di tuyo. Namiss ko na nga rin yan eh. Pakain naman.
2: Nako, Mare, ulam naman yun nung nakaraang linggo pa.
4: Problema mo ba ang nanikit na amoy ng ulam sa iyong tahanan? Saktong-saktong lemon dyan. Ang ating tip mula sa lifehacker.com. Magpakulo ng tubig saka ilagay ang balat ng lemon. Hayaang mangamoy ito sa buong tahanan. Bango-bango. This will act as natural air freshener. Hindi ba kayo friend ng cat? Pwes, kaibiganin mo ang lemon. If you want cats to be out of your garden or room, scatter lemon peels in the area. Ayaw na ayaw kasi ng pusa ang amoy ng lemon. So, pwede ka rin mag-spray ng citrus or vinegar cleaner sa basahan sa doorway para hindi sila makapasok sa iyong tahanan. Pwede mo rin itong gamitin as deodorizer ng inyong basurahan. Kung nangangamoy na ang garbage can, maglagay ng lemon peel sa ilalim nito. Pero siguraduhin balat lang ng lemon ha, kasi kapag may pulp, magiging sanhi naman ito ng pagkabulok sa loob ng basurahan. Remember, our goal here is to keep your garbage smelling clean and fresh. Ang lemon can also be used pantanggal ng kalawang sa shower o gripo. Simple lang ang solusyon, asin at lemon. Budbura ng asin ang bahaging may kalawang saka patakan ng lemon. Ibabad ang mixture na ito sa loob ng ilang oras. O pwede rin gawin overnight. Saka is-isin. Ang pinagpigaan ng lemon ay pwedeng pandinis ng sangkalan. Nakakatulong rin ito para mabawasan ang nanikit na amoy ng mga pagkain rito. Sa paanong paraan, budbura ng asin ang sangkalan, saka ito is-isin gamit ang lemon, tapos ibabad mo yan sa loob ng ilang minuto, pwede rin oras kung hindi mo gagamitin ang sangkalan, saka banlawan at patuyuin. Ang lemon, pwede rin gamitin bilang all-around cleaner. Ganito lang naman ang gagawin mo. Sa isang malaking garapon, lagyan mo yan ng puting suka at mga balat ng lemon. Yun lang, puting suka at mga balat ng lemon. I-shake mo yan. Ibabad ang mixture na yan for few weeks para maghalo ang katas ng balat ng lemon at ang suka. Saka mo naman alisin yung mga lemon peel after few weeks. Siguro, say 2 weeks. Kasi ang solusyon na yan, mainam yan na lemon-scented all-purpose cleaner. Yan yung pang-after banlaw mo sa basahan na ipupunas mo naman para sa ibabaw ng lababo, ibabaw ng stove, pwede rin gamitin sa toilet para ang mga ito ay maging smelling clean and fresh. At sa iba pang area na maaari mong punasan. Ang ating tip mula sa lifehacker.com. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, nagatid sa inyo ng paraan upang ang buhay.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa aton tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahiluwayan, paghiliog yon, kagpagka Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Hindi na matutuloy ang kasal ni Jessica, but not because she was a bridezilla. Minsan ay nangyayari lamang ang hindi inaasahan. And since mayroon siyang mamahaling gown, she decided not to sell it, but to donate it. Kung malungkot man siya dahil sa broken engagement at canceled wedding, inisip niyang paligayahin ang isang bride. Back up muna tayo sa ating story at alamin kung bakit naging ganito ang plano ni Jessica. Si Jessica ay isang oncology nurse. Sinabi niya, "My heroes are cancer patients, the fighters, the survivors, and the taken. The admiration I have for them is beyond words." Ginamit ni Jessica ang social media at ang tulong ng isang local newspaper upang ikalat ang kanyang search for the bride, either fighting cancer or nakasurvive na from cancer battle. Hundreds of letters and email ang natanggap ni Jessica hanggang napili niya si Tony. Isang 31-year-old single mom si Tony, undergoing treatment and awaiting one more surgery. But beyond that, si Tony daw ay patuloy na nagtatrabaho, helping adults with disabilities habang nag-aalaga ng kanyang anak. Ikakasal si Tony in 2019. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos, ang sabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok. Ilan na bang bride ang hindi natuloy ang kasal na nahapis at nangailangan ng pag-aliw ng kanyang pamilya at mga kaibigan? Siguro ay broken-hearted si Jessica, but not really. Ginawa niyang maging proactive sa kanyang sitwasyon na siguro ay pinanghihinayan at kinaaawaan ng iba. Pinili niyang magbigay aliw sa isang nahahapis at in the end, gave hope to Tony. Sinabi ni Tony na ang wedding gown ay hindi lamang isang financial savings for her, but a bonding experience with Jessica. Hindi lamang ang gown ang maganda, kung hindi ang kalooban rin ni Jessica. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Okay, sa buwas, mas magpanika. Ano akong ipreparar nga? Balalo noon sa akong pamilya. Hindi na, ikaw magpanik. Nga, Tita Jolie mo, on mo, check sang imo kusina, check mga utan, check mga panakot, check ang tanan dira ko, ano pwede ma luto nato ni Wat, no? Masali nato ba mga leftovers, no? So, kung anong available nga pwede para sa atong panimalay, it doesn't mean nga kung mag-prepare ka expensive good. Hindi na. Importante na plan, na prepare mo, na portion mo, and you cook it with love. So, sa gihapon, inisijing kayo salamat good. Nangin party ako sa imo morning, sininga adlaw sa imo dira nga kapanimalay, no? Sa gihapon, ini si Jinky, diri sa 1233 Radyo DYVS.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Montes.
3: At Beth Flores po. Alam na nila. Trusting Tuesday. O, diba? Talaga namang patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. Eh, diba? Yun ang pinag-uusapan natin. The Lord reveals Himself, more of Himself to us through the creation, through His Word, through the Bible, o diba? Through the Holy Spirit. So, lalo tayo nagtitiwala sa Kanya. Kamusta na po kayo, mga kaagapay? Kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-DCIS, kung gamit niyo po ay Transistor Radio, diba? At saka PM Radio. At yung pong programa, narinig mo po yan, galing po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Okay. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo din po ay Transistor Radio and PM Radio. Nakukuha nyo naman po ang program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream or yung FEBC 702 app. Yun yun, 702 app. Narinig niyo po kami pag maganda po yung internet connection. At sabi nga, mas maganda yung reception. So yan yung mula apari hanggang hulo, di ba po? At sa bawat mga kaagapay natin na nasa iba't ibang lugar. Di ba yun yun? Maging iba't ibang bansa as long as nakikinig kayo, gamit po ang ating internet connection. So nakakatuwa. I mean, the Lord has been so good after so many years. Eto na, narinig na tayo all over. Eh, ang ating mission statement, diba? Ating mission, until all have heard. At ganun ang ginagawa ng Panginoon. So, sa atin pong mga kaagapay, sa atin pong mga ministry partners, marami pong salamat. Patuloy na ini-encourage namin kayo dun sa mga patuloy na nananalangin. Patuloy natin pong ipag-pray ang FEBC at patuloy na palawakin ng Panginoon ang kanilang paggawa sa and the ministry that they are doing. At hindi lang yung prayer, let us also support financially sa gawain ng FEBC. Kasi alam natin, kabahagi tayo doon. Tayo ay pinagpala ng FEBC sa maraming pamamaraan, di ba po? Tayo rin naman ay magpala sa iba, maging avenue ng pagpapala ng Diyos sa iba by praying and supporting giving sa through our finances. Di lang yung time and prayer, but also our finances in supporting what God is doing through DZAS and through FEBC Philippines. So, ang sarap po yan, maging kabahagi ng ginagawa ng Panginoon. At ikaw at ako, talagang magkaagapay tayo, di ba? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po magpatuloy tayo na magtiwala sa Panginoon. At huwag kang kalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member po ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan naglalayong kaihatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging kumpletong salita ng Diyos para sa mundong ibabaw. Upang sa gayon, ang tanging katotohanan ay ating makita at ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't amen, amen tayo diyan at wow, wow, wow, wow, amen.
3: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin tips for asthma prevention. Bakit? Kasi po ang second week of August ay asthma week. At alam natin ang asthma is a long-term lung disease na minsan kumikitil din ang buhay, like what I shared yesterday. So, napag-usapan natin, sabi niya kung ikaw ay may asthma, kailangang umiwas at lumayo sa mga asthma triggers. So, yun yung pinag-usapan natin kahapon. Yung kahalagahan na alamin ang inyong mga allergen triggers tulad ng pollen, smoke, umiwas sa mga taong may flu or may cold kasi lalo nagpapalala yun, exercise, air pollutants, at iba pa. So, pinaalalahanan din tayo na kailangan ay laging mindful sa mga gagawin at pupuntahan at dapat ay laging dala ang quick relief inhaler. Okay. So ngayon naman, sabi kahapon pinag-usapan natin alamin. So ano naman ang dapat natin gawin? Sabi ng ganun, ngayon, stay away from them. Stay away from allergens. Umiwas sa mga allergens. So kung ikaw ay may allergy at asthma, mahalaga na siguraduhin na malayo ka sa mga allergens. Ayan ha. Mga bagay na allergic ka. Okay? Ang exposure sa allergens ay nagpapataas ng pamamaga ng iyong airways o ng ating lungs, yung daluyan ng hangin na mas madaling magkaroon ng asthma attack. So kahapon nga, tinignan natin yung mga allergens na maaaring makita natin. Di ba po? Ayon sa source, sa Marikina City po at ang Kalakhang Metro Manila. Kalakhang Metro Manila, sabi pong ganon, ang kasalukuyang allergen levels ay generally low hanggang moderate. So ang primary airborne allergens na ating nilalanghap ngayon ay mga grass pollen, indoor dust mites, mold spores, at pet dander. At dahil ang Metro Manila ay highly urbanized, ang maliliit na particulate pollutions ay mataas. At mataas na humidity rather, ay mas lalong nagpapalala ng mga respiratory symptoms. So sabi ganun, stay away from allergens. Ano pa? Avoid smoke of any type. So umiwas sa anumang uri ng usok. Ang usok at asthma, masamang mixture yan. So, limitahan ang exposure sa lahat ng uri ng usok. Kasama na rito ang tobacco, incense, candles, fire at fireworks. Pagbawalan ang smoking sa inyong tahanan o kotse at umiwas sa mga public places na pinapayagan ang smoking. So kung ikaw ay naninigarilyo, humingi ng tulong upang mahinto ito, lalo na kung mahihika, no? Ang paninigarilyo ay lalong nagpapalala ng asthma. Ang smoke ay nagtitrigger ng asthma dahil ito ay directly nag-i-irritate at nag-i-inflame ng ating airways at mga daluyan ng hangin. So ang chemical na to, sa tobacco o usok mula at usok mula sa apoy ay nagpapasikip po ng ating muscles sa palibot po ng airways. At nagdadagdag din ng mucus production, nagpaparalyze ng cilia, yun yung maliliit na buhok na naglilinis ng dust at mucus na humahad lang sa airflow at nagdudulot ng pag-ubo at wheezing. So ang usok, maging ito ay mula sa nasusunog na tobacco, mula sa vape, mula sa campfire or incense, yung mga incenses, trigger ito ng asthma. Ano pa? Prevent colds. Ayan. Prevent colds. Iwasang magkasipon. Gawin ang lahat upang maging healthy. So, iwasan ng close contact sa mga tao na may sipon o may flu. Dahil kapag nahawa ang symptoms ng asthma, lalo po yung malala. So, maghugas ng kamay ng maayos kung malapit ka o humahawa ka sa mga gamit ng taong merong respiratory infection. Lalo itong magpapalala sa iyong asthma. Alam nyo, prevention is always better than cure. Diba? Kapag alam mo na ang mga triggers na ng allergy, alam mo na yan, iwasan na ito. Never put yourself at risk at sasabihin natin by faith. Yan na, ulitin ko ha. Never put yourself at risk at sasabihin mong by faith kaya ko to. God has given us a sound mind at tayo ay dapat ginagamit ito sa tamang paraan. So more so, ang ating kalusugan na isang mahalagang kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So kailangan natin itong pahalagahan at pangalagaan. Sa bansang ito, alam nyo na, bawal ang magkasakit. Mauubos ang ating ipon. Kaya kaagapay, maging good steward na tayo ng ating kalusugan ngayon pa lang, 'di ba? Always better safe than sorry. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ayos uli anak, once again, thank you. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pero pinatunayan niyang buhay siya, nino ng Diyos, at pinakita niya ito sa mabubuting bagay na ginagawa niya. Pinimigyan niya kayo ng ulan at tamang panahon. Binibigyan niya kayo ng pagkain. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. At ano pa? Pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Indeed, yes, yes, yes, God is the source of revelation. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mga pahayag. Sa Hebrews 1:12, itutupi mo silang parang balabal, gaya ng damit, papalitan mo sila, pero hindi ka nagbabago at walang katapusan ang buhay mo. Lord, ikaw ay walang hangganan. But God reveals more to those who seek Him. Nagpapahayag lalo ang dakilang Diyos sa mga sa Kanya'y nagsasaliksik. Sa Acts 10:1-31, si Peter at si Cornelius. May isang lalaki na taga Caesarea, Cornelius ang pangalan. Kapitan siya ng grupo ng mga sundalo na tinatawag na batalyon ng Italy. Religious siyang tao, sumasamba sa Diyos. Para ang buong pamilya niya, pati ang buong pamilya niya, tumutulong rin siya sa mga mahirap na mga Jews. At lagi siyang nagpipray sa Diyos. Isang umaga, 9 o'clock p.m. ang oras noon, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang isang dumating, isang anghel ng Diyos. Sinabi ng anghel, Cornelius, natulala siya ng takot sa anghel. Tapos sinabi niya, ano po yon sir? Sumagot yung anghel, natutuwa ang Diyos sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mga mahihirap, magpadala ka ng tao sa Joppa at ipahanap mo ang isang lalaking, Simon Peter ang pangalan. Nag-i-stay siya sa bahay ni Simon yung nagbibilad at gumagawa ng mga leader na nakatira siya malapit sa dagat. Pag-alis ng anghel, tinawag ni Cornelius yung dalawang tauhan niya at isang religious na sundalo, isang assistant niya at sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. Kinabukasan habang papalapit na sila sa Joppa, umakyat si Peter sa portico ng bayan o roof ng bahay o rooftop saka nagpray. Halos tanghali na niya, nagutom si Peter at gusto niyang kumain. Pero habang piniprepare pa lamang ang pagkain, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang bumukas ang langit at parang may malaking kumot na bumaba. At habang nakabitin ang apat na kumot dito, nandoon ang lahat ng klase ng mga hayop na gumagapang at lumilipad. May narinig siyang boses. Peter, magkatay ka at kumain. Pero sabi ni Peter, hindi ko po magagawa yan, Lord. Hindi pa po ako nakakain ng anumang marumi o pagkaing hindi dapat kainin. Nang marinig niya ito muling tinig, huwag mong ituring na marumi ang bagay na nilinis na ng Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Tumutukoy sa mga Gentiles na bahagi rin ng plano ng Diyos. Kung kaya't wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe talaga ang Diyos pag siya ay kumikilos. Tamang lahat, walang labis, walang kulang, perfect will, perfect timing, perfect result. Glory to your name. In Jesus' name, amen, amen. Wow, wow, wow. Diba na?
3: Opo, Ama. Totoo yun. Kapag ang Panginoon ang gumawa, ano yun? Perfect yung kanyang paggawa. Kagaya niya, di ba po, natutuwa po ako kasi shinare niyo si Cornelio. Eh, si Cornelio, di ba po, Gentile siya, di ba? Tapos, pero andun yung puso niya sa pagtulong sa mga Hudyo. Siyempre, meron siyang pagkakilala sa Panginoon. Sa kay Jehovah yun eh, pagkakilala niya sa Yahweh, kay Yahweh. So, sumusunod siya dun sa, kumbaga, anong tawag natin yan? Converted Gentile sa Judaism. Diba? Parang ganun eh. Pero makikita natin yung kanyang buhay na pagtulong niya sa kapwa, pagtulong niya sa Jews. Pero biro mo yon, mahal siya ng Diyos. Kasi nagpadala ng anghel, sabi niya, I'm really, natutuwa ako sa ginagawa mo. So yung katotohanan na yung kanyang nais na sumunod sa Diyos, pinadpunta doon si Peter, di ba po, para marinig niya yung totoong kwento. Kung baga kasi ang kadalasan natin, ang kwento nila half lang eh, tungkol doon. Hindi pa nila alam yung kwento ng Panginoong Jesus. And that makes the whole salvation narrative complete, di ba? So, sa kanya, ayaw pa ni Peter kasi Gentile. Di ba? Si Peter din, ninil ng Panginoon doon. Gentile, ayaw ni Lord. Pero sabi, hindi. Doon ako natutuwa kasi all the while, kala natin tayong mga Gentiles, et sapuera tayo sa plano ng Diyos. Hindi, di ba? Doon pa lang, kahit sabihin na natin na tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesus at hindi nakiamot eh, naging kabahagi sa atin. Hindi tayo second choice ni Lord. Sa simula pa lang, kasama na tayo sa pagpili ng Panginoon. Eh, tingnan nyo si Ruth. Tingnan nyo si Rahab. Sa lineage ng Panginoong Jesus, sa genealogy ng Panginoon, meron na talagang Gentiles, di ba? So, kaya tama yung sinabi ng Panginoon, God so loved the world that He gave His only Son. So, makikita natin yung how the Lord works, how the Lord reveals more of Himself to us, how the Lord wants us to know Him more sa ating pong pagsunod sa Kanya. Kaya nga nakakatuwa at yung bang point na nakikita ni Lord yung ginagawa natin sa ating pagsunod sa Kanya. Naalala ko na naman yung 360 kasi meron po kaming 360 app to know nasaan ang aming mga anak. In fact, pwede kong i-zoom exactly, nakikita mo kung saang lugar, di ba po? So, one time na ginamit ko yon, nakita ko, uy, yung isang anak ko nasa ospital, yung isa, bakit kaya? Tapos sasabihin, ma, hindi, katabi lang. Yung gano'n, nag-worry ako. Tapos na-remind ako na, biro mo, ako 360, ilan lang yung anak ko na tinitingnan hanggang yung nasa Norway, nakikita namin kung safe yung boat ride nila kasi halos 5 weeks sila na nakatira sa boat, ba? Diba? Pero alam niyo po, nakita ko doon yung point na ako, yun yung concern ko. How much more ang Panginoon, di ba, Dad? Nakita tayong lahat. Nakikita tayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa. So ang tanong ko, humingiti ba ang Panginoon sa ginagawa ko? Like what Cornelius was doing. He was doing good sa mga Jews. Dinalo pa siya ng anghel para sabihin, uy, kinocomment kita dun sa ginawa. That the Lord is pleased with your life. So ako, ang tanong ko noon, sabi ko, Lord, sa 360, ito lang yung nakikita ko. Pero ikaw, kita mo kaming lahat. In fact, you know us by name. So the question is, pag tinignan ba ng Panginoon ang buhay natin or ang ginagawa natin, is He pleased? with what we're doing.
2: Amen. Amen.
3: So that's a very good question for us, no, to ponder. Natutuwa ba ang Diyos? Kasi doon natin nakikita na yung pinapatunayan ng Panginoon na buhay siya sa atin kung patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Di ba napakasarap mo maging mananampalataya? Napakasarap po na sumusunod sa Panginoon.
2: Yes,
3: so,
2: amen.
3: Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Yun ay magandang tanong, Lord. Pag nag-focus ka sa akin o sa amin, will it bring a smile on your face? Masasabi, ayan, yung anak kong yan, sumusunod dyan sa akin. Panginoon, that's such a question, Panginoon, sa amin po. At ang dalangin namin, kagaya nun, Lord, may you always find us faithful whenever you zoom on our lives. Hindi mo na nga kailangan i-zoom, Panginoon, eh. Yung technology namin, we have to still zoom it to know where, what. Ikaw, Panginoon, you just look. You know that. So, Father, ang dalangin namin sa amin pong mga buhay, may we always give that smile on your face. Hindi lang po in our action, but also in our heart and in our mind. Kasi you're the only one who could read our minds and our thought. Ikaw lang po ang omniscient, Panginoon. So nakikita mo yan. So ang dalangin namin, in everything we do, may it brings a smile on your face. Hindi man namin marinig yung commendation mo verbally, pero yung alam namin na pangiti ka namin, Panginoon, yun po yung aming dalangin. Maraming pong salamat. Lord, today, thank you sa mga kaagapay namin. Today is their special day. Unang-una na po si Susana Lavapi, si Nora de la Cruz Madriaga, si Hazel Deso Astido, si Toby Gulapa, si Dina Baloncio Diaz, si Agnes Carion Layug, si Marilu Kalimbo, at si Mark Anthony Chavez. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, sa mga ministry na pinagkaloob mo po, sa kanila pinagkatiwala mo po sa bawat isa, at sa mga kaagapay namin na hindi man namin na-mention. Pero Lord, ang dalangin namin, pag tumingin ka sa aming buhay ngayon, we pray na ito po ay magdudulot ng ngiti sa iyong mga labi. Marami pong salamat.
2: Panginoon, grabe po talaga kayo pag kayo ang kumikilos. Tamang lahat, walang labis, walang kulang. Kung kaya't perfect will, perfect timing, perfect result, kung kaya't glory to your name. At dahil diyan, talagang tiyak namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow.
3: Amen. Totoo yun, mga kaagapay. Naalala ko tuloy. Alam niyo, may connection yung reminder na yun sa akin ni Lord eh. Kasi di ba, nag-focus ako sa inyo na kanina on, matutuwa ba ang Panginoon? Pero may karugtong yun dad. Sabi niya, anong learning ko noon? What hurts the Lord more, di ba? Is when He looks at us and we intentionally choose sin. Yun yung masakit sa puso ng ating Diyos. Yung intentionally pipiliin natin yung kasalanan. So, yun talaga. So, doon talaga ako, nawindang din ako nandun, napahinto ako, no? Oo nga, ano? Kaya, nakita ko yung truth na yun. It's a lesson learned from the Lord. So, kagaya na pinabanggit natin kanina sa ating prayer o sa ating discussion, kapag tinignan tayo ng Panginoon, natutuwa ba siya sa atin o nasasaktan natin ang kanyang puso? So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po ito. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo BYBS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Jesus!
1: Katulad ng bata na nagbigay ng limang tinapay at dalawang isda para sa Panginoon, sana tayo rin, kung ano man ang kaunti natin na kayanan, ay ialin natin sa Panginoon. Katulad ng pagtipa sa gitara, kung dalawang chords lang ang alam natin, edi sige, ialay natin sa Panginoon.

ginali ng salita ng Panginoon. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasali o tugtog ng alpang marinag. Awit at

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong inaangat. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ay umangat. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Awit 63, isa at 6.
1: Tunay ngang lubha kaming namihasa sa katapatan at pagmamahal mo. Ikaw, Yahweh, ang aming hanap at bukod sa iyo'y wala nang

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa maayos, mabuting kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo, iba-ibang istasyon, kaya iba-ibang oras. Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po? At yung mga iba sa mga radio stations na ito ay meron pong mga online backup, ano po, or even online platforms, hindi lang backup. Nandiyan po ang kanilang mga Facebook pages sa 702 DZAS, kung yan po ang inyong sinusubaybayan. Pwede niyo pong puntahan ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At meron din tayo sa YouTube, FEBC Radio TV. At syempre, nandyan din po ang streaming app, yung FEBC PH Stream. Yan po, pwede nyo pong i-check yan. Kung meron kayong malakas na Wi-Fi or internet signal at mahina ang radyo, well, go for the internet. Kung sakali naman baliktad, malakas ang radyo, medyo hirap ang internet, well, may option pa rin, di ba? So, praise God. At maraming salamat sa ating mga kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. So, patuloy nating pag-usapan tungkol po sa iba't ibang season ng ating buhay. Kung kayo po ang tatanungin sa season ng inyong buhay, eh, ano ho ang paborito ninyo? Yan. If you look back, no, balik tanawan nyo yung mga pinagdaanan po ninyo, yung mga challenges na inyong naranasan, yung pong mga hamon ng buhay na inyong napagdaanan. Maybe it's a time of sickness, grief, you lost somebody, or maybe ang season na yon is a financial crisis, di po ba? Or maybe yung season na yon ay marahil po ay season na kung saan pinaghalo-halo na lahat ng hamon. Ako, minsan ganun, ano? May mga times na matumal ang hamon. May mga times naman na nagkakasabay-sabay. Naalala ko po kasi nung ako po ay nagka-brain tumor way back in 2018. So, nalaman po namin yan around September, no? Kapapanganak lang po noon ni Jigs, yung aming bunso. June siya pinanganak. June 25, and then ako po ay natanggalan ng gallbladder after 2 weeks na pinanganak siya. So you can imagine yung finances, ano? Kasi yung panganganak naman sa kanya, pinaghandaan eh. Pero na sa halip na normal delivery, na cesarean. So mas mataas ng konti kumpara dun sa original plan. But of course, we prepared for that. Ngayon, ang hindi namin naakala, magkakaroon po ako ng surgery para tanggalin yung gallbladder. So that was an emergency case. Kaya na-hospital po ako noon at medyo napatagal sa ospital. And then, paglabas ko po doon sa ospital, biglang nagka-problema yung kaliwang mata, no? Hindi ko alam kung yung nangyaring surgery sa akin ay naka-apekto doon sa kaliwang mata. So I was thinking, baka. Kaya naghanap-hanap tayo sa online kung ano bang nangyari. And then, ang sabi po roon, baka epekto nga. So, ako naman, naniwala. At hinintay ko po ang 2 months. But after 2 months, nothing was happening. Walang improvement. So, nagpunta na po ako sa eye doctor. assuming, dahil nga hindi makakita ng tama yung kaliwang mata ko, so I was assuming na ang may problema is the eye itself. So, pagdating po doon, nakita ng doktor na walang problema yung eyeball mismo. So, ang sabi niya, para sure tayo, MRI. So, nagpa-MRI, dire-diretso po yun, no? Kasi nag-pa-reserve na siya ng MRI. So, na-MRI po ako agad-agad. And then, habang nasa loob ako ng machine, ay nakita po niya na may brain tumor. And then, he gave the instruction doon sa operator ng MRI na paglabas ko, ibigay sa akin yung result immediately at papuntahin ako sa kabilang building. At doon ko po nalaman sa MRI result, meron akong brain tumor at doon ko nalaman kung anong klase doon sa kabilang building kasi neurosurgeon na po yung kausap ko naman doon. Now, to make that story short, no, na-operahan ako at alam po ninyo yan, the first time, noong November 13, 2018. And then, declare po ako na after assessing and then MRI, na natanggal yung tumor at nakita na maganda naman yung pagkakatanggal. That was around February. Tinanggal na rin po yung gamot niya nung time na yan. Tinaper out na yung gamot, unti-unti. And praise God, no, out of the 13%, out of the many patients, ang sabi, 13% ang gagaling na hindi kailangan ng medication. So, napasama tayo doon. So, praise the Lord. Di ba? Wala naman akong gamot na ininom. Pero, nag-back to normal yung aking vision, yung function ng aking pituitary gland, okay din. So, nung around February, clear na po. Tapos, nung mga time na ako naman ay na-declare na okay na, nagpa-function na yung pituitary gland, eto naman yung aming anak po, talagang si Jigs, nakakapanganak, he was just a few months old, nakita naman namin may parang involuntary movement yung kanyang shoulders. So, ang paliwanag later on, yan po ay form ng epilepsy. So, imagine mo yung shock, di ba? Ikaw, kakadaan mo lang sa problema, tapos yung anak mo, paminsan po kasi tayo, pagka tayo mismo nagdadala ng problema o sakit, okay, di ba? Pero pagka anak na natin, minsan parang ibang challenge din naman. So, naranasan din namin yon. And then it was explained to us na kailangan niyang uminom ng gamot for around 4 years, more or less. So, shocking po yon para sa amin, ano, na isipin na gamutan na mahaba, tapos yung anak mo na iilang buwan, dahil lang paliwanag ng doktor, pag hindi natin na-manage yan, that can manifest into an epilepsy later on. Yung klase ng epilepsy na madalas nating nakikita. Pero as is, form na nga rin siya ng epilepsy. Pero kung titingnan mo yung kanyang manifestation, parang hindi kasing bigat. Pero it's still a form of epilepsy. Kaya talagang sunod-sunod. Sabi ko nga, paminsan hindi na nga sunod-sunod, sabay-sabay na. Pero yun nga, sa kabila po ng lahat ng mga pinagdadaanan na iyon, hindi naman tayo nawawala ng dahilan para makita ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano niya tayo sinusustain. Kasi kadalasan po, kung ano yung pinipili nating i-highlight sa ating experience, kaya highlight mo yung takot, yung gastos, yung karamdaman, then yun ang magiging damdamin mo, di po ba? You will be in despair, you will ask questions, you will maybe gusto mo nang tumigil. Kasi ang nakikita mo is the problem . At hindi mo nakikita yung pagkilos ng Panginoon. Or maybe nakikita mo but you refuse to see it properly dahil ang mas pinipili nating palakihin sa buhay natin ay yung negatibo. Tayo pong lahat, sa totoo lang, marami naman tayong mga pinagdadaanan pare-parehas. May maganda, may hindi sa ating pananaw. Kaya nga sinasabi natin na may mga times po na itong mga pinagdadaanan natin, namimili ka kung ano yung i-highlight mo . Some people would see the grace of God sustaining them sa kabila po ng karamdaman. Kagaya po ni Apostle Paul, if you remember sa 2 Corinthians chapter 12, di po ba? He begged the Lord, he prayed 3 times na yung karamdaman po niya ay alisin. Pero ang sabi nga po roon, hindi inalis ng Panginoon yung kanyang thorn in the flesh. Pero ang sagot ng Panginoon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Grabe yun, ano? Ang nabago po roon, hindi yung kanyang kalagayan, yung kanyang attitude. Kaya ang sabi niya, "I will all the more be glad about my weaknesses, for when I am weak, then I am strong." So napakagandang katotohanan yan. Kaya sa buhay din po natin, minsan ang nakakalungkot, yung mga bagay na hindi naman dapat magpahinto sana sa atin, nagiging dahilan para huminto tayo because we misinterpret what God is doing. Kaya babalik nga tayo dun sa pundasyon ng ating pag-aaral na ang Diyos po ay mabuti. Yung pinagdadaanan natin cannot change the goodness of God. Hindi dahil pangit ang pinagdadaanan sa ating tingin, hindi na mabuti ang Diyos. Ang Diyos po kayang baguhin ang ating sitwasyon. Amen po doon, di ho ba? Pero ang sitwasyon, hindi kayang baguhin ang ating Diyos. Kailangan tandaan natin yan. Baka kasi akala natin dahil nagbago yung sitwasyon, hindi na pag-ibig ang Diyos, di ba? Kasi nga, madalas, ini-interpret natin yung pagkilos ng Panginoon base sa ating sitwasyon. May mga times pa nga, may mga nagsasabi na, "Lord, kung talagang mahal mo ko," di ba? Parang kine-question pa natin yung pagmamahal at parang dinedare pa natin ang Panginoon. At minamanipulate natin. "Kung talagang mahal mo ko, alisin mo to. Patunayan mo ang iyong pag-ibig." Ano? May mga ganyan po eh. Hindi po tama ang ganyang klase ng mga pananaw, pagsasalita, sa kadahilanan po na talaga namang mahal tayo ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay lagi pong nariyan. Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon naintindihan natin, pero nandyan yun. It's an expression of love that we may not understand. Dahil limitadong pag-unawa eh. Limitadong kapasidad natin eh. At hindi natin kayang basahin lagi kung ano po ang nasa isip ng Panginoon. Kaya may mga nire-reveal siya that we can understand and cling to. Pero may mga bagay na hindi na niya ipapaliwanag sa atin, but we just have to cling to Him and trust Him. Yan po ang reality niyan. Pero magtiwala tayo na talagang ang Panginoon po ay mabuti. Ano man ang ating pinagdadaanan. Kaya sa Bible, ano ba pruweba ng kanyang pag-ibig? Ang pruweba napakalinaw, Romans 5:6. 5:8, 5:10, nung tayo ay mahina, nung tayo makasalanan, nung tayo kaaway pa ng Diyos, binigay si Kristo para sa atin. Romans 5:8, "But God demonstrated His love to us towards this, while we were sinners, Christ died for us." So, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Yun po ang demonstration ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi ho yung tipong gusto natin palagi pinatutunayan. Kaya minsan ho ang tao up and down din sa kanilang faith. Kasi yung bang parang ang sitwasyon na ang nagdidikta ng pananampalataya sa halip na yung katotohanan tungkol sa Diyos. Yung sitwasyon na lang ang nagdidikta kung paano mo kikilalanin ng Panginoon. Na ang dating pagka ang sitwasyon pumapanig sa gusto mong mangyari, mabuti ang Diyos. Pag ang sitwasyon hindi pumapanig sa gusto natin mangyari, hindi mabuti ang Diyos. Na tayo na ngayon ang nag-i-interpret sa kabutihan ng Diyos. Talagang mahirap intindihin. Halimbawa po, when I went through the 2 surgeries, no? Gamitin ko yung huli na surgery, yung pong gamma knife surgery, it's actually a painless procedure, pero yung preparation po, nandun yung discomfort, no? May pain, pero sabi ko nga, parte yun ng process. So, ibig sabihin, may mga times na you have to experience pain dahil kailangan parte ng proseso. So, pag hindi natin naintindihan yan, at gusto natin lahat madali, lahat simple, lahat predictable, lahat umaayon sa gusto natin, paano naman tayo nagkaroon ng faith doon, di ho ba? Dahil ang nangyayari po doon, we tell God what to do. Hindi ko alam kung naranasan nyo na may pinagawa kayong gamit. Tapos yung gumagawa, kayo na nagdikta. "Oh, ganito yan ah. Ganito gawin mo. Ganito aayusin yan." Baka ho mamaya marinig nyo na lang dun sa pinagpapagawaan nyo. Ikaw na kaya gumawa, no? Magaling ka eh. Di ba? Isang ganun na, no? Tayo nagsasabi kung ano gagawin. Pero nagpunta tayo dun sa gumagawa para sabihin sa kanya kung paano gagawin. para mga nangyari, tayo na naging expert ngayon. Eh kaya ka nga nandun dahil siya gagawa. So sometimes, ganun din tayo sa Diyos. Nananalangin tayo, but we tell God what to do, when to do it, how to do it. At gusto natin sang-ayon sa preferences natin. But God will not always operate that way. I say not always, kasi may mga times tumutugma naman eh. Yung inaasahan mo sa ginagawa niya. Pero hindi lagi. Hindi lagi. Pero tatandaan mo, pag hindi nagtugma yan, mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Kaya si Pablo, ako'y na-amaze po dun sa kanyang experience. Kasi kahit nung siya'y nakulong, sabi nga, hindi lamang sa he took it in a very positive way. Pero nagpatuloy siya. Ang kanyang response was to be faithful, maging tapat. Nangaral pa rin siya ng ebanghelyo, sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Hindi yung tipong, okay, time first muna. Ayusin ko muna to at saka ako magtutuloy-tuloy. Isipin ko muna kung karapat dapat akong magtuloy. Di ho ba? So by not being faithful, may mga times na nami-miss natin yung pagkilos ng Panginoon na pwede sanang lalong maranasan kung tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Yun eh, kaya kinakailangan po nating talagang sundin na may mga times ang pagsunod magiging madali. Hindi ho natin aalisin yan. Talagang may panahon na ang pagsunod, ang pagiging tapat ay magiging madali, maginhawa kasi walang problema. Pero may mga times po na ang pagsunod ay gagawin natin sa konteksto ng kalituhan. I say kalituhan kasi misa di natin maintindihan. Ano ba itong nangyayari, Lord? Diba? Paano ba? Pero ang ating paggawa ng isang bagay na ayon sa kanyang kalooban ay hindi dahil sa favorable ang sitwasyon. Ginagawa natin yon because we know that is God's will, kalooban ng ating Diyos. At pagkalooban po ng ating Panginoon, tuloy lang natin kahit hindi natin maintindihan ang sitwasyon. At eventually, marirealize natin yung kanyang ginagawa. Or maybe, hindi sa buhay na ito. Pero magtiwala ho tayo na yung kanyang ginagawa ay pinakamainam sang-ayon sa kanyang layunin. Ang isang kalaban din ng ating pagtitiwala, may mga times po masyado tayong self-centered na para bang gusto nating paikutin sa ating sarili ang mundo. Di ba? Diba? Yung bang gusto natin na lagi tayo ang maginhawa, tayo ang walang problema, tayo ang maayos. Para bang ang akala natin, may mundo, may Diyos, tapos ikaw lang yung nag-iisang laman ng mundo. Kaya kailangan yung mga bagay, para sa'yo. Dahil tayo yung sentro eh. Well, alam nyo, mabuti ang Diyos. Natural, sinasaalang-alang niya tayo, no? Lagi, maganda ang plano niya. Pero tandaan nyo po na hindi lang tayo ang ingredient dun sa plano na yon. Hindi lang tayo saklaw nun. At mali po na tayo ay maging napaka-selfish kasi naisipin na tayo lang ang bukod-tanging dapat pagtuunan at ang concern lang natin ang dapat isaalang-alang, isang malaking kamalian po yan. At kaya ang nangyayari paminsan, nahihirapan tayong iproseso ang mga bagay-bagay kasi hindi natin maintindihan. Kaya tingnan nyo po, sometimes through our trials, we develop compassion for other people. Di po ba? So yung pinagdadaanan mo was to make you more effective sa ministry na iyong ginagampanan. Pinatitibay ang pananampalataya mo so that when you do ministry, ay pagpapalang higit doon sa ating mga pinaglilingkuran. Binibigyan tayo ng puso na nakakaunawa kasi naranasan natin. We know what it's like to be in that situation. So tayo po ay binibigyan ng puso para sa ating ministeryo. He develops our hearts. Hindi lang yon, ine-expand ng Panginoon yung ating ministry. Sometimes, no, hindi natin maipaliwanag kung paano nag-e-expand. Pero ang totoo po, sometimes God expands our ministries by giving us gifts, talents, and abilities. Sometimes by giving us partners in the ministry na yung kanilang partnership expands what we do. But sometimes also, ine-expand niya yan through the encouragement that we receive from people who are going through difficulties. So, yun yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan, na paminsan, yung down ka, no? At may mga tao na gagamitin to give you encouragement na marahil sila may pinagdadaanan. Ako nga, misa sinasabi ko sa mga may karamdaman, sa alam niyo ba na kung kayo ay physically unable, no, to do ministry, akala niyo walang silbi kasi nasanay tayo na yung silbi associated with doing something, di ba? Yan ang kinasanayan natin eh. Yung silbi may kinalaman sa kung nagagampanan mo. Ngayon, sinasabi ko nga, ako, kaya ko. Kaya ko pa maglingkod. Pero sa totoo lang, nadadown din naman ako. But if I receive encouragement from other people, yung encouragement na binigay ni Lord sa pamamagitan nila now becomes a part of the ministry that I do. So kung ikaw yung taong sabihin mo na wala kang kakayahan, pero na-encourage mo yung taong may kakayahan pero nadi-discourage, anong nangyayari po doon? Ikaw ay partner ng ministry na ginagampanan niya. So ang nangyayari po doon, akala mo wala kang silbi, pero ang totoo po, napakalaki. Dahil because of the encouragement that God gave to that person through you, sa pamamagitan mo, ginamit ka ng Panginoon, makikita mo na may partnership ka doon sa ministry na yon. Di ba? Napakaganda, no? Kaya ganyan po ang wisdom ng Panginoon. Eto pa, He also expands our ministries even through the trials that we face. Kasi pag tayo po ay, yan, kagaya niya, dumadaan sa mga challenges, sabi nga, He comforts us so that we can comfort other people who are going through the same. Di ba? So ang ibig sabihin yan, mga kapatid, yung pinagdadaanan natin, hindi natin talaga pwedeng sabihin na ako lang dapat, Lord. Ako lang ang konsiderasyon. Hindi. Kasi may mga times na huhubugin pa tayo for the sake of other people, for the sake of the ministry that He has entrusted to us. At ang ministry naman natin, hindi lang naman yan confined sa atin at sa Diyos. Obviously, yan po ay may kinalaman din sa body of Christ. Di po ba? So, kailangan natin isaalang-alang, how does this improve the ministry that I do in the body of Christ? How will this impact the ministry that I do in the body of Christ? So, pag naintindihan natin sa ganung paraan, then it makes better sense. It makes better sense. Kasi na-realize mo na kung ano yung pinagdadaanan mo ay hindi lang para sa'yo, it is meant also to be a blessing to other people. Di po ba? Napakaganda, no? Kaya nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon. Let's learn to trust Him in the different seasons of life. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanikalang, lagot.

0: God knows the heart of everyone. We cannot hide our sins from God, but confession is the quickest way to have a brand new heart, cleansed and purified. Mula sa 1:36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. I am greatly honored if my testimony will be dramatized in your longest-running radio ministry, ang Tanikalang Lagot. Ako po si Bishop Pio Tica ng Malabon City at ito ang aking patotoo.
1: Ang kaligtasan natin ay batay sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang ating gantimpala ay kung ano ang ginagawa natin para sa Kanya. Ang ibig sabihin, dapat gawin natin ang pinakamabuti nating makakayanang paglilingkod. Magkaroon ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Dapat, kung ngayon babalik ang Panginoon, ay datnan niya tayo na tumutupad ng ating tungkulin bilang anak ni Kristo.
2: Si Ama, kahit ilang araw nang may sakit, dahil sa hindi mapaliwanag na karamdaman, matikas pa rin magsalita at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ay, mabuti na lang, hindi ko pinangarap maging pastor na tulad niya. Okay naman yung maging Sunday Christian na lang.
3: Hoy, Pio, kanina ka pa bulong ng bulong dyan. Hindi mo ba gusto ang sinasabi ng ama mo?
2: Hinahangaan ko po si ama, ina. Dahil binayaan siya ng Panginoon ng talent sa pagtayo sa pulpito at magsalita sa makalangit na paraan.
3: Oo na. Sige na. Tumahimik ka na dyan.
1: Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo upang kayo'y magnasa at kumilos ayon sa kanyang magandang layunin.

0: Gavino? Gavino! Oo?
1: Oh.
0: Kumuha ka ng kalesa. Dadalhin ko ang ama niya sa ospital.
1: Opo, ina. Gigisingin ko po si Mang Baste.
0: Oh, sige, lumakan ka na.
1: Pero ina, bakit parang kulay talong na si ama?
0: Kaya nga, bilisan mo ang pagkilos. Baka hindi na siya umabot sa ospital.
2: Dr. Hermosa, emergency room.
3: Kinalulungkot ko, Mrs. Hindi na po namin siya matatanggap.
0: Ano?
3: Hindi namin ma-diagnose ang sakit niya.
0: Pero parang awa niyo na, Doktor. Tulungan niyo ang asawa ko.
3: Mrs., iuwi niyo na lamang ang asawa niyo. Pag dito siya inabot, malaki ang babayaran niyo.
1: Ayun na, ina. Papangkuhin ko na lang po si ama.

0: Ina, bakit ibinalik niyo si Ama? Parang nangihina pa siya at hindi na po maganda yung kulay ng balat niya.
1: May magagawa ang Panginoon, anak. Alam ko. Sige, manalangin tayo. Panginoon aming Ama, aming Diyos, kumakatok ako sa inyong mahabaging puso. Ipadama ninyo ang inyong dakilang pag-ibig sa aking asawa na naglilingkod sa inyo. Mahina na siya at wala ng lakas. Hipuin niyo ng inyong makapangyarihang kamay ang aking asawa, Panginoon. Dugtungan mo pa ang kanyang buhay alang-alang sa aming mga anak. Padaluyan mo ang espiritu ng kagalingan. O Panginoon, at pangako ko po, ang apat na anak kong lalaki ay maglilingkod sa inyo bilang mga pastor. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos.

0: na. Malapit na po yung enrollment. Gusto ko po sanang kumuha ng accounting.
1: Pio, hindi maaari. Naipangako ko sa Panginoon na kayong apat na magkakapatid ay magpapastor.
0: Pero ina, hindi mo dapat pinapangunahan yung aming mga pansariling desisyon.
1: Hindi. Kayong apat na anak kong mga lalaki ay magpapastor.
2: Sumunod na lang tayo kay ina. Huwag ka nang tumutol.
1: Patawarin niyo ako, mga anak. Alam niyo naman nung magkasakit ang ama niyo at hindi tinanggap sa ospital. Naipangako ko na...
0: Naipangako niyo na magpapastor kaming apat? Ganun po ba?
1: Anak.
0: Kung hindi ko rin lang naman masusunod yung kursong kukunin ko, hindi na lang po ako mag-aaral.
1: Akala ko naiintindihan ninyo ako. Alam niyo namang tindera lang ako ng isda. Hindi ko kayang tustusan ang kursong gusto nyo.
0: Huwag ho kayong mag-alala, ina. Kahit anong pagkakakitaan, papasukin ko po para makapag-ipon ako para sa pag-aaral ko.

0: Kumain na kayo ng gulay! Gulay kayo riyan! Pampahaba ng buhay!
1: Piyo! Pagbilan mo ako ng gulay para sa pakbet!
0: Sige po! Ito! Pumili na kayo! Mga bagong pitas yan!
2: Abay, napakasipag mo namang bata ka! Kaninang madaling araw pandisa lang sinisigaw mo. Ngayon, gulay naman.
0: Kailangan kong kumita para makapag-aral sa susunod na pasukan. Tsaka para may pambili ng Yossi.
2: Okay na sana yung unang dahilan mo Kaya lang anak, yung pangalawa, parang hindi ka tanggap-tanggap.
0: Bakit? Dahil pamilya kami ng Kristiyano at pastor ang ama ko? Heto na po yung gulay nyo. Naghihintay na yung iba kong suki.

0: Oh, eh, tinanghali yata ang paborito namin, Suicide Boy.
1: Pasensya na po, tinanghali po ako. Inubos ko pa po yung paninda kong gulay Tapak nyo na po yung paa nyo dito.
0: Ah, sige.
1: At ako pong bahala, pakikintabing ko po yung sapatos nyo, suki.
0: Di, gaya ng dati. Yung pwede akong manalamin, ha?
1: Okay po, no problem.

0: Nako naman bata ka. Nangangayayat na yung kabayo sa kahihintay sa'yo. Akala ko hindi mo bibiyahin ngayon ng kalesa.
1: Eh, hindi po ako pwedeng pumalya.
0: Ano?
1: Opo, eh baka magtampo sa akin si Siberia.
0: Eh.
1: Siberia! Oh, nainip ka ba, ha?

0: Napasarap yung inuman namin na magbabarkada, kaya ngayon lang ako nakauwi. Naubos ko pa yung pinagbentahan ng balut. Eh, magaling din kasing mag-rock and roll yung mga barkada naming babae. Masarap mag-sound trip habang naninigarilyo. Iba yung feeling. Boses ni ina yun ah. Parang umiiyak. Eh, alas tres pa lang ng madaling araw ah. Lalapit ako sa kwarto niya para marinig ko yung sinasabi niya.
1: Oh, Panginoon. Patuloy kong itinudulog sa inyo ang anak kong si Pio. Pakilusin ninyo ang banal niyong espiritu, Panginoon, upang mamuhay si Pio bilang isang mananampalataya. Ilayon niyo siya sa mga barkada niyang mga tagasalibutan. Mangusap ka, oh Diyos, sa aking anak.
0: Hindi pa rin tumitigil si ina sa kanyang pangarap para sa akin. Sinunod naman siya ni Kuya Gavino ah. Bakit naman pati ako pa?
1: Panginoon, tinawag niyo ang mga mangingisda, magsasaka at karpintero upang magpahayag ng inyong salita. Bakit hindi niyo po tawagin si Pio? Alam ko, Panginoon, sinusubok mo ako kung hanggang saan ako makapagtitiis sa mga ginagawa ng aking anak na di kalugod-lugod sa inyo. Oh, Panginoon, alam mo din niyo po ang kanyang puso.
0: Pasensya ka na, ina. Hindi ko talaga mapagbibigyan ng kagustuhan mo na magpastor ako. Hindi natitinag ang desisyon ko, ina.

0: Kailan ka ba talaga magpapakatino? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mong pag-iinom ng alak?
1: Pero ama, walang katotohanan niyang nasa agap mo. Naghahanap buhay ako hanggang gabi.
0: Huwag ka nang magsinungaling. Kasama mo palagi ang barkada mo. Umiinom habang nagsasayaw ng mga maingay na tugtog.
1: Eh, kailangan ko rin namang mag-relax pagkatapos kong maghanap buhay.
0: Yang paghahanap buhay mo ay para matustusan ang lahat ng bisyo mo. Hindi ba pwedeng makita si Kristo sa buhay mo?
1: Eh, sumasamba naman po ako pag-araw ng Linggo, di ba?
0: Hindi Sunday Christian ang kailangan ng Panginoon. Dapat sa bawat araw, nakikita sa atin ang Kristong nasa ating puso. Alagaan mo ang ugali at asal mo para hindi masilang ating pangalan at patutuo.
1: Pero ama...
2: Huwag ka nang sumagot, Pio. Magagalit mong lalo ang iyong ama.
0: Sawang-sawa na ako sa pambubugbog sa'yo. Eh, hindi ka naman nagbabago.
2: Pio, dun ka muna sa kubo sa bukid para lumamig ang ulo ng ama mo. Bukas may mission kami sa mga dumagat.

0: Sige. Uminom pa tayo. Gusto kong maglaseng yung hindi na ako magigising. Gusto ko nang mamatay.
1: Kaya ba puro gin ang binibili mo? Para malasing agad tayo. Pero pare, hindi ka mamamatay sa ala. At pag nasunog agad ang aming mga atay, wala ka nang kainuman dito sa bukid. Kundi yung mga palaka na lang.
0: Ayan, nag-iingay na sila. Mga tuwang-tuwa. Hoy, kayong dalawa, huwag niya nga akong tulugan. Ilang bote pa ba ito, ha?
2: Siguro pag naubos ko ito, eh.
0: Hindi na ako magigising sa kalasingan. Paalam na sa mundong ibabaw. Magkakaroon na ako ng kapayapaan.
3: Sinabi sa Efeso 5 talatang 14, gumising ka o natutulog, magbangon ka mula sa patay at liliwanagan kayo ni Kristo. Maraming tao ang buhay na physical, ngunit nasa spiritual na coma. Lubos na walang kamalayan sa Diyos at parang patay spiritually. Ngayon ang panahon upang gumising at bumangon. Pagkakalooban kanya ng buhay na walang hanggan.
4: Ako na naman yung tinutukoy ni Ama sa sermon niya. Nakakasawa na. Ano kaya kung sa iba na lang ako mag-church?
5: Ano bang binubulong-bulong mo dyan?
4: Wala, kuya. Wala.
5: Kung talagang mahirap para sa iyo ang pagpapastor, kakausapin ko si Ama na pag-aralin ka na ng accounting.
4: Salamat, kuya. Salamat.
5: Lalayuan mo na ang iyong mga barkada at tatalikuran mo na rin ang iyong mga bisyo.
4: Pangako, gagawin kong lahat ang nais mo, kuya.
5: Mabuti naman kung ganun.

0: Ako ay isang Kristiyano na dapat ay nangunguna sa labanan, subalit na natili ako sa unang baitang ng pagsasanay. Sa halip na lumago ako sa biyaya ng Panginoon at maglingkod sa Diyos ng may pag-ibig, mamuhay sa paraang ikakalulugod ng Diyos. Nanatili ako sa dating pagkatao. Nananampalataya ako nang walang dahilan, wala sa damdamin. Sa ikalawang bahagi ng aking patotoo, malalaman ninyo kung anong pangyayari ang nagudyok sa akin upang tumalikod sa paggawa ng mga bagay na mali. At mula noon, ipinadama ng Panginoon na ang nabagong buhay ay bunga ng bagong puso.
1: Salansangin ninyo ang Diablo at tatakas ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:7-8.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles. Sa direksyon ni Jennifer Gulye. Binigyang buhay ni na
3: Ram Mercado,
4: William Ortega Pimentel,
5: Jennifer Gulye,
6: Rene Capili Sudla,
7: Mayan Bernas,
8: Joselito Agosto,
9: Mila Tolentino,
10: Dean Camacho.
2: Sa pamamahalang teknikal, nina Harvey Garcia at Raffy Barduquillo. Sa mapanglikhang tunog, ni Bernie Bascao. Drama producer, Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
11: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: be discerning in every decisions we're going to make. Because in every decisions, in every actions, there will be consequences. There will always be consequences. Especially kung sala. So, diri ang servant, of course, ang servant sa una, ginapanag-iyahan sang owner, and she has no right of her own. So, kung anong ipahimo siya, himuon niya, she was compelled to do. So, diri ang sala lang, tungod kay servant gani, pero ginhimo, ipahimo ng asawa, para lang makabata. Karon kay nagbumirang. Padayon ni naton dason simana. But this is the takeaway sa aton pagtuon sini nga pag-start sang aton nga series. Nasaligan gid naton ang Ginoo. Ang timing sang Dios sa ligan naton. Ang kaalam sang Ginoo, ang pamaagi sang Ginoo sa ligan naton. We need to trust him. Okay? For us to avoid sini nga mga sala nga decision, wrong decisions. Okay. Purely human in perspective decisions. Saligan naton ang Ginoo. Hindi kita magpadaso-daso sa aton ng mga paghahimuon ng mga desisyon. Tandaan gid naton nga ang Ginoo kabalo kung ano ang dapat niya himuon para tumanon ang iya ng mga ginasiling sa iya pulong. Ginahambal niya sa iya pulong. Kabay Ginoo magapakamayo siya pulong sa aton nga pamlandungan, and Lord willing, padayon naton ini next week, malaba pa ining aton mga tulunan. Kabay Ginoo magaupod sa aton padayon, magabulig sa aton. Kagsatanan nga pagahimuon naton, magkahatag ini kadayawan kagkahimayaan sa iyang ngalan. Una mo gid nga salamat, Ginoo magatipig sa inyo. Sa liwat, ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sa Valladolid. God bless, and to God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Magandang araw kaagapay. Welcome sa Reflections. Kapag nakakaranas tayo o nakaka-witness ng napakabigat na situation, di ba, we cannot help but call God, Lord, tulungan niyo kami, o kaya nasaan ang Diyos sa mga ganitong panahon. because we have faith, yun yung default natin. Tatawag tayo sa pinananampalatayanan natin. We hold on to someone who can help us. And that alone is prayer, di ba? Ang isang bata, kapag may sakit o may dinaramdam, sino ang unang niyang tinatawag? Kadalasan mama o yung nanay niya o kaya yung tatay. At kahit maraming tao sa paligid, kapag nasasaktan siya, hinahanap-hanap niya yung taong pinakamalapit sa kanyang puso. Higit sa lahat, ang batang malapit sa magulang, sa kanyang nanay o sa tatay, marinig lamang yung boses. Alam na niya na siya ay safe. And yung voice lang mismo would comfort that child. Si Mary Magdalene sa John 20, may pagkakataon sa buhay niya, akala niya ay nawala na si Jesus. And we will reflect on that. Sa John 21-2, sabi dito, "Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early. While it was dark and saw that the stone had been taken away from the tomb, then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, which is John, the author of John, and said to them, 'They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.'" Maagang pumunta si Mary Magdalene nung nakita niya na wala sa libingan si Jesus. Agad siyang nagsabi kina Simon Peter at kay John. Maaga siyang pumunta sa hardin. Kitang-kita yung kanyang devotion kay Jesus. At siya ay nag-alala, nagpanik nang makita na wala na doon ang mga labi ni Jesus. Ang Panginoong minamahal at sinundan niya ay namatay. Of course, she was grieving at that time. Tapos hindi niya na makita ang mga labi. Sa verses 11 to 16, nagpatuloy ang kanyang paghahanap sa mga labi ni Jesus. Sa verse 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Tapos may nakita siya na dalawang anghel sa verse 12 na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay nasa ulunan at ang isa naman ay nasa paanan. Tapos tinanong nila si Maria, "Bakit ka umiiyak?" At sinagot ni Maria ang tanong, "Kinuha nila ang Panginoon at hindi ko na alam kung saan siya nilagay." Unknowingly, si Maria missed the opportunity of communicating to these angels. Kinausap na siya pero hindi niya napansin dahil she is overwhelmed with her emotions. At hindi lang yan, verse 14, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala niya ang kausap niya ay hardinero, kaya sabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya." At napagbintangan pa nga si Jesus, "Pakituro nga po sa akin kung saan niyo inilagay at kukunin ko." And verse 16, binanggit ni Jesus ang pangalan niya, Maria. Kilala siya ng akala ni Maria na hardinero. And when she heard her name, tumugon ng Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro. Isipin mo yon, dahil overwhelmed siya ng kanyang emotion. She is seeking for Jesus. Yung kanyang kaabalahan, yung kanyang emotion, ang pumigil pa para niya makita ang mga anghel, para hindi niya makilala si Jesus kasi yung puso niya nababalat ng lungkot. Ganon din tayo minsan. Sa sobrang pag-alala, na-overwhelm tayo. Hindi natin napapansin ang ginagawa ng Panginoon. Sa sobrang pag-iyak, hindi na natin nakikita ang ginagawang mga paraan ng ating Diyos. Dahil sa sobrang paghahanap natin sa sagot, ang Diyos, ang ating Panginoon, ay nasa tabi lamang pala natin. Kaya, nung tinanong siya ni Jesus, "Why are you weeping? Whom are you seeking?" Kapag sa Old Testament, no, madalas si Jesus, nagtatanong siya. At ang kanyang pagtatanong ay mayroong mahalagang purpose. Una, to teach a lesson para mas maging malalim yung imprint ng natutunan. Di ba yung mga teacher nyo mahiling magtanong? Because Jesus wants to help people discover truth on their own. Jesus wants people to process the lesson. At dito na e-establish yung learning curve. Also, when Jesus asks, He wanted to test the faith of the person He is talking to. He also wants to expose kung ano man yung hidden motives. And lastly is to build a relationship. Kasi kapag nagtanong, di ba nag-engage ng communication? And Jesus wants to communicate to each and every one of us. Ikaw ba si Maria? Punong-puno ka ba ng mga alalahanin? Napakaraming mga pasanin sa buhay at patuloy na hinahanap ang Diyos. Nakakalimutan natin na siya ay Emmanuel. The Lord knows us and He calls us by name. Ganito rin ang pagtawag ni Jesus kay Maria. Alam niya ang iyong pangalan, alam niya ang iyong concerns, ang mga dahilan ng iyong pagluha, ang iyong pinagdaraanan, at ang kabigatan sa puso na hindi mo masabi sa iba. Minsan, hindi natin kailangan ng maraming sagot. Kailangan lang natin marinig muli ang tinig ng Panginoon. And how do we do that? Of course, by soaking ourselves into the presence of the Lord, by reading the Bible. At mas mauunawaan natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos when we get to know Him more in person through our prayers, through communicating to Christ, through reading His Word. At kilala ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwan ang iyong kalungkutan, ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga kamalian, ang mga pagkakadapa mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Yung libingan na inakala ni Maria ay simbolo ng pagkawala ng kanyang minamahal na Panginoon ay naging lugar kung saan nag-resurrect din si Jesus. At dito niya nakita yung katotohanan ng mensahe ni Kristo noong siya ay bago mamatay nabubuhay pa, na ino-orient na sila that there is resurrection. And Jesus is true to His promises.

Aming Ama, ang aming mga puso ay punong-puno ng alalahanin. May mga pangamba, lalo na very volatile ang aming situation, ang aming economy. Pagdating pa sa loob ng bahay, medyo magulo. May mga agape kami na nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, problema sa pinansyal, problema sa kalusugan, problema sa trabaho, sa negosyo. Ang lahat ng mga ito, Panginoon, nilalagay namin sa iyong paanan dahil kayo po ang tanging makapagbibigay ng katugunan. At salamat po sa passage na binasa namin. Paalala po ninyo na madalas kami humahanap ng sagot sa mga maling lugar. O kaya naman hindi talaga namin alam kung ano ang hinahanap namin. Pero salamat po kasi nandyan lamang po kayo sa aming tabi. At kilala mo kami, tinatawag mo kami sa aming pangalan. Salamat po, Panginoon, dahil you know all of our concerns at kayo po ang aming dakilang guro. Marami pong salamat sa araw po na ito. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa panahon ng unos, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng maraming problema. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kapag hindi mo makita ang katugunan ng mga sinasabi ng Diyos sa iyong buhay, huwag mo agad isipin na wala siya, pinabayaan ka, hindi ka mahal. So anong pwede natin gawin sa panahon na tayo ay overwhelmed, ang daming concerns, ang daming alalahanin, mga kaabalahan? Babalik tayo doon sa instructions ni Jesus kay Martha sa panahong siya ay abalang-abala at sitigin niya si Maria na kanyang kapatid ay nang iisa sa gawaing bahay. Sabi sa Luke 10:41-42, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, ito rin sasabihin ng Panginoon sa iyo, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mabuti ang Diyos, mabuti ang ipagkatiwala mo, ang lahat ng iyong mga pasanin, ang mga pasakit sa iyong puso. Dahil ang kapayapaang ibibigay ni Jesus, ang kapayapaang kapalit nito ay hindi mawawala sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kaagapay, ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. God bless you. Malapit lamang si Jesucristo at tinatawag niya ang pangalan mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections. Reflections.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning and good morning, good morning, Gage. Sa imo abyan, kag mga palanggang at tagpalamati, welcome sa sining matahom nga kagahon nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bakulod. Salamat gid sa Ginoo abyan nga inyo kubos nga alagad. Makaupod naman sa inyo sa pagpangamuyo. Kag subong man sa pag pamalandong sa pulong sang Ginoo sa malipot lang gid nga tinion. So basahon na ako ng Philippians chapter 4 verse 6. Kag i-explain ko ini kadali, then we will go sa aton tagsa-tagsaka palangamuyuan. And updin nyo ako abyan samtang nagapamati ikaw sa sininga aga sa aton nga pagpamalandong sa iya mga pulong. Philippians chapter 4 verse 6, nagasiling, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Now, kung aton siya lantawon, kag tun-an ini nga bersikulo abyan kag ginigugma, nagatudlo ini sa aton sang pipila ka mga kamatuoran na hanungod sang isa ka condition at the same time promise sang Ginoo sa tagsa-tagsa naton kakabuhi. Kag makita naton diri mismo si Apostle Paul, nagatudlo na hanungod sang pagpangamuyo imbis nga magkabalaka kita. Kag kanami bala sa iya ginmention diri una na phrase sila niya, be anxious for nothing. Si Apostle Paul diri nag-command paagi sa iya mga pulong na ginhambal suno sa Ginoo nga ang tagsa katumluo hindi dapat nga kontrolon sang pagkabalaka or anxiety. Wala man ini nagkaulugan nga ang Kristuanon will never face concerns of trials, but kita mga abiyan kag ginigugma indi dapat nga magkabuhi sang sigisigi nga kabalaka at the same time kahadlok, but rather initanan ibutang itugyan sa Ginoo who is the God of control. Kanami daga amo nang amal na diri, be anxious for nothing. Then ang ambal niya, but in everything by prayer and supplication. But in everything, ngambot sing nun, ang tagsa ka circumstance, whether great or small, should be brought to God. Because we believe that there is nothing too insignificant or too overwhelming for Him. Amo na yang aton nga Ginoo. That is why sila niya diri, by prayer and supplication. Ang pangamuyo diri nag-refer in ito general communion with God. Ang aton nga pagsimba sa iya, ang aton nga pagdayaw sa iya, ang aton nga confession with Him, and at the same time, ang aton nga fellowship with Him. Tagang kanami diri is that ang iya ginambal diri, supplication. Nga ang butsing ganun, abyan ka ginigugma, is an earnest, humble, and specific request nga aton ini itugyan sa Ginoo, ilabinigin sa aton tagsa-tagsa kakinahanglanon. Then nanamian bagi ko diri si Agin mention, with thanksgiving, ang pagpasalamat diri nag-demonstrate sang aton pagtuo sa Dios sa iya kaayo, sa iya pagkagamhanan, even before receiving the answer sa aton nga gintugyan. Subong ang mga tumluo nga nagapasalamat, ilabinigin sa kaayo, gugma, at the same time katutom kag pag-atipan sang aton buhi, kagamhanan nga Dios sa aton kabuhi. So amo ni gali abyan kag ni gugma katahom kaayo. Kag ang sugpon ni siling niya sa katapusan nga phrase, let your requests be made known unto God. Nga ang butsing nun, God already knows our needs. Pero kung aton siya lang taon, gusto niya nga magpanawag kita sa iya kay nagapahayag ini sang aton nga pagtuo sa iya. Ang pangamuyo is an act of dependence and trust to God, acknowledging that He alone is able to help us. Kag kanami abyan kag ginigugma, before nakon ibilin sa inyo ini nga maturan na may promise diri sila niya, and the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and minds. Kanami abyan kag ginigugma nga ang kalinong sang Ginoo, kon ang tumuluo magpanawag, magsalig sa Ginoo, mabuslan ini ang aton nga kabalaka sang pagpangamuyo kag pagsalig sa Dios tungod sang iya nga saad sang kalinong, tungod sang iya nga saad sang iya katutom kagugma sa tagsa-tagsa naton kakabuhi. That is why kun aton sa lantawon ang application diri makita nato that we need to worry about nothing. But we need to pray about everything. Pagpasalamat sa Dios sa tanan nga mga butang, pagsalig sa iya, kaya mo ini ang mga pamaagi that the Lord will grant every prayer sa atong tagsa-tagsa kagina pangamuyuan abiyan kaginigupa. Magapangamuyo kita. Lord, salamat gid sang kusog kagabakod. Salamat sang imo pagpakamaayo. Salamat gid Ginoo nga ikaw nagpakamaayo sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan sa Manila. Ikaw Ginoo nag-sustain, nag-strengthen kag sa subong man Ginoo sang workforce throughout the SONA coverage. Salamat man Ginoo sang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao. Amo man may ngalangit noon sang ila Ginoo nga participation of the students of Angguno Christian School Incorporated in FEBC Philippines Change Can Change Coin Bank Campaign. Salamat gid Ginoo. Nagsalamat gid Lord sang fundraising project updates sang 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela. Nagadayaw kami Ginoo sang imo gid nga pag-upod, sang imo pagpakamaayo. Amam nang Ginoo sang app 987 DYFRFM Life Changing Cebu. Salamat gid Ginoo sang imo guidance, ang pag-select Ginoo sa nagakaigo nga contractor. Nagalamuman Ginoo sang 1116 DXAS, your community radio in Zamboanga. Salamat, salamat gid Lord nga ikaw ang nagapadayon sa pagimuno sa mga kinanglanon. Ilabi na gid amay sang pag-purchase Ginoo sang new operations vehicle. Salamat gid Ginoo. And also sang FABC mobile apps, nagapray kami Ginoo sang increase Ginoo sang listener engagement and for more people to download the mobile apps sa 702 DZAS, the new J app 987 and 98.7 DZFE FM. Amay nga langit nun. Padayon lang kami nga nagapray Ginoo sang FABC Life Connect. Life Connect Ginoo to break the cycle. Isa ka mental health wellness Ginoo forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piapgo, isa ka Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. Salamat gi Ginoo na ikaw padayon nga nagapakamaayo, nagaupod amay nga langit nun. Nagapray kami nga ikaw magahatag sa may nga lawas, namin nga tingog sa kay Dr. Gu, kagbisan pa man Ginoo ang several speaking engagements leading up to the event. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray man kami Ginoo sa FABC Sunday. Salamat gid Dios ang imong guidance, blessing Ginoo sa ministry engagement sa Taal United Methodist Church in Bukawi, Bulacan. Kaga salamat gid Lord nga ikaw nagapakamaayo kag ikaw nagaupod. Padayon kami gid nga maga-pray Ginoo sa sini nga time sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan sa Manila. Ang wisdom Ginoo in our reporting kag bisan pa man Ginoo ang team, bisan pa sa mga upcoming nga mga program. Kagabisan pa man Ginoo sang captain speaking in partnership with Open Doors Philippines. Lord, please, ikaw gid ang magapakamaayo sini nga episode. Nagapray man ko Ginoo sa padayon sang 98.7 DZFE, the Master Stats Ginoo sa Manila. Ikaw gid ang magapakamaayo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela. Kagsubong man amay nga langit sa K104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Nagapray kami Ginoo sang additional staff, ministry partners and donors who share the same heart and vision of communicating Christ. Kabay Ginoo ang imong kusog, ayong alawas, ang protection, ang renewed joy for our staff. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Amo man diri Ginoo sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation sa Bakulod. Ang imo Ginoo nga kaalam, ang imo nga pag-guide, kagsubong man Ginoo ang imo nga guidance, ang provision, ang protection, ang good health, ang kaalam sa tagsa-tagsa Ginoo ka staff. Nagapray man kami Ginoo sang 97.5 DYFE FM o nang tugon ng pamayanan sa Tacloban. 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo sa ila tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Kag nagapray kami Ginoo sang FABC Sunday will strengthen partnerships with local churches and foster unity in sharing the gospel. Amay nga lang ito. Nagapray kami Ginoo nga ang mga Muslim listeners will have an open hearts to receive the gospel and come to know Jesus as their Lord and Savior, Amay nga langit nun. Padayon kami nga nag-praise ang mga staff, kag subuman ginoong broadcast partners, ginoo, sining ang mga stations, ang mga program host, kag ang block timers, ginoo, kabay nga ikaw, magapakamayo. Nag-pray man kami sa 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Ang imong pag-iya, Lord, ang pabor ni mo and preparations continue for the 20th anniversary, ang unity, ang wisdom, kagsubong man ginoong harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. May langit nun. Palayang naman nga gina-pray, you know, ang 1197 DXFE sa The Good News Radio sa Davao. Ang kaalam sa pag-produce, you know, sa online and on-demand content, ang protection, ang good health, ang provision sa staff. Kagsubong man na may ngalingit nun ang blessing rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. Among gid nga pangamuyo na ikaw gid ang magaupod, ikaw ang magapakamayo, ikaw magapaligon, Ginoo, knowing that apart from you, we are nothing. Amay nga lang ito. Amuman amay sa 106.9 DXDRFM Radyo Gandingan. Ikaw ang magabless, ikaw magapakamayo. Now, 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Kabay pa nga ikaw gid ang maga atag kaalam, creativity as they develop, you know, strategies to actively engage our listeners through social media platforms. Amay nga langit nun. Padayon kami nga nag-pray, you know, sa mga first response radio, FRR, ang Papuri Music Ministry, kagbisan pa man, you know, ang shortwave broadcast. Nag-pray kami, you know, sa imo protection, kaalam, kusog, kabakod, and its properties, technologies, and stuff. Kabay pang ikaw, ganang magapakamayo, Ginoo. Updigid ang tagsa-tagsa, tagae isang kusog, maayong alawas. Kabay pang ining mga ministries, Ginoo. Ang FRR, Papuri Music Ministry, ang tagsa ka-host, tagaan mo, Ginoo, sang kaalam. Kagmangin blessing sa tagsa-tagsa, Ginoo, nga nagapamati, Amay nga langit nun. Nag-apply man kami, Ginoo, sa low pressure area nga nag-igo, Ginoo, sa Philippines. Ikaw mag-protect sa mga katauhan diri. Kabay pa nga ikaw man mag-bless sa tagsa-tagsa, Ginoo, ka ginaagyan sining low pressure area. Kabay pa nga ikaw gid ang mag-bantay kag mag-preserve sa tagsa kakabuhi. Nag-pray man kami sa Kyrgyzstan. Nag-pray kami sa FEBC team in Central Asia sa radio station. Kabay pa nga ikaw gid ang mag-upod, magapakamaayo ang operation sini. Bisan pa nga mangin blessing and fully restored, Ginoo, so that the gospel of Jesus Christ, Lord, may be shared. Kag bisan pa amay nga lang ito ng mga katao, mga katauhan sa sining area, makakilala kay Jesus nga ila, Ginoo, kag personal nga maluluwas. Nag-pray man kami, Ginoo, sa Indonesia. Kagabay pa nga ang imugin nga pag-upol sa Southeast Asia nga stations, FABC. Kagabay pa nga mangin blessing ini kag kadamo sa makakilala kay Jesus Christ nga ila, Ginoo, kag personal nga maluluwas. Padayon man naman nga ginatugyan, Lord, ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon ila. Binigit amay nga langit nun sa kinanglanon nga religious party lead community and broadcast presence in the area nga sa diin evaluated and they need, you know, sang dialogue with regulators. Kabay pang ikaw magapakamayo and kaalam, kalinong, understanding as they navigate this complex situation. Nagapray kami, Ginoo, nga ikaw mag-intervene, mga leaders, Ginoo, nga magpakighambal sini. Kakabay pa nga immediately, ikaw gid ang mag-upod, ikaw magapakamaayo, ikaw magapaligon, ikaw magatuytoy, Ginoo. I-bless man ang tanan-tanan nga mga nag-broadcast sini nga station diri sa DYV sa Bacolod. Tanan nga nagawali, tanan nga may bahin, ang tanan nga staff, ang nagapamati, Ginoo, sini nga time. Kabay pa nga ikaw mag-bless. Kabay pa nga ang imo pulong, mangindako, mapagpakamaayo sa tagsa-tagsa. Amay nga langit. Nung dalayawon kagid, at sa sininga aga ginapasalamatan ka namon kay nakapangamuyo kami. Sabta kami, Ginoo, sininga pangamuyo. Kag Lord, nagapaabot kami nga ihatag nimo ang amon gid mga bay. Amo ni amon pagampo in Jesus name. Amen and amen. Madamo gid nga salamat amyan inyo kubos nga alagad Pastor Bits here sa Galicia Baptist Church Incorporated, Galicia, Ilog Negros Occidental. Magapaalam na ang Dios gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Constantly Abiding. Amuyad to ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian ka ginakabig ini siya nga hymn of testimony. Nagapamatuod ini kung ano kadako, katutom, kagtampad ang Diyos sa iya nga mga tinubos, kag sa iya nga mga kaanakan. Ang inibala nga kalantahon nagahatag ini sa aton sang kamatuuran nga napasad sa pulong sa Ginoo sa John chapter 15, ang ina nga dinalan nagapatuhoy ina sa aton Ginoo Kristo bilang amo ang puno sang ubas kag ang tagsa-tagsa sa aton mga sanga kag iya ini nga ginapamulong sa versikulo 4, magpabilin kamo sa akon kag ako sa inyo. Subong nga ang sanga indi makapamunga sa iya kaugalingon kun wala nagaangot sa puno. Amuman kamo kun indi kamo magpabilin sa akon. Ti ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo ang aton bala nga dependence, ang aton bala nga pagsalig sa aton nga Dios. Kay kun indi kita magpabilin sa iya, indi kita naangot sa iya, wala kita singsarang nga mahimo. Apang kun ang aton nga kabuhi naangot sa iya, mahimo naton ang tanan-tanan nga tinutuyo plano niya sa aton niya nga kabuhi. Amuna nga si Pablo nagambal, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang idea dra sang all things, hindi ni nga makapinagusto lang si Pablo kung anong imuon niya. Hindi amo sina, no? Kung hindi nga ang mga butang nga gusto sa Diyos nga imuon niya, mahimo niya. Kay ang Diyos mismo amo ang naghatag sa singkusog, kabakod, nga mahimo niya, kag matuma niya ang ina nga mga butang. Ini tungod sang ginatawag naton dependence. He was able to abide in the Lord Jesus. He expressed his dependence upon our Lord Jesus. And amo ina ang rason, that is the very reason why he was able to live an exemplary Christian life, because he was able to constantly abide in Christ. Constantly abiding. Nagapasalamat kita sa Ginoong madamo sa makutura natun nga nagapahayag sa ilaman niya. Pagpasalamat paagi sa aton mga text messages sa mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kagdako ina ang amo niya kalipay. Kaya naibaluan naton niya ang pulong sa Ginoo, hindi magablik sa iya kun hindi niya matuman ang iya nga tinutuyo. Kag nagapasalamat kita nga ang pulong sa Ginoo gamhanan sa pagbag-o sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Naghatag sa aton sing kusog kagabakod nga may baluan aton ang tinutuyo sang Ginoo. Kang hindi lamang amo sina, naghatag man sa aton sing kusog kagabakod nga matuma naton ang tinutuyo sang Ginoo. Kag subong man makahatag sa aton sing paglaom, kasiguruhan sa pag-atubang naton sang aton niya nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now, kung may ara sa inyo nga nagapamati sa ato ni broadcast, kag kinanglano ni mo ang Biblia nga sa tiun nga magapamalandong kita, may ginatamdan ikaw nga kopya sa aton Biblia, may ari kita diri ginapangatag nga libre nga kopya sa ato niya Biblia. No? So, i-text lang ninyo ang inyong mga pangalan, no? Kag subong man ang inyong address, kay aton gid ina kamoting waan nga mapadalan. Ang isa man kabutang nga no natarana mo, no, may mga pilaman kabilog nga nagbalalik, return to sender ining aton diri nga mga parcel, no, kun pwede pa lang mahatagan nyo sang specific gid nga address agod nga ma-deliver gid sa inyo, no. So ang ako nga cell number
Kagdiri ninyo i-text ang inyo kumpleto nga pangalan kag address 0917-1880832. Liwato na kon 0917-1880832. Kabay nga sa gihapon na Ginoo magapadayon sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Ikatatlo na ining hugna sang aton nga pagtuon sa sini nga topiko diri, Our Lord's Provision to Our Lives Puzzle. No? Ang mga nagakalainlain nga mga butang nga ginabugay sa Ginoo sa imo kag sa akon nga amo ini magsugata sang mga nagakalainlain man nga mga pagpanghangkat o kon mga problema, mga kabudlayan kag palaligban naton sa aton nga kabuhi. Ang katahom niya kay walay sapayan nga wala man sang kinalain ang kabuhi sang tumuluo kag di tumuluo. May problema man. Tanan-tanan, tumuluo ka man o kung di tumuluo ka man, may problema gid, may pagpahangkat gid nga nag-abot sa aton nga kabuhi. Ang kinalain lang kay may Diyos kita nga mga tumuluo nga amo ang gingikanan sang sini nga pagtilaw, pagpangakat kag problema, kag subong man, handa siya sa paghatag sa imo kag sa akon, sang kusog kabakod kaalam nga masugata naton kag madaog naton ang ini nga mga nagakasari-sari nga mga pagtilaw kag pagpangangkat sa aton niya nga kabuhi. That's why we have here in the book of Psalm 46, the divine resources for our life's troubles. Kag ano ini? Tatlo ini ka mga letter R's. No? Ang una diri nga nakita naton, we have a refuge. Kag ining aton nga dalangpan, wala sing iliwan kun indi ang aton nga Dios. Diin naton ina makita Salmo 46 versikulo 1 nagambal ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton, ang Dios aton dalangpan kag kusog, handa gid nga kabulig sa kalisod. Ti klaro nga nakita naton kag natun-an naton sa pulong sa Ginoo nga siya amo ang igang sang panag-on, Rock of Ages, a stable, sustaining and sovereign rock. Kag tungod nga nagapadayon siya, ang kamatuoran din nga makita naton, hindi siya mationg. Gani makasarang kita magpasilong sa idalom sang landong sang sini nga igang sa tion sang kaadlawon. Kag subong man makapanago kita sa idalom sa sini nga igang sa katugnawon sang kagabiihon. Kag ang saman kabutang nga aton nga nasapuan, we don't run to him to hide, we run to him for help. Now that is one of the most important truth when we talk to our God as our Rock of Ages. So ikadua, we have a river. Amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo, versikulo 4, may suba ngang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios. Ang balaan niya duog sang mga kayang-kayang sang labing mataas. Ang Dios yara sa tunga niya, indi siya mationg. Ang Dios magabulig sa iya sa aga pa. Ti ano diri ang makita naton sa pulong sa Ginoo, may ara kita suba. Sa ginambal naton, ano ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa aton parte sa suba? Ang suba, amo ina ang ginatawag naton diri, duog nga sa diin ang tubig nagailig. Kag naibaluan naton ang tubig, kabuhi. Ang tubig nagatugas ang ginatawag naton kabuhi. Kag subong man, nagapadayon sang kabuhi. It creates as well as sustains life. Amo ina kung aton ilang taon, madahamo sang mga syudad sa daan niya katipan nga yara sa kilid sang dalagko nga mga suba. Katulad sang mga syudad sa Ehipto,
ang ina nga syudad, yara sa kilid sang Nile River. Ang Babylon, yara sa Euphrates River. Ang Rome, yara sa Tiber River. Pero ang Jerusalem niya, wala sang ginatawag naton suba. Ti ambal sa iba, ti Jordan River, hindi. Kalayo sa Jordan River. Kag ang Jordan River, tam-an kagamay ina nga klase sang suba. May mga tinion gani nga daw sapa, dako-dako lang ina sa sasapa, no? Ang bahin sang Jordan River. Pero anong kamatuoran diri nga makita na tunya nagambal diri ang Ginoo nga may suba sa siyudad sang Jerusalem. Sa ginambal naton, this does not talk about a literal river, rather a spiritual river, an everlasting supply of spiritual power and blessedness. Kaya nga man, sa ginambal naton ang suba naghatag sang kabuhi kag suwong man nagapadayon sa kabuhi. Madamo sang katamnan kay maayong duta kag tungod sini madamo sang sapat nga nagakaon man sa mga katamnan kag tungod man sini magakabuhi ang mga katawan tungod sang katamnan kag sang mga sapat nga pwede nila makaon. Tiini kon ato nilang taon, nagapakita ini sang kabuganaan. Kag ang imo, kag ang ako niya kabuganaan, yara gid lamang sa aton nga Diyos. Hindi makita sa kadamulon sang aton ni passbook, bankbook na ton, o kung sa kadamuon sang aton dira nga mga real properties, kung hindi sa espirituanon ni aspeto sang aton niya nga pagpangabuhi. Amoy na kung aton nilang taon, you want stability in a world of uncertainty? Call upon the unchanging God, why He is our refuge. You want peace in a world of trouble? Abide upon the Prince of Peace. Why? Because He is our river. Ti ang ikatatlo diri. Kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton kag aton niya makita sa versikulo 10 kag 11. We have a revelation. May gin pahayag ang Diyos. Kag tungod sa iya nga gin pahayag, may ara kita nga kapahoyan. Amo na nga, if you want rest in a world full of weariness, come to the giver of eternal rest. Why? According to Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Anong ba't silingon sini? Ginpahayag niya ako galingon, magpahimuyong ka mo. Kilala ninyo nga ako ang Diyos. Sa tiyon niya magpahimuyong ka mo, may baluan ninyo nga ako ang Diyos. Anong ba't silingon sini? Diri natin makita nga masami kung ikaw kag ako nag-atubang ganit isang problema, ga pangaraskas kita kung paano naton sulbaron ang problema. Ang ambalas ng Ginoo, pahimuyong. Hindi magulag. Kalma. Kay ako ang maga sugata sa sina nga problema. Agod may baluan mo nga hindi ikaw ang Diyos sa imo kabuhi, kundi ako ang Diyos sa imo kabuhi. That's the point here nga aton subong pagatunan. Kag aton ini, no? Amat-amaton yung pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Now, ano ang but silingon sang pulong diri nga revelation? Kun aton balang buksan ang aton Bible Dictionary, katahum sang iya nga definition, kahulugan sang pulong nga revelation, o kun ang iya nga bugna, ang iya nga ginpahayag. Revelation means God's communication to people concerning Himself, His will, His moral standard, and His plan of salvation. Amo ini kuno ang pamaagi sang Ginoo nga mapabutyag niya, mapakita niya, mapakilala niya kun sino siya, ang iya kabubuton, ang iya nga talaksan sang iya pagkabalaan, kabisan pa ang iya plano sang kalawasan. Sumbut silingon sinigili, ikaw kag ako kun ipabilin lang kita sa aton nga matutuod niya kahimtangan. Human as we are, depraved as we are,
sinful as we are, ignorant as we are not able to know and understand and at the same time appreciate the revelation of God to our lives. That's why it was the Lord Jesus who initiated to reveal Himself to us. In the beginning was the Word. He is the very Word the Father used to reveal Himself to us. Madamo man ang Diyos nga ginpahayag. Ginatawag nato ina natural revelation, general revelation. Amo ina sa aton nga theology, paagi sa mga gintuga niya. May ara man nga ginatawag kita special or ginatawag naton supernatural revelation. Kag amo ina ang iya pulong. Kag ang pulong sa Diyos, may ara ginatawag kita written word and personal word. Written word, it speaks of the Bible. It refers to His Word. Bible, written word. And at the same time, it refers to His Word, the personal word, who is the Lord Jesus. Ti ina nga kamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo, katahom sa sina nga masapuan naton. Kaya nga man, ginpahayag niya iyo kagulingon. Kaya kung ikaw lang kagako, all by ourselves, we can never recognize, understand, and appreciate the revelation of God. Ti ano ang iyadri nga ginpahayag sa sini nga dinalan sa kasulatan? Magpahimuyong kagkilala ha, nga ako, amo ang Diyos. Kung nantaon niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga mas makilala naton ang aton gili Ginoo ko nagapahimuyong kita. Ko kaisa sa kasakuan sa pagpangabuhi, nagakalipat kita sa aton niya Diyos. Pero sa tion sa kalinong, dra na naton may buluan pagid siya. Amuna ko kaisa nga ang daw mas malapit ang Diyos sa aton kunyara kita sa hospital nga nagahigda kag may mga dextrose, kag may mga ano padra nga ginakabit sa aton nga lawas, kumparar nga ara kita sa sulod sa aton nga opisina o kung sa sulod sa aton nga balay. Kay nagapakalinong kita mo. Muna ko isa kung hindi makuha sa Diyos ang aton atensyon, may gamiton gid siya nga bagay agod nga magpakalinong kita kag makilala naton siya. Amuna ko aton nga lang tahon bala no? Diri naton makita kagkatahong bala sa isa ka pangunauna sa sininga managwali no nga aton diri nga ginatamdan ang iya diri nga notes. The trouble with many of us Christians is that we think we are God. We make our plans and pull strings and try to manipulate people and situations only to discover that everything falls apart. Sakto gid, di ba? Kitaya sa tiyon nga ara kita sa mga kabudlayan, nagalagaw man ang aton niya pangunauna. Naghahimo kita sa mga plano naton, ginamanipular naton ang mga sirkumstansya, kag ang mga nagaklahain dira ng mga katawan, agod niya magpauyon sa aton niya nga plano kag tinutuyo. Apang sa piyakabahin, sa ulihi marilisar tamlang gali, nga palpak ini tanan-tanan. Dong ako ni bla nga pagpanumdom, do pros bla si isa kabata nga gamay, nga naguba ang iyadra nga traktarak. Karon ari si tatay niya, nagpalapit sa iya kay uhon ni tatay niya traktarak niya. Ginatago niya ang iya nga traktarak sa iya nga tatay. Kakungkuan sa iya nga tatay, ginatapin niya ang kamot sa iya nga tatay. Kagtapos siya iya ang sukat sang kayo. Hasta sang uli nga, nadugangan na gid ang guba sang iya nga traktarak, kag indi na gid ma kayo. Kay siya yan ang kayo, kag hindi sa kabalo magkayo. Ti amuman ini sa aton espiritu, hanon niya pagkabuhi. That's why kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ining pulong gali bala ko no, nga be still. The literal meaning of the word be still means take your hands off. Ti anong ba't silingon sini? Kung sa aton pa, kuwaa ang imo kamot dra. Anong ba't silingon sini sa Diyos? Kung may mga problema nga nagabot sa aton kabuhi, hindi kita ang magkayo sa mga tarak-tarak nga naguba sa aton kabuhi. Take your hands off. Kuwaa ang imo kamot. Kagtuguti nga ang Diyos amo ang magkayo
sang mga kabudlayan, problema, pagtilaw nga nagabot sa imo kabuhi. Abyan kagutod sa Ginoo wala ko kabalo kung ano nga mga taraktarak dra nga nagkalaguba sa imo kabuhi. Ayan sa imo relasyon, ayan sa imo trabaho, ayan sa imo eskwela, o kung ayan sa imo personal na kabuhi. Pero isa lang gid ang ginalaygay sa Ginoo sa aton, be still, take your hands off, and the Lord will prove himself that he is God. Get your hands off the situation. Stop playing God. Don't assume the role of God in your life. Permit Him to take over. Allow Him to repair, to interfere, and to intervene. And then you will realize that He is God. Why? Our Lord's provision to our life's puzzle. He is our river. He is our refuge. And He is our revelation. Kabay pa ang Ginoo magapakamayo sining pulong nga aton ginpamlandungan sa sining adlaw. Ininyo byan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

0: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin at minsan akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga adlaw mga kauturan, magapadayon kita sa aton nga pagtuon. Siling diri sang aton ginatunaan sa Jeremias 18 versikulo 1 nga nagasiling, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house and there will I give you my message. So nagkanto siya dito sa potter's house kag nakita niya ang mga tao nga nagahimo na working at the wheel, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Mga kauturan, amo inyo, ang nag-abot naman ang pulong sang Ginoo niya, o house of Israel, can it not do with you as this potter does, declares the Lord, like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, o house of Israel. Amo na, sa pasalig sang Ginoo, sang Diyos sa Israel inhon niya yara kamo sa akon mga kamot dumdum kamo sa ginhambal dira sa pulong sang Ginoo nga kun ara ka na sa akon mga kamot nobody could pluck you out in my father's hand. Kristohanon, this is our joy, this is our assurance nga kun ara na kita kay Kristo Jesus, kun yara na kita sa iya kamot, ha, nobody could pluck them out sa kamot sang aton Ginoo, sang aton manunuga. That's why siling naton ang Ginoo nagpadala sang mga problema, sirkomstansya sa kabuhi sang mga Kristohanon, sang mga Israelinhon. So ayhan ginakambyuhan niya ang iya mga batasan, nga imold niya ina as a nation that could please him. Kaangay man naton, as I have said earlier, God does something similar with believers today. Whether to remove sin from our lives or to mold our character to become more Christ-like. Kaya ang iya gali goal is to improve us. Now, ang isa pagin nga naobserbara na akong diri, amo ini. Ang iban nga mga followers ni Kristo Jesus, some of Christ's followers, seems to go through life without major reshaping experiences. Nagkabuhi lang sila, pero wala pala sa major reshaping experiences. Ang aton niya, niya i-reshape tanabi ang aton, kung ano? I-repair tabi ang aton, ilong?

ayahan siyang ginatawag naton spiritual maturity. May ara gani nga spiritual growth, spiritual maturity. Kaya api naton niya ang pagtubo sa kaon nang eh. Niya doon ang tambok sa nagkaon sa nami mo, nami sudaan niya. Permi, kaya may kwarta siya. Ano nang niwang si brother amo iniman? Siguro may taas gid kayo ang iya sugar ay diabetiso na gid siguro tudo ay nga ang nag-amo na siya. Ah, masilang iban nga huwag na sa may ginakaon kay man, pigado no mo. Abi naton, ang maturity o kunang growth, makita na masapuan na nato nina sa material ka bagay. Kagbabalaan nato ng isa katao kung amo na siya, kay man materially secured siya. Apang dumdumon gid naton mga kauturan, man, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, kundi sa pulong man sang Diyos. In other words, we also need, kinanglan man naton ini ang spiritual maturity. You know, that most of us before, sa pagbiya niya sa sininga kalibutan, and I believe, tanan kita, hindi man magbato sa sininga kalibutan. Ha? Idata isang katos, idata nobinta, iban o tsintalang gani. Ha? Even others may even live up to 80 years old, bonus na inasang Ginoo. Sin bonus pag hindi inasang Ginoo. Apang, kung aton talupang doon, ang mga tao down the road, ayan, in their spiritual maturity than most of us, ayan, antes sila magkabuhi, o kung antes nila bayaan, ining old and troubled life, makasiling sila nga, ate, mahimo ako sang reshaping sa kabuhi ko. Gusto ko mag-change sa nga ako na attitude. Because, mga kuturan, if you are going through an unusual amount of grief, kung kaysa, makasiling kita pala nga magkanto kita sa unusual amount sang disappointment, ha? Grief, pain, hindi ka magdesperado. Yes, sometimes we experience losses and pain sa aton kabuhi. We lost our loved ones. We lost our kung kaisa business ta. Sakit. Ayan, madisappoint ka sa iba ng mga katawan because you believe really sa ila. Sa imo mga kauturan, sa imo mga loved ones. Apang hindi ka magdesperado. Remember ha? Ang Diyos, amo ang pater ta, amo ang nagahimo sa aton, amo ang nagapulupi sa aton, kagina shape-shape niya kita, and even reshaping us. The pater is at work in your and in my life. Mga kauturan, amo ng Diyos, ni Jeremias. Sinig sa verse 4, the vessel was marred, so he made it again into another vessel, as it seems good to the pater to make. Kung aton mo makita, pagusto lang kuya. Amo lang hindi kita pwede kambal ka pagusto lang tayo permi. Ang Diyos siya pagusto siya ya, hindi laman nga nagapagusto siya, hindi laman nga daw nagapabaya siya ukon nagapagusto lang sa himo, sina nga himo, sina. Apang, we are already in His hand and He plan every detail sa aton mga kinabuhi. That's why I mentioned earlier, the potter is at work in your life and in my life. In other words, ang aton, kay tungkol nag-work siya sa aton, kung kisa may mga pain and losses kita, may mga disappointment kita, may mga grief kita, or kasubo, or whatever, ng mga expectation ta, wala, nag-abot, kay hindi amoy na, hindi ka mag-dispirado. Ang nagahimo sa aton, ang manog mold sa aton, ang manog pi sa aton ka ginaga shape sa aton, ang Diyos nga amo ang pater nga nagahimo sini is at work in your life and in my life. In other words, i-allow lang mang naton siya to shape us. I-allow naton siya to shape you. Gina-remove niya ang mga imperfections kag naga-build siya sang pagsalig sa iya. He removing the imperfections and building your trust in Him. Do you trust Him? Kung isa, silingka, mapakwan ko bala. Mapa...

0: facial ko, mapaspa ko. Yan pangwaan na dagani ang mga whiteheads, ukon, mga blackheads sa akon nga guya. Kay galaw, ay dado ka imperfect blas sa akon guya kung may amusin na. Yes, of course. Di siya nanamian kita mag-care sa aton lawas. Apang ina, sa gwa lang, pisika lang ina. How much more sa aton tagipusoon, kamusta ka, Kristohanon, ang imo, kabuhi, bala, na nasabdong ka na, o kung napahain na nabala sa kay Ginoong Hesus Kristo. Pagkakuturan, allow Him to shape you, removing the imperfections and building your trust in Him. May isa ka po ay maging sulat sa hindi naging butangan niya ng anon. Sila niya, I do not understand, Lord. Yung ginuula ko kids, hindi. I do not understand, Lord, but one day, I will see. Di ba? Yeah, I do not understand, Lord. But one day I will see. Makita ko ang sabat sang akon mga palamangkutanon. Maangkon ko gini na pinakadlaw. Your loving hand was taking pains to mold and fashion me. Ah, kanami gali. Bisan pagkasakit ang mga kamot sang aton Ginoong Hesus Kristo, siya nag-shape sa aton. Wala siya nagakataka kagway sa ginakakapoy tungod kay Diyos siya. Apang ang Ginoo naton ba nagapadayon mold sa aton because He wants to fashion you. That's why many times I would like to remind you and I am reminding you again. Let us display Jesus in our lives. Are you? Ikaw ba lang nag-display si kay Jesus sa imo kabuhi? Mga kuturan siling diri sang poem nga ginbasa naton, I do not understand, Lord, but one day I will see. Your loving hand was taking pains to mold and fashion me. Mga Kristohanon, God sometimes may break us so He can remake us. God sometimes may break us so He can remake us. Mamangkot ko sa inyo. Siling diri sa Jeremias 18:4. The vessel was marred, so He made it again into another vessel, as it seems good to the potter to make. Jeremiah 18:4. Ano ka nga klase vessel? What kind of vessel are you? Ano ka nga klase kulon kung sa aton pablang pulong? Ano ka nga klase pat? Ano ka nga klase galamiton? Kabay pa. Nga, lima ati pastor, kwan kuya ya, pwede kuya maprituhan? Pwede kuya mapinamalhanan? Pwede ba ko masinabawan? Pwede ba ko matigangan? Ano nga klase ka vessel nga galamiton? Are you a vessel unto honor or dishonor? Mga kauturan, diri ko nakita ang lesson as we close this message. Sa sinigil niya tiyon, diri ko nakita ang lesson. Nga number one, ang Ginoo is a God of another chance. God is a God of another chance. Abyan, ang tiyon imo karon. Remember, God is a God of another chance. Ang tiyon gusto sang Ginoo nga i-grab di mong opportunity. Why don't you accept Him as your Lord and Savior? Kristohanon, untatida na ang hindi mo pagka mapakinadayunon sa pag-alagad. Alagara ang Ginoo sa bugos mo nga kinabuhi. God is a God of another chance. God is a God of love. For God is love. God is a God of miracle. He can mold you again. Do you remember sa Jeremiah? I would like to remind you. Jeremiah 18:1-6. The same nga lunang nga clay ang gin-remake niya, gin-reshape niya. That's why gin-mention ako earlier nga kinanglan may ara kita nga major reshaping experiences. Ha? Some of Christ followers seems to go through life without major reshaping experiences. Apang siling sang Ginoo, I want to reshape you and I want you to remember this, that I am doing a major reshaping experiences in your life. I want to use you again. And I want to remove the imperfections and building again your trust in me. Do you believe this? I believe in miracles. He can mold us. And number four, ang Ginoo ay han is a God of promise. God is a God of promise. He promised you and me that He will never leave us nor forsake us. He wanted you and me to be a part of that great kingdom. He wants you and me to start a change. Kaya kung nag-start ang pagkambyo sa imo kabuhi, then others will follow. Mga kauturan, remember this. Nga kung kaisa nagapadala ang Ginoo sa aton sang kabudlayan, sang problema, sang mga pagtilaw, sang tribulasyon, sang mga disappointment, sometimes ginabuka niya kita, He break us so He can remake us. Do you allow the Lord to shape you? Do you allow Him to remove sang ginatawag naton the imperfections and building your trust and confidence in Him? Would you like to come to Him and say, Lord, I am offering my life to You. I want to be a part of that great kingdom. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahili, kaya akong cellphone number is 0918-9012178. Good day! Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37-39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala nang iba.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot na pagpatog siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: Ngayong aga sa itong mga pinalanggata palamating sa liwat, welcome naman sa itong programa, Chris Kapawa sa Ngaga. Magkapadayon kita sa pagkong sa pulong sa Ginoong, ating gipiguluhan, the two paths of life, no? Nga makita natin diri sa Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Nagambal diri, no? Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So, sinaga, no, magpadayon kita sa madugduman nato, no, ang initial na passage. Jesus Christ is about to come to the conclusion sa ginatawag natong Sermon on the Mount, no. Ini nga teaching, kung tanaw natong diri, ini nga passage, no, before siya mag-end, magkanto sa conclusion, himo iya ini to call his hearers, no, nga maghimo sang decision after niya nga magtudlo about true righteousness, prayer, giving, forgiveness, even wholehearted devotion to God, no. Muning iyang kusapan babla, no, invitation, no, inviting those who hear him, no, to make a very important decision sa nakabuhi, no. Kaya muna sa verse 13 gid, no, linya enter ye into the straight gate, no. So sa ka decision nga dapat gid mo on sa mga tagpalamati sang aton nga Ginoo, kasi na magadetermine sang ina nga decision, magadetermine sang hindi lamang sang ilang decision, no, kundi magadetermine sa ilang road nga agyan, no, kag magadetermine man sang destination nga ila kadtuan, no, kag mo na aton pagapamlandungan karon. So sa ma dumduman naton, no, muna sa diri sa una gid nga part, no, the choice between two gates, no, enter ye in at the straight gate, kag ina siya muna sa lingkod gina, the most important decision nga ang sa kata hearer ni Christ Jesus, sumulunod niya or mga nag-learn sa iya, naghimo gid, no, tumanon ina nga desisyon sa iyang kabuhi or instructions ang aton gid, no, make it a definite decision gid sa kabuhi, no. So nga diri, no, enter ye in at the straight gate. So sa mabaluan naton, no, sa nadumduman naton diri John 14:6, no, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me, no. Kay sa John chapter 10 verse 9, siling man ni Jesus dira, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. So, inisa nga decision, yung tanong natong diri, leads to the narrow gate, no, nga decision, pagsulod, entering the narrow gate nga decision is the first step, no, to enter man, no, so ginatawag naton straight or narrow road diri nga ginatawag, no, sa muna natong anato nagligad, nga ang narrow road mo nang pagkabuhi nga nagasalig kag nagatuman sa kay Kristo Jesus, kag ina siya, no, mo nang mabudlay nga dalan, ang dalan sa ginatawag naton discipleship, no, and that is learning from the Lord Jesus Christ, no, kag living in obedience sa iya, no? So dira sa Luke chapter 9 verse 23, siling di sa aton nga Ginoo, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me, no. So, ina siya nga decision, no, nagatulod sa aton or nagalid sa aton sa pagsunod man, no, sa hindi lamang sa narrow road, kundi nagadetermine man sa katatlo ni nga bahin sa aton pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no. That two different destinations, no, kay makita nato, no, kasi nga mga verses sa Matthew 7, 13 and 14, may duwa man di siya ka destination, no. So the broad road leadeth to destruction, no, Destruction refers to eternal separation from God, and those who rejected Christ will face everlasting judgment. So, muna, no, ang pagpili sa kabuhi sa kalibutan, ang pagpili nga nag-reject sa kay Christ Jesus, muna ang kabuhi nga nag-lead sa kalaglagan. Kaya muna gid ang kaladlukan nga butang, no, nga sarang mapinsaran naton, no, kaya ma-imagine naton sining aga. Kaya itibalo kita ang muna sa Romans 6:23, ang bayad sang sala, kamatayon. No? Kaya, pero ang dulot sang Diyos, kabuhi nga walay katapusan pagi sa ato, pagi sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo, no? So matura ni na, no, nga kun ibutang ta lang sa aton na pagipusog ka pangunaw na intindihon na aton ang bayad sang sala, no? Hindi lang na siya physical nga kamatayon, kundi walay katapusan nga mahamulag kita sa Dios kay mag-antos kita sa impierno sa walay katapusan, no? Siling ang namulag dira way nagakulugan way natakwa way na pasilabot o kun ano dira Dios sa aton, no? Way na kita nagagain sa iya, way na kita nagakuha sa kunanogikan sa iya. Kaya sa luyag natin kayo sa hindi, no, even evil men nagabenefit sa mga blessings ng Ginoo. Ang hangin, no, ang adlaw, ang ulan. No. Pero way nagakaulugan nga kayo na hamulag kita. Kung hindi nagambal na sa natuang spiritual separation, no, wala kita sa connection sa iya or relationship. Tungod sa sala, no, nga nagpatunga sa aton. Kaya tungod sina, ang bayad sa sala mo nang mabudlay pagit, no, kay siling nga the wages of sin is death, isa lang ka sala. Hindi lang na physical nga kamatayon kundi spiritual man nga kamatayon, no. Abo sila ngon na separate kita sa iya kay sa at the end, no, kung mapatay kita, hukman kita sa Ginoo pag ibutang kita dito sa linaw sang kalayo, magantos kita dito for all eternity just for one sin, no. Kaya gamon ang masubok gid, no, kay hindi lang kay isa ka sala nga atong nahimo sa tubangan sang Dios, kundi damo gid, no, kaya we will suffer there for all eternity, no. Hindi lang na kay isa ka adlaw, no, isa ka semana, kundi isa ka bulan o kundi isa ka tuig, kundi walay katapusan nga pagantos dito sa impierno kag mo nang pinakasakit ra. Kay sumahon ta man ang tanang pagantos naton diri sa kalibutan, hindi sarang makumparar sa pagantos nga aton pagantos nung dito sa impyerno, no? Kaya gamon ang pinakasakit gid, no, nga pagantos na ga-enjoy kita sang sala diri sa kalibutan for a short moment of time, pero mag-suffer kita sa eternity for the punishment, no, ginahatag sang Dios sa aton tungod sa mga sala. Much more ang ginatawag naton rejection, no, pag-reject naton or pag di pagtuo sa kay Christ Jesus, subong maluluwas kay Ginoo sa aton nya kabuhi, no. Ay mo nang ginambali bra sa John chapter 3 verse 18, he that hath the son is not condemned, but nagatuo sa kay Christ Jesus, no, ang sino man nga nagtuo sa kay Christ Jesus hindi na pagkakondinahon, kundi pero yadtong wala nagtuo sa iya na kondinar ng gadaan, kay wala siya nagtuo sa ngalan sang bugtong anak sang Dios. Tungod sina ang pagantos naton, tungod sina, no, mag-antos kita sa impyerno, no, tungod sa atong desisyon. Diyan mo na ka-importante, gina, ang pag-sulod sa makitid nga gawang, no. Diyan mo na sa Kristo Jesus ang pagsalig, ang pagtuo sa iya, pagkilala, subang maluluwas, Ginoo sa atong niya kabuhi, dako-dako, gina siya nga determining factor sa atong ginatawag, hindi lamang sa atong kabuhi sa sinikalibutan, kundi sa atong destination and eternity, no. Kaya gamo na, no, ikaduha na ito nila the broad road, but also nag-humble madri ang atong Ginoo about the narrow road, no? Sali niya, but the narrow road leadeth unto life. No? This is eternal life with God. Kaya ina siya nag-sugod sa tiyon nga gintuhan naton si Kristo Jesus upang manluluwas sa Ginoo sa ito niya kabuhi, no? Dira sa John 3:16, sali niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life, no? So, at that very moment na nagtuo kita sa kay Christ Jesus ubong maluluwas kayo sa atong kabuhi, nang ko naton ang kabuhi nga walay katapusan. That life, no, actually, kung magsiling kita eternal life, hindi lamang siya nagambal sa quantity of life, no, that we will live for all eternity with God, no. But nagambal mo na sa quality of life na ginhatag sa Diyos sa aton that made us just sa tubangan sa Ginoo, no. Ang life, no, nag-refer na siya sa lifestyle sang Dios na ginhatag sa aton, and that is the lifestyle of righteousness, no, sa tion nga nakasala kita, nadula ina sa aton, no, ang inang righteousness nga ginhatag sa aton or base sa design sa Ginoo, we are made in His image, no? Inang righteousness nga ara sa Dios, ara na sa aton man sa tiun nga nagtuo kita sa iya or ginhimo kita sa Dios. No? Inosente kita, wala kita, matarong kita sa tubangan sa Ginoo. Pleasing kita sa tubangan sa Dios tungod sa na. Pero tungod sa ang sala nga nagabot sa aton, tungod sa sala nga nahimo naton, muna silang dira sa Romans 3:1-3 saying, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Tungod sa na, we are no longer qualified sa pag tindog sa tubangan sa Dios tungod sa aton sala. No? Kaya gamit na tungod sa nadula ina sa aton, ginpromesa sa Dios sa aton ang i-restore ina sa aton. Muna silang nga, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So everlasting life gift ina sa Dios sa aton. Even sa John chapter, Romans chapter 6 verse 23, sila niya, "But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." So nabuhi, iwalay katapusan, ginahatag sa Dios sa aton para ma-enjoy naton ang eternity with God. No? Dira sa John chapter 10 verse 28, amun na sa angit, sila niya, no? "And I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." So ini siya nag-ambal gates, ang itawag natin eternal life. No? So nga, eternal life is not merely living forever but also knowing God through Jesus Christ, enjoying His fellowship now and dwelling with Him forever. No? So, sa tiyon nga gintuuhan natin si Jesus Christ, no? Ang eternal life, masalindri, no? Hindi lang kay living forever, no? But simply knowing God through Jesus Christ. So, dyan nagsugod, no? Muna sa John 3:16, sa tiyon nga gintuan nato si Jesus Christ, kung maluluwas inon sa ato niya kabuhi, dira nato na baton o naangkon ang kabuhi ng walang katapusan. Sinindri, enjoying His fellowship now. In ang eternal life, we are enjoying that in relationship with God. No? So adlaw-adlaw na enjoy nato na, no? Tungod sa kaayos ang Diyos, no? Tungod sa righteousness na ginhatag niya sa aton, no? Ngayon, qualified kita sa pag-atindog sa itubangan, sa pagpalapit sa iya. Pero, ina siya, no? Nagpadayon adlaw-adlaw. No? Pero, hindi lang kayo sa naadlaw-adlaw, but even sa niya, in eternity, no? And dwelling with Him forever. No? Kaya gamo na, no? Sa ulay katapusan, magapuyo kita dito sa langit, sa presensya sa Diyos, sa walay katapusan. Kaya gamo na kanami, diri, sa kamatuuran, no? Kaya kung tanawin lang naton ang iningatabuhi, hindi lang naton ma-enjoy diri sa kalibutan kundi sa piyak na kinabuhi upod sa dito, no? So the question is iningaga sa aton, no? Where will you be present, no? Will you spend in eternity, no? Sa langit man, langit ba lang o kung sa impyerno, no? So where will you will your present path lead, no? Kaya mo na dako nga pamangkot sa din bala nag-lead na ang imo dalan, no? Inabla na mag-lead sa imo sa kalaglagan or base kon or sa impyerno, no? Or sa langit or sa kabuhi, no? So a person's destination is determined by the gate through which he enters, no? So muna ka-importante kagina na nga butang gid naton sa atong tagipusoon panguna-una ang kundiin kita nagsulod, no? Kaya na siya nag-determine sa nga gawang, no? Kaya dira siya nag-determine kung di na nga itong destination. So kung nagsulod kita sa makitid niya dalan, nga dalan, kag muna sa Christ Jesus, then our destination is eternal life in eternity, no? In heaven, no? Kaya, pero kung dira kita nagsulod sa malapad nga gate, no? Broad gate silang dira, no? Natural sa impyerno ang atong nakatuan, no? Kaya mo nang masakit, kaya masubok ng kaintangan sa isa katao, ma-enjoy niya ang butang dari sa kalibutan, pero mag-antos siya sa walay katapusan dito sa impyerno, no? Those who trust Christ possess eternal life, no? Kaya mo nang kamatuuran yung ginatulo sa tulong sa Diyos ang tagsa-tagsa katao nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, nagsalig sa iya. So, kung maluluwas kayo sa iya kabuhi, nag-angkon sa kabuhi kung wala'y katapusan. Ganyang abiyan siya niya, kung wala mo pa na siguro, kung din ikaw magkakadto sa palabuton, no? Kung ikaw mapatay o magbiya sa kalibutan, una-una, binag-binaga. No? So, yung Kristo Jesus, nag-sagya po, nag-pangagda sa inyo. No? So, sa niya, enter ye in into the straight gate. No, magsulod ikaw sa makitid nga dalan. Kaguna ang pagsalig sa iya, pagtuo, subong manuluwas ka Ginoo sa imong kabuhi. Kani abyan, no, hindi na pagpadugay. No, kung ikaw nagpamati sa inyong broadcast, no, samtang may tion ka pa, no, kung bintras ang kamatayan, wala pa nag-abot sa imo, batuna sa Kristo sa imong kabuhi. Kilala siyang manuluwas ka Ginoo sa imong kabuhi kay ang kabuhi nga walay katapusan ang langit manginimo. Sa liwat, masanag ang wastang vlog kung sa Kristo at naiwag na ikari sa kapawa inyong kubos ng lagat sa Francisco na basiling. Madamod niya salamat sa pagpamati kami ang gasing mga tanan.

0: Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod kagabian aton sa Ginoo. Salamat gid sa liwat sang inyo nga pagpamati, sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon, upod ninyo ang pastor sang Hinabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Of course, kaupod sina diri ang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga makatuon kami na hanungod sang imo kabalaka, kaluoy, grasya kag paghigugma mo ayon sa amon nga makasasala. Salamat gi Ginoo sang pagtubag mo sang amon mga pag-ampo. Salamat gid sa pag-provide mo sang amon kinanglanon. Salamat sang pag-ayo mo sang amon ginabatyag sa lawas. Salamat man Ginoo sang paghatag mo kaalam kag kusog sa damo namon nga mga hilkuton. Bisan pa kadalagaan sa mga pagsulay sang demonyo nga sa diin nagwa kami nga madinaugon kag nanginbalaanon ining amon kinabuhi. Ginoo, padayon ka sa paghatag sa mga pagpakamaayo sa amon sa sining adlaw. Bisan pa sa pagtuon sa iyong mga pulong, mahangpan gid namon, matungkad namon ang imo kabubuton, masunod namon ini kag matuman sa bagay nga ang balik pagpakamaayo. O Diyos, salamat gid nga sa diin mangin instrumento mo man kami sa pag-ampo para sa iban. Damo man sila problema, ikaw magakaluoy sa ila. Labi kag labaw sa tanan ang nagapangita sang paglaom. Tuy-tuy man nga makabaton kay Jesus, nga personal nga manduluwas. Subong man ang mga nagawali sang pulong, sang kapisang gahom, kasidlaman kag kaalam. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, mga utod, pila naman ka mga bersikulo ang aton pagatandugon sa sining aton pagpamalandong na hanungod sa gugma sang Ginoo. Sa liwat, mag-define kita sang gugma sang Ginoo. Amo nga, ginapangita niya ang pinaka-the best nga kayuhan para sa aton. Regardless kung anuman ang kabilyanan sini, iya ina sang Diyos ihatag sa aton. Amo na nga sa liwat nag-stands out sa damo-damo nga mga bersikulo, ang Juan 3:16. Kaya ginigugmagit sang Diyos ang tanan nga mga katawhan. Sa bagay nga ginhatag nga ang iya bugtong anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo kay Kristo, hindi madula kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Natuman utod sa pinanid sang aton balaan nga Biblia, mabasa na naton ina. Ngang Diyos nagpakamatay hindi sa iya mga abyan, kundi sa mga kaaway, sa mga makasasala, sa mga malaot, sa mga naguba sang iya kasuguan, nagbato sa iya kag subong man nagsakit sang kasing-kasing sang Ginoo, kag bisan pa nagpasipala sa iya. Ihimplo si San Pablo. O amo na abyan, hindi ka mangin hopeless sa imo kinabuhi subong. Kung ano ka man kalayo sa imo pamatyagan sa Ginoo, pwede ka niya malambot. Isaiah 59. Magapatawad siya. Magakaluoy siya sa aton abyan. Hindi ka magdula sang imo pag-asa. Mientras tanto nga buhi ikaw, balik lang bala sa Ginoo, hinulsol lang bala sa imo sala. Luwason ka sang Diyos. Amen. Now, makita pa ginaton diri bala ang laragway sang gugma sang Ginoo diri sa mga nahaunagid nga pinanid sang aton Biblia. Nagasiling ang pulong sang Ginoo, Genesis chapter 2 verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. You see mga utod? Before niya gintuga si Adan, kag subong man si Eva eventually sa mga sunod naton nga mga bersikulo, ining Genesis chapter 2 nagahambal nga kumplito na sa kinahanglanon nga para sa tawo, kag subong man tahum-tahum nga lugar ang ginpapuy-an sang Ginoo sa iya. Wala ginuna sang Ginoo tuga ang tawo, kag pagkatapos ginsunod lang ining lugar nga ginatawag niya Garden of Eden. Notice akon gani pagbasa diri ini nga garden mga utod, napunihan sang managsari-sari nga bilidhon nga mga bato kag subong man bulawan. O amo ni ang blessing gid sang Ginoo sa tao. Meaning to say, ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa iya tinuga sa imo kag sa akon, the best nga lugar ang ginbutangan niya sa tao, kag preparado nga lugar. Amen. Tikon magsiling si Ginoong Jesus, I go to prepare a place for you. John chapter 14. And if I go and prepare a place for you, I will come again and take you to myself, that where I am, there may be also. Amen? Tibot si nga nun abyan nga si Jesus subong nag-aubra sang puluyan mo kag puluyan akon. Ang gine-express niya da nga tinaga sa Grigo, madamong hulot. Nya babalik ko, kwaunta ka mo. Agod nga kundin ako didtuman ka mo. Tiko ni literal mo ini nga ilaragway, nagapamanday siya, nagaaman siya sang duog para sa imo kag sa akon, dito sa kalangitan. Well, the question is, di na, pastor. Kundi duman ang presensya sang Diyos, siya lang nakabalo. Apang ti, diri mga utod sa Biblia, ginapicture diri sa pulong sang Ginoo sa isa ka direksyon, heaven above. Amen. Tiyamak mo na utod. Before sang Ginoo, ginkumplito ang iya pagtuga. Nga mo ang tao ang katapusan. Ready na ang tanan. Ang tao mag-enjoy na lang sang goodness, sang graces, sang love sang Ginoo para sa iya. Natikon pa dayon naton ang pagbasa naton diri sa Genesis chapter 2 gintuga sang Ginoo ang babae. And eventually sa chapter 3 didto nag sulod mga utod ang sala pagiman sa pagpadihot ni Satanas. Nagsiling ang Ginoo sa tao, hindi gid kamudra magpalapit sinang bungang kahoy, the tree of the knowledge of good and evil nga ginbutang nakon sa tunga sang garden. Ti madamo dahil nga mga tao. Nga sa din questionon nila, inang ginbutang nga probation sang Ginoo dira, nga bala na gid sang Ginoo nga mahulog tong tao nga ginbutang nila da. Mga utod, ang benepisyo bala, hindi para sa Diyos, kundi para sa tao. Kaya kung nag-obey sila, purti nga pagpakamaayo ang ila na baton. Apang ti, nabasa naman naton nga nagpakasala ang tao. Let's look at this. Sang nahulog ang tao sa pagpakasala, Genesis chapter 3 utod, namati siya sa tingog sang panulay. Ginduwa-duwaan niya pulong sang Ginoo. Kag sa tapos niya na duwa-duwaan pulong sang Ginoo, nagpati siya sa butig sang Yawa. Balungan mo, grabe pag-insert sang panulay eh. Niya nagsilingid bala ang Diyos nga hindi ka mo ito magpalapit o kung magkaon? Niya wala ah. Niya kay kabalo ang Ginoo, naging substitute niya yun. Niya hindi ka mo mapatay ah. Kabalo ang Ginoo nga kung magkaon ka mo mangin Diyos ka mo. Manina nga panghuna-huna bala, nga mangin Diyos kag simbahon, wala na ina madula sa kasing-kasing sang panulay kung sa aton pa. It is still amo na nagapangibabaw bisan hasta subong. Nga sa din ang Yawa, gandong gitsaya nga simbahon siya. Apang hindi na siya amo. Isa lang niya ang object sa aton worship. And that is God who made the heavens and the earth, including Satan. Amo na biyan. Tinahulog na ang tao sa pagpakasala. Apang wala siya ginpabayaan sang Diyos. Amo na utod o tanawablan niyo diri. Chapter 3 verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Actually, hindi na ni kinanglanon sang diyang Diyos si Moon. Nga tawag niya pa si Adan. Kabalo siya kundin si Adan. Di masiling ka sa akon, pastor. Tingagin tawag niya pagin. Ang benepisyo hindi para sa Diyos. Ang benepisyo para sa tao. Nga kuhaon sang Diyos ang i-atensyon. Kaysang pagpakasala niya sa Ginoo. Ginkao nila tong kahoy, bungang kahoy nga sa diin, gindumili sang Ginoo sa ila. Nadula ang ila katandos, ang ila malapit nga fellowship spiritually sa Ginoo. Kag imbis nga friendship and fellowship ang mga pangibabaw, ara na fear ho. Siling sampulong sang Ginoo sa chapter 3 sang Genesis verse 10, and I heard a voice in the garden and I was afraid. I was naked and I hid myself. Imbis naman na siling nakon sweetness of fellowship and nearness ang naglambot kahadlok. Ti ano pagin ang sunod dati? Of course, ang feelings ang guilt. Amo gin man na abyan. Kung makahimo kita sang sala, ano dahin aton balatsyagon? Okay lang? Hindi. Wisa ginapatay talang aton konsensya. Wisa ginapatay talang ang feeling of guilt sa aton. Ginatabun-tabunan ta, purti kita mag-home, kapisan sa aton magtrabaho. Pero actually, ginatabunan ta ang aton nga misdeeds. Pero hindi ta na mapanas. Sa gihapon, down deep ang aton konsensya, nagasiling nga sayo pang aton ginimo. Kagkita na nakabalo sa mga patakaran sa pulong sa Ginoo, kasi ang mga pulong, naghahambal ang Ginoo sa aton. Sala, abyan, sala, anak ko ang imo ginimo. Timbis ang response naton mga utod, maginulson, madamo nga mga tao, nga ma-defend pagit sa ila ko galingon. Amo na siling ko, hindi na kinahanglan ang Ginoo o tumanawag tani kay Adan kag kay Eva. Balanas ang Ginoo kun din sila dampi dito sa garden. God is omnipresent. Amen. Butang tagin sa aton pangunahuna. Nga sa tinion nga ginahagyat kita sa pagpakasala, kag ara kita sa madalom nga mga palaligban kag problema, mangin paglipay ining omnipresence nga doktrina mga utod sa aton. Pugong sa aton pagpakasala ang Dios gatan-aw. Paglipay sa tanan naton nga mga pagtilaw ang Dios kabalo. Madyunon nyo na? Tisiling sampulong sang Ginoo, nahadlok ko, nanago ko. Tiari na, sang pagsugot sang Ginoo sa ila sang ila ginhimo, nagpasapasa sila. But nevertheless, mga utod, naghambal ang Ginoo tungod sang inyo pagpakasala, grabe nga konsekwensya ang inyo maagom. Apang mga utod, siling sampulong sang Ginoo, chapter 3, verse 15, I will put enmity between thee and the woman. Umo na siling sang Ginoo sa manog. And between the seed of the serpent and her seed. Ang bata ni Eve, eventually mga utod, si Ginoong Jesus. Siling sampulong sang Ginoo, it shall bruise thy head. Ang muning hambal sa Ginoo sa panulay, yadugmukon niya ang imo nga ulo ka nga panulay ka. Kag ikaw naman magadugmok sang yatikod. Amo to ginlansang si Ginoong Jesus sa cross. O mga utod, anong pinakabuot sing anong sinadi? Suliton ko sa pagtugas ang Ginoo, the best nga lugar ang ginbutangan sang Dios sa ila. Preparado na, hindi na sila kinanglan mga budlay. Amo na ikapalangga sang Ginoo, kita tanan. Tanan niya ang mga tinuga. Kasapatan, kapispisan, tawo. Ano pagid? Pagpakasala sang tawo, wala siya ginpabayaan sang Dios. Utod kagabyan, amo ning magapangibabaw sa aton tagipusoon. Hindi ka magdula sang paglaom mo sa sining kalibutan. Ano man nga mga failures nga naangkon mo. May hatred ang mga tao sa imo, may dumot ang mga tao sa imo kay nakahimo ka sang malain nga butang sa ila. Hindi na butsing anon mga utod nga sa diin wala ka na pag-asa sa Dios. Una hinulsuli lang imo bala nga sala sa Ginoo, panumbalik sa Ginoo. Batuna si Kristo Jesus nga imo person nga maluluwas, singa na siya, Lord, come into my heart. Please forgive me. I sincerely repent of my sins. Kapag katapos ko na makapasag-uli ka na sa Ginoo, make repair or amends sang imo mga ginhimo sa una. Ipakita sa bugay sang Ginoong nga ikaw tudtod nga nagbag-o. Kagbaliki tong mga tawo, pangayuwi man to sila pasensya sa bugay sang Ginoo na nahimuan mo sang mga sala. Amen, abyan. Tiyam mo ini. Ano pagid ang siling sampulong sang Ginoo, and I will read this sa aton nga pagtakop. Now in verse 20, nagasiling siya, and Adam called his wife named Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also, unto his wife, did the Lord God make coats of skin and clothe them. Amen. Tikita nyo lang ang mga utod. Ang kugmas ang Ginoo. Sa tiyon sa iya pagpakasala, nga nautod ang iya personal nga relasyon sa Ginoo, naghatag ang Diyos ang promesa, kagsang provision paagi kay Ginoong Asos, sacrifices dito sa mga sapat nga ginapatulo ang dugo sa Old Testament. Kagamotong picture ang katapusan na mo si Jesus. Sa ila kahubo, anong ginhimo sang Diyos? Ginbayuan sila sang panit. Oh, abyan, sa liwat nagapasalamat kita sa Ginoo sang amusini. Sa kamatuuran utod nga ang Diyos sa gihapon nagaagda sa aton nga manumbalik sa iya. Sa aton nga pagpakasala, tandaan tayo ni, we are not doing good to ourselves and especially to God. Apang kung kita maginulsol, batunon kita sang Diyos, pasinsyahon kita sang Diyos, hugasan kita sang Diyos pagi sa hamili nga dugo sang iyang bugtong anak, patawaron niya kita. Amen. Once again, this is the Hour of Hope. Upod kamo sa Hinubaan Baptist Church kag si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali na gapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

ilabi na gid ang pulong sang Dios nga nagapahayag sa aton sang kamatuoran. Kag diri kita sa John chapter 6, no? Verse 15 to 21. Nga nagasiling ang pulong sang Dios, siling niya diri, "Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to a mountain by himself alone. Now when evening came, his disciples went down to the sea, got into the boat, and went over the sea toward Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come to them. Then the sea arose because a great wind was blowing. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. But he said to them, 'It is I, do not be afraid.' Then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going." Kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini, Ginoo, salamat sang tanan nga ikaw nagpakamaayo sa amon while nga nagapadayon kami sa pagpangabuhi sa sini nga bulan sang Agosto. Kagada ko gid ang amon nga pagpasalamat. This is the remaining 5 months in the year 2026. And we believe nga may madamo kay ikaw nga mga butang nga pagahimuon sa amon kabuhi. Kag maka-experience kami sa giyapon sang imong faithfulness, sang imong goodness, nga ikaw amo ang Dios nga nag-aalaw sa amon nga makahimo gihapon sang imong hilikuton. Upod sang amon nga mga listeners nga paagi sa amon nga pagtuon sang pulong nimo o Dios, sang iban makatalupangod sang kamatuoran, makakilala kay Kristo Jesus nga ila Ginoo kag personal nga maluluwas, kag subong man sa imong nga mga tumuluo nga paagi sa programa diri sa DYVS nga ang pulong mo ginatun-an, ginapalabot sila talamatinan, magatubo sila. Nagtadayon sila nga mangin masinakdagon sa imong nga hilikuton. Upod sang mga manugpangabudlay nga imong man ginagamit sa sining station. Pakamayuwa kami o Diyos sa gihapon, upod sang tanan namon nga staff diri iyan sa DYVS, ikaw mag-bless sa amon tanan-tanan. Nagsalamat sang kamaturan, salamat sang kabuhi, nagsalamat kay Kristo Jesus nga siya amo ang dalan. Makamayuwa kami siningition sa imunamon ini Ginoo ginapalabot nga pangamuyo. Kay nagapati kami nga ikaw nagapamati sinikay ikaw magasabat sa amon. Nagapalapit man kami sa imo o balaan Espiritu Santo, tagay kami sang pag-guide. Kagsubong man i-comfort Ginook ang tanan-tanan. Kagsubong man nga sa gihapon ginkilala ka namon nga ikaw nangin na comforter sang amon kabuhi. Tagay kami Ginoo sang pagbulig na ang pulong mo o ang pulong sang Dios amon maintindihan kag magaresulta ini sang kasanag nga sa nagapangabuhi kami nga may kalipay sa imo namon ini ginasali ginatugin ang tanan sa ngala ni Kristo Jesus nga amon Dios ug maluluwas kabay pa. Now kanami no ginbasa naton ang John chapter 6 kag basa naton diri sa verse 15. Kaga kanami sini kay kun aton ini pagapamalandungan nagahambal ini diri sang karakter ni Ginoong Hesus, no, samtang nga nagahimo siya sang iyaman nga ginatawag naton earthly ministry. Nan basaon ko diri sa hiligay nun, siling iya nakahibalo nga daan si Jesus nga may tuyo sila nga kuwaon siya nagpiliton nga manginhari nila. Gani nagalin siya dito kag nagtaklad balik sa bukid nga siya lang. Verse 16. Sang si Rome na nagdulog siya sa baybay ang iya mga sumulunod. Kag nagsakay sa sakayan, gabi na pero wala pa makabalik si Jesus dito sa ila. Gani nagumpisa na lang sila nga magtabok pabalik sa Capernaum. Samtang nga nagatabok sila, hinali lang nga nagbaskog ang hangin kag nagdalagko ang

0: mga balut. Pagkaantad nila sing lima o kung anong kakilometro, nakita nila si Jesus nga nagalakat sa ibabaw sang tubig patadto sa ila sa kayan. Kaghinadlukan sila. Pero si Jesus nagsiling sa ila, "Hindi kamo magkahadlok, ako ini." Gani ginpasakay nila siya. Pagsakay ni Jesus, nakaabot sila dayon sa ila kaladtuan. Kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini. Pagsiling naton sa aton nga pagpamalandong diri sa John chapter 6, may pila kita ka mga bagay nga makit-an sa kinaugali ni Ginoong Jesus. Ginatawag naton ina the great qualities of Jesus Christ. Nan. Butulingon ang iyang nga masiling naton ang iyang kinaugali, no? May ara sa iyang karakter nga iyang nga gina kabugi adlaw-adlaw. Kaga makita naton diri nga ara man sa iya ang ining nga klase sang quality o kun attributes, no? May ara siya dakko nga attributes nga nangin parte gid sang iya siling naton nga earthly ministry. Nga ang tao naka-realize nga si Kristo isusubong nga nangin anak sang Dios, nangin balasihan kung ano sila maglantaw kag magkilala kay Ginoong Jesus. Samtang nga si Ginoong Jesus nagahimo sang iya nga ano, buluhaton. Samtang nga ginatagan siya sa paghimo sang hilikuton while nga ari siya sa duta sa sadtong panag-on nga siya ginhatagan sang kaygayunan nga maghimo sang ministry. Kaya muna gali, no, ang ginalantaw ya sang katawhan. Pagsiling naton, makit-anta ini sa kabuwi ni Ginoong Jesus. Na kung aton man ina karon i-apply sa imo kabuhi, sa akon kabuhi, sarang manggali kita nga magkabuhi, nga mangin kasubong sina, no? Nga kinaugali, nga samtang kita ginhatagan pasang kabuhi sang Dios. Kagpaagi sini, may mga tao nga magalantaw sa imo, may mga tao nga nagalantaw sa akon, sinang kinaugali ni Kristo Jesus nga kung aton ini matun-an, kag ma-apply naton ini sa aton nga kabuhi, then, ang mga tao nga ara sa ilang paglantaw sa imo kag sa akon, sarang manggali sila nga makakilala kag makatalupangod kay Ginoong Jesus nga ila Ginoo man kag manluluwas. Now, ari ang tatlo kabagay nga makit-an naton, no? Nga amo na iya ang kinaugali ni Ginoong Jesus o kung ginatawag naton ang iya bala iya nga karakter, no? O kung ang iya iya nga attribute una nga makita naton sa kabuhi ni Ginoong Jesus samtang nga nagapatigayon siya sang hilikoton diri sa kalibutan sa panag-on nga siya ari pa siling naton makita naton sa iya ang dakko nga pagpaubos sa iya nga kabuhi. Amunang siling sang verse 15. The people wanted to make Jesus their king. Sino niya? On the spot. Nan. Di makita naton, matunan naton diri, but siling sang bulan kasulatan, gin-refuse ni Ginoong Jesus, kay hindi pa nagakabagay, no, nga tion. Amuna nga kung imutunan kagpamalandungan ang chapter 6, siling sang bulan kasulatan, nga ginapilit nila si Ginoong Jesus nga manginhari, pero siling sang Biblia, naglakat ya si Jesus pabalik sa bukid, kagsiling niya, naghimo sa to sang iyaya nga buluhaton nga amo ang pagpangamuyo sa amay. Butsalingon mga inigugma, ara kay Ginoong Jesus ang ginasiling niya pagkamapainubuson. Na, ang munang masapuan naton, no? Way sa pa yan, nga siya kung imulang tahun, gidi isagit siya kamatuod nga hari. No, kaya muna iya ang aton iya nga pag tuon sa kabuhi ni Ginoong Isus. Amo na gani nga ginambalan siya ni Pontius Pilato, no? Kagintawag siya nga hari sa mga hari, no? Ginoo sang mga Ginoo. Nagbisan pagani, no, ang yawa naghatag pagani yaman sang kay Ginoong Isus, no, nga ginkilala niya man nga nanginahari. Amo nang ginambag ra iya sa Luke chapter 4 verse 14. Kaga masapuan aton diri kag matun-an nga amo ina ang aton nga makita, no, isa sang attribute nga ara kay Ginoong Isus, amo ang dako niya nga pagpaubos. Ginatawag naton his life of a great humility. Na di ko natuntunan ganiya, despite being born siling naton a king, but siling sang blan kasuratan, isa kapag pakamaayo nga paraya sa tay Ginoong Isus nga mag-alagad. Now ano ang buot salingon sini sa ginatunan naton ini ang chapter 6 verse 15 kay luyag sang Dios nga kon sa Ginoong Isus may dako siya nga ginasiling naton humility. Kinahanglan nun taman, we need more humility. Na? Amunang siling sang Matthew chapter 20 verse 26. Whosoever will be great among you, let him be your servant. Na? Sa atin pa mga hinigugma, wala iya sa panguna-una kag sa balatsyago ni Ginoong Isus nga magpakita sa iyang pagkahari, kundi siya mag-serve bilang isa ka-servant. Na? Iba niya, adri sa kalibutan, gintagaan lang niya dutay nga posisyon, privilegio, gusto na iyang maglabaw sa iban. Na? Sa aton pa, ang kabuhi nga wala sang dako nga pagpaubos. Kay gusto gidayon nga mangin asikat, gusto dayon nga makilalaan, no? Kakun ka isa, amo man ina ang nagakatabo. Sa kabuhi isang tao, kakun ka isa, amo man ang nagakatabo sa kabuhi man sang alagad sang Dios. Nga kun daw nagatinad na, naganami na ang ministry, ang tendency kung kaisa magabutang man sang iya kaugalingon nga daw mas labaw siya sa iban nga mga manong pangabudlay. Dumdumon naton, lain-lain niya ang pagdiyon sang Dios sa aton, kung ginpakamaayo ang imo ministry, ginpauswag sang Dios, wala nagakahulugan nga kung isa kaya ka manong pangabudlay, ang iba niya nga ara sila nagasugod sa palangabudlayan, why na iya nagakahulugan nga mas labaw ikaw sang sa ila? Na? Kundi ang pinakamanami nga may ara kaya kinaugali sang isa ka servant na himugani ni Ginoong Isus. Nga kuntun ang tagid gani yung balaan kasulatan, ginbunag siya gani yung nanginari. Nagwala pa gani yung nabunag si Ginoong Isus, ginambal na sang propita. Na? Pero ang kanami kay ginpamatunan ni Ginoong Isus na isa sang quality nga kinaugali nga ara sa iya, his life of a great humility. Nga kon ikaw matuod-tuod yung may kaangtanan kay Ginoong Isus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, way kaya sang kay gayunan nga magpakataas sang imo kaugalingon, way sang kay gayunan sa imo nga magpabugal ka nga man. Ang ginapasulabi kag ang ginapakadako mo sa imo kabuhi, inang kaangtanan mo kay Ginoong Isus nga imo Ginoo siya, kag imo siya nga manluluwas. Na, kag kon matuod, kag tul-id ang imo nga pagpahayag sang imo kabuhi sa iya, then diri sa kalibutan, ikaw magakabuhi nga magkilala nga isa lang ikaw iya ka ano? Servant. Na, buto ningon hindi kaya nagapanag-iya kung ano man ang ara sa imo, kundi isa ka lang niya kamanog tuman kung ano ang ginapalabot nga sugo sa imo. Tiyan mo gali na ano, ang isa ka man nami nga makita naton sa kabuhi nga ara kay Ginoong Isus. May kung imo matulid sang maayo kung sino si Ginoong Isos sa imo kabuhi, huwag kagid sang kaygayunan nga magpakalabaw sang imo nga kaugalingon. Kundi sa piyak nga bahin, ginathag sang pulong sang Dios, sila niya, whosoever will be great among you, you let him be your servant. Kanami, sa tunta mga inigugma, ara kay Ginoong Isos ang kabuhi nga dako sang pagpailog. Pagamunang luyag na iplastan man sang Dios sa imo, sa akon, sa aton tanan. Ikadua, ang kanami kay ang senaryo diri sa chapter 6, hindi lamang is life of a great humility, is a life of prayer. Nangin mapinangamuyoon sa Ginoong Isos, kag hindi lamang, no? Isa ka bisis, kundi madamo nga mga tinion nga si Kristo Isos aton masapuan, aton matunan, aton mabasakan, nga nangin mapinangamuyoon siya na tigani abyan isa ni ka kabutang nga dapat ta ibutang sa aton kabuhi bilang kita nga mga kaanakan sang Dios, no? Kabay nga mangin mapinangamuyoon kita na diri makita naton, diri matunan naton, diri kita nagakilala amuning kanami nga ara kay Ginoong Isos. Hindi lamang siya nga mapainubuson, kundi sila niya nangin mapinangamuyoon. Kaya ako nagapati sa isa katawo nga nangin mapinangamuyoon sa iya kabuhi. May kaygayonan siya nga pagahimuon niya ang iya kabuhi, no? Nga hindi siya magpakalabaw sa iman, kundi kilalaon niya nga siya isa ka simple nga kabuhi kag servant nga nagakabuhi diri sa kalibutan. Gani ang biyan isa ni kamatahom, isa ka maayo nga makita naton sa kay Ginoong Isos, nangin mapinangamuyoon siya. Na nangluyag sang Dios ngaa nga ginpalabot inin sa aton nga pagpamalandong, kay luyag man sang Dios ikaw ako mangin mapinangamuyoon man kita sa iya. Na higang kanami mga inigugma, hindi lamang is life of prayer. Ang kanami sinisili niya pagid is life of power. Na nga man, katag siling sang balaan kasulatan in Matthew chapter 14 verse 26, Jesus walked on the sea. Kung ginrecord rin sa chapter 6 nga nagalakat siya sa dagat, amo man ina ang sa Matthew chapter 14 na tagiya bagani da yagin save si Peter, no? Sa kun pa mga inigugma, may ara siya yang nagahum na no, ano ang point dire nga agin ginpalabot ini sa aton? Kaya mo ni may mga Kristuhanon nga ang ila balaya kahintangan daw kung sa physical pasang tao, sa health pasang tao, ara sa iya ang ginasiling bala, anemic. Kung mag-anemic, ganing isa ka tao, maluya, waay sang kusog, wala sang power, na lantawab lang isa ka tao nga lus parun. Now, when it comes to the spiritual life, kinanglan, hindi kita kasubong sang isa ka tao nga kulang siya sa dugo, na kaya ang isa ka tawo kulang sa dugo na ginatawag naton red cell, kay ginakaon sang white cell, no? White blood, kag nagaluspad nga amo inang nagapaluya nga wala siya sang kusog. Abiyan sa siningation, when it comes to our spiritual life, we need sa pagpaubos, we need sa pagpangamuyo, agod nga ang aton spirituhanon nga pagkabuhi diri sa kalibutan, may aton kita nga kusog. Makapadayon sa pag-alagad, magakilala sang pagkagamhanan sang Dios. Abiyan sa siningation, kabay unta nga ang imo Christian life. Hindi kasubong sang isa ka tawo nga los paron nga daw hindi makatikang. Makatikang gidman kung ka isang isa ka tawo nga los paron nagakapalid, kagdali lang siya kapuyon. Abiyan sa siningation, kinanglan naton, no? Ang ining nga karakter nga ara kay Ginoong Isos, ang iya nga pagkagamhanan, ang kusog nga ara sa iya. siling sang Biblia sang pag labot gid ni Ginoo ang Isos nga sang nakasaka na siya sa sakayan, siling sang Biblia, nagkanay ang kalalauran kag naglinong ang kahanginan. Abiyan sa siningation, isang manami. Kung ang imo kabuhi, gusto maka-experyensya sang kalinungan sa imong pagpangabuhi diri sa kalibutan, naami gid nga isa sang kinaugali nga imo nga huptan, amo ang kinaugali nga ara kay Ginoong Isos. Sa aton pa mga inigugma, kung ang imo kabuhi, wala pa kay Ginoong Isos naami gid. Naiangot mo sa iya, agod nga ikaw makaambit man sang pagkagamhanan sang Dios. Kag sa mga tawo nga nagbutang niya sang ilang pagtuo sadto, apang nagakabuhi nga wala na karon sang nagakaigo nga kaangtanan kay Ginoong Isos, abiyan ang hangkat sini nga tion balik. Kag hikuta sang maayo ang imo nga kaangtanan sa iya. Agud ikaw mangin galamiton kag may kusog sa gihapon sa pagpangabuhi at pag-alagad sa iya. Iabiyan ka nami sa siningation. No? Nakita, ginatagan sa kagayunan sa pagtuon sini kay sarang taman ini ma-apply sa aton kabuhi ang pagkamapainubuson, ang pagkamapinangamuyuon kag may kusog kita na magapadayon sa pag-alagad sa Dios. Tabay nga ang Ginoo magpakamaayo sa aton sa siningation magapangamuyo. Kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaw ni ikaw sa siningation. I-bless mo kami, i-bless ang listeners, i-bless din nga station. Di kami kagbuliki, pakamayo kami tanan. Kay Kristo Jesus, ginasalig, ginatugyan namong tanan, kabay pa, kabay pa. God bless sa aton tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Anak, tara na, bilisan mo kumain at ihahatid na kita sa school.
3: Dad, hello, alas 7 pa lang. 9 o'clock pa ang pasok ko.
2: Oo nga, kasi madami pa akong dadaanan. Paghatid ko sa'yo, pupunta pa ako sa palengke, bibili ako ng kalahating sakong bigas. Tapos ihahatid ko pa lang mami mo. Tapos magbabayad ako ng bills. Then, dun pa lang makakapasok sa office ang daddy.
3: Bakit naman kasi sabay-sabay? Hindi ba pwedeng balikan mo na lang uli ako? Natok pa kasi ko eh. Saka dad, mabagal akong kumilos, remember?
2: Alam ko kaya. Kaya nga pinagmamadali kita eh. At saka by that time, traffic na. Baka manlate ng daddy. Tapos tamad ka pang mag-commute.
3: Eh ano ba kasing meron?
2: Gusto ko kasing mag-take part sa Clean Air Act.
3: Duh, anong connect?
2: Anak, ang sabi kasi sa campaign ng DENR, kapag pinlano mo ang biyahe mo everyday, aba, makakatipid ka sa oras, sa gas, at makakatipid ka rin sa energy. Pag nagawa mo yun, laking tulong sa kalikasan.
3: Pero dad, sleepy pa ako.
2: Ay nako, halika na, sa kotse ka na lang matulog. Tara na. Balang araw maintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa ito. Para rin to sa'yo at sa kinabukasan mo. Come on, tiga na.
4: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
5: Naku, Loleng, mag-iilang oras na at hindi pa tumitigil ang ulan.
6: Aba, sa ganyan lakas ng ulan, siguradong babahain ni naman tayo.
5: Eh, sigurado. Ayan na nga sa may bakod natin ng tubig at tumataas na. Tawagin mo anak mong si Ricardo at yakit natin itong mga gamit sa itaas.
6: Ricardo, halika at itataas natin itong mga gamit.
7: Ang akala ko ba itay na ayos na ng gobyerno itong drainage system natin dito. At ang balita ko, may flood control pa daw. Eh bakit ganito na naman tayo? Eh para na naman tayo mag-evacuate.
5: Nako, eh mahabang kwento kung bakit hindi malutas-lutas itong problema ng baha.
6: Nako, Huwag niyo nang pag-usapan ng pag-usapan niya at walang mangyayari. Kung itataas niyo na itong mga gamit, eh may mangyayari pa.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Center Time, it's 7 o'clock in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

May umaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Iliang oras na, Pilipinas. Mga bienan, it's a Wednesday morning, mga bienan. Bagong adlaw, bagong mga oportunidad, kagbagong paglao, mga kabiyanan. Pero ang pamangkot no, sa kadaisya sa aton, kung gusto na naton sa pagbago sa aton palibot, handa tabla nga magsugod sa aton kaugalingon. Adlaw na pamangkot sa siningaga. Kaya gusto naton si mga pagbago, bala sa mga palisiya, sa damo ng mga butang. But a lot of us don't want to change. Ha? Kaya mo ni Manchay isang... ang isa kag isa para sa ato. Okay, ang pagbag-o mga kabiyanan, hindi lang ni responsibilidad sa gobyerno, hindi lang ni sa ato ni mga leader o kung sa iban ng mga tao. Kay ang pagbag-o nagasugod din ni sa ato. Sa ato mga desisyon, sa ato nga disiplina, sa ato nga pagtratar sa iban. Ha? Kag sa ato nga pagbulig sa ato nga komunidad, no? So muna gani nga we need to be aware of what we are doing every day. No? Kay gusto naton sing damo nga maayo nga mga butang pagkatabo sa palibot natin. No, sanadya mga kabiyanan, ang impeachment sa gihapon, sadya ang ubaha sa bilog ng Pilipinas. No, sa Luzon mga kabiyanan, diri sa aton sa Negros, may pipila no, kung mga baha-baha, gainulan. Pero as of now, medyo okay naman no, daw... hindi naman masyado ang ulan gid. No, may jutay ng ulan pero hindi na gid masyado nga nagligro pero tigid magbuo blaw. Kag kun magbuo ang ulan, no? Siling sa mga in English, no? When life gives you lemon, make a lemonade. When life gives you rain, ha? Support the rain. Gagamiton mo sa imong sa imong mga aglamitan nga tubig sa dira sa sulod sa inyo balay. No? Again, ha? May mga problema kita ka dapat pamangkuton, dapat to si Sao. No? Kag dapat ipasabat sa mga responsable. Sa, may mga problema gimana sa itong gobyerno. Yesterday, we talked about the issue about the flooding. Kaya grabe, gadya ang grabe, gadya ang flooding, mga kabiyanan. No? So, siling sa gobyerno, we spend, ha? We spend billions, hundreds of billions of pesos na, sa aton nga flood control. Pero nga, vulnerable kita gihapon katama sing floods, mga kabiyanan, all throughout the Philippines. No? Ano man, wala ni Blayhan na... wala bala ni... Bisikan gamay lang bala nga, bro, mo na mga pamangkot sa mga tao eh. Ha? So may mga problema, dapat naton ipamangkot, dapat isisaon, dapat ipanabat. No? Sa mga responsable. Pero samtang nagapangita kita kung sino ang dapat masulod. Pamangkuton naton, ha? Pamangkuton man naton natong kaugaling ng mga biyanan. Ha? Ano ang akon? Ano ang aton mahimo? O, diba? So, importante na yan. Ha? Ano ang aton mahimo? Kaya ang pagbago, hindi permi dako nga tikang eh. We think of change as something big that we need to do. Hindi magiging permi. Ha? Hindi magiging permi. Kay may isa lang katao nga nagpili maghimo sa gusto, di ba? While on the other hand, kadamo sa naghimo sa hindi maayo. Isa ka pamilya nga nagapili nga maghiusa or may isa ka citizen nga nagpili maging responsable. Muna gani nga dapat kita ya in each of our own ways. Himuon nato din kay I believe and we believe and kita tanan nagapati nga kaya naton no kaya ko kaya nimo kaya naton diba kun hindi mo kaya sila si Siboro kaya mukat sa mga Cebuano diha ha maayong buntag ninyong tanan og asa man mo giron gibutang sa atong Ginoo og asa man mo ron mga naga nagapuyo, mayong buntag diha ninyong tanan. So, mga wala na ka-intindi, okay lang ah. Okay lang na ah. Pero dapat ma-practice na ito, no? Practice. So, tanang Sinibuano, especially sa Luisa Hiligaynon area. Kay we are one region na eh. Oh? So, base bala pagtabok mo ito sa Oriental, hindi ka ka-intindi, hindi bala mabaligya. Pero dapat ah,
Kag subong subong aga mamyan an aton nga storyahan ng mga isyu nga nag-apekto sa aton kabuhi, especially ning isyu sa aton nga kuryente mamyan an. Oh. We are paying a high price for our electricity. Pero ang brownout ara na naman. Abot ko naka-notisyar ka mo. We are facing and experiencing rotating brownouts mga kabiyanan. No? Kay tungod sang halin sang nagligad, no? I think nagsugod 9 or 10. Huh? And then it moved to 11. Subong niya 12 na, August 12. No? Tungod sang red alert status, yellow alert status sang NGCP sa aton nga Visayas grid. Kaya naganubo ang supply, nagasaka ang demand mga kabiyanan. No? Tesin ang responsibly sini. Tesin ang responsibly sini. Sino dapat marabat sini? Ang mga karoon na nga ang sindihon, ha? Pero anong mahimo na ito? Ha? Anong mahimo na ito? Okay? So, hindi lamang kay magsigi kita reklamo. Ha? Kundi agud nga may paghangop kita, may pag-insindi kita sa mga bagay-bagay. No? Kag makapamangkot kita, kag makapangita kita sa mahimo naton nga solusyon sa aton tagsang mga kabuhi, no? Okay man no nga may ginatulod kita, may ginatumod kita, kabudapat malabat, ha? Kabudapat ang himimoon sang maghimo sang solusyon, no? Pero hindi eh, ha? Because this is not about changing the country, mga yan. No? This is not about changing the electric companies or kung ano man ba, no? Ha? Kay damo mga bagay nga dapat anaton ibinag-binagon, damo mga bagay nga dapat natong timbangon, no? And again, ha? Let us think kung ano mahimo natong solusyon para sa aton nga tagsa ka mga kapuy. Kay isang problema din, no? So kung sisiling aga nagalibog niyo ulo. Kailan na yan maglibog ang ulo ko na aga? Kay, aga pa eh, lag pa. Kamu na nga niya nag-pangapi. And kung nag-pangapi ka na, may ganyan mo shoot-shoot, no? Kay medyo, ang imo ginasuyop ng kape, medyo gasakam na sa utok eh. Kamu na nag-pa-alert sa aton. Again, ha? So kung diin makamusubong nagpamati, ha? Sa aton man nga radio or sa Facebook man, o Facebook We Are Live, oh. Sa aton nga Facebook Live, simple sininga. Search nyo lang 1233 Radio DYVS sa Facebook. And don't forget to like and to share or to heart and to share. Depende sa inyo kung ano mga reaksyon nyo. Kisa ka rin, may nag-react, pwede nga nag-ahibi. May mga nag-ahibi, may mga nag-apangakig. Oh, sige lang, ha? So don't forget to react and to share. Para na po kita may malambot mga ganyan. Kag, at isa para nung mamati kita na isa-isa kabano. Kaya pagpagko, hindi lang ginahulat, ginahimo. Kaya kung may handom kita para sa atong pamilya, atong pongsod Pilipinas, kaya nato rin.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:14 mga kabayanan. Kamusta ka mo? By the way, may bago kita programa dari sa atong stasyon, 12:33. Ang programa para sa mga hubines, okay? For young listeners, entitled Lift the Group, okay? Lift, L-I-F-T, Life Improvement for Teens. So mga aginikan, nandara ha, pwede nyo ni ipapamati sa aton nga mga teens, okay? And you can join Ate Leia Bargasso every Monday from 5 to 5:30 in the afternoon, mga kabayanan. Kaya ma-share na siya sa mga practical, mga biblical wisdom, encouragement, kag life lessons. Agud nga mabuligan ang aton nga mga teenagers nga magtubo sa ilang pagtuo, sa ilang karakter, kag sa ilang adlaw-adlaw nga panglakaton kaupo ng aton nga Diyos. Lift the Group, mga kabayanan, every Monday, 5 to 5:30 p.m. So, amo ni ang aton nga bag-ong programa, mga kabayanan. And ang koto naton karon no, aton nga adlagan sa tunong panahon, kay importante gyud mabalaan aton, especially kung may mga plano kita. But aside from that no, ang four tenors, mga kabayanan, with Songs from a Grateful Heart, ang Pahanukoy Baptist Church magpresentar sang four tenors, ha? FOR ETENORS. Sa isa ka concert with Songs from a Grateful Heart on August 16, 2026, mga kabayanan. Alas 6 ni sa gabi, sa diin, sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, diin ni sa May Circumferential Road, Bacolod City. Okay? So, kung halin ka mo sa downtown, lakad ka mo sa Lopus East, okay? And from Lopus East, go ka mo, pagkanto sa Bangka Kure. Kagantis mag-abot sa Bangka Kure, ara na daang Bacolod Cosmopolitan Church. And for more information, pwede ka mo makakontak kay Mrs. Sweet Rose Leonares at 0915-651-9984. Okay? So, maniwa, yan ha. And as well as, maging aware kita, kag maging mabinantayan kita kay Kabudlay Damo, subong mga scam nga ginahimo, mga fraud nga ginahimo, ha? Kadamo, no, may mga common digital scams, may mga new and evolving threats, may mga legal and technical protections, mga binan. Ang isa sa mga pinaka ginagamit nila sa bungang phishing, ang may text bala, dasun may link, biskan bang ko pa na, or biskan ano pa na nga mga bagay ang ka-text sa imo, nga may link, hindi gin pagtum-o ka ang link. Ay kung tumukon mo na, bao, ma-scam ikaw, pati kaluwasan mo makuha. Ano, joke lang. Ma-scam ikaw, mga kabayanan, ha? Ma-scam ikaw, kag ma-hack ang imo mga accounts, mga kabayanan. Kabudlay, no? Kung ma-hack balay mo mga accounts, bala sa, example, kung nag-online banking ikaw, kabudlay. Kaya subong, muna na uso, subong eh. Online banking, online wallet, e-wallet, diba? GCash, PayMaya, kung ano pa nga mga e-wallet na ginagamit naton, agud nga maging hapos balang kabuhi naton. Pero tungod sa konting pagkakamali, na-scam, na-ubos na lang noon naton na fans. So, kabudlay, so maging mabinantayon kita. Maging mabinantayon and maging maigmat, okay? Kahit kung hindi kita maging maigmat, kabudlay eh. No? Kaya kung mahi matabo na sa aton, although wala na ito na pa ngayon, no? Pero kabudlay. Anyway, palakpakan na ito si Siningaga, ito nga first honor, si Sir Bibot Umbion. Ito ni Sir, ayan nga na. Siling ni Sir Bibot, nagahulat, kinsa pirmi siyang mga issue. Nagbantay gid siya sa mga balita, never ending story, okay, mabless pa, muna i-chakto ya sir ya, muna nami ya kag mlipay magami nga kaupod ganamon pirmi, diri sa amon yang programa, Oh, si Ma'am Roslyn Pantunyal, mayong aga. Oh, sumi second place. Good morning, Ma'am. Kumusta? No? Sa bilog nga Panimalay Pantunyal, sa bilog nga mga ginikanan, o kag mga papakag mama ni Ma'am Roslyn, good morning dito sa inyo. Mga kabataan, kay Pastor Benji Alfonso and family, upon man sa iyang Panimalay sa Lumbia Baptist Church, pas mayong aga. O kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kag Daday sa Kawayan Baptist Church, good morning dito sa inyo. Tanan. Greetings from Ma'am Roslyn Pantunyan. Aton mga kabiyanan dito sa Kawayan Baptist Church, ha? O, mayong aga dito sa inyo. Tanan. Kay Sir Robil Escobin and family, good morning, especially kay Ma'am Fe, kag kay Nanay Lumen. Mayong aga dito sa inyo. Ara na, ara, si, okay. So, antista magpalayon mga kabiyanan sa aton yung weather update. Ara sa piyakali niya si Sir Dave Quahaw. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Yes, Pastor, mayong aga sa imo, no? Kag may aga man sa tanan tipalamati sa sining istasyon. Diyari nga itong lakas ng panahon, Agosto 12, tuigos mil 25. Naghihapon Southwest Monsoon, padang nga nag-apekto sa Luzon. Update regarding sa Tropical Depression, nga rin sa guwasang aton nga Philippine Area of Responsibility, ang iyang location is 1,990 kilometers east of extreme northern Luzon. Niya may coordinates na 22.0 degrees north and 141.0 degrees east. Ang tropical depression nga rin sa Guasang Par may kabasugun sa 50 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos, or rather 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos ang 50 km per hora. Niya mag-gihu pa east-north-eastward sa kadasigun sa 30 km per hora. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Binget, Abras, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, ilakit man ang Marinduque, kag Occidental Marinduque, or Occidental Mindoro, subong man sa Oriental Mindoro, maka-experyensya sa magalumo na kalangitan, kag inipagopdan sa laptang magtupa sa ulan, pagpanaguog, pagpangilat, tugas ng Southwest Monsoon, ukon, habagat. Ang iba naman nga bahayin sa Luzon, makaagom naman sa kasarangan nga panahon, luwas o malaging na pagumguom, inipagopdan sa laptang magtupa sa ulan, pagpanaguog, pagpangilat, tugaman sa Southwest Monsoon. Negros Occidental, kitna siyudad sa Bacolod, makaagoman sang magulugal-umon tuktog magal-umon na kalangitan kaginipagopdan sang maulanon nga panahon dalanon minya sa mga localized ng mga thunderstorm. Kasarangan, tuktog mayo malagi nga pagbulumad los gohip sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan, tuktog nakatundan ang naga-influensya sa kabugusan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tuktog mabulubalot. Dave Quahaw sang PDRMO, madamo at salamat kag mayong aga.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga update sa Silingaga. Medyo, medyo madamo ang naglatapos ang ato niya nga panahon, mga kabiyanan. May mga bagyo. Halin pa kay Luis, kay Maymay, kag may tatlong nga iban pag ito, mga kabiyanan. Kadamos ang kaklatabo, mga kabiyanan. Pero sige lang, ako nang ginasiling na ito, ginahambal na ito, padayon lang. Mayang aga, gyapon, kay... Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Kay Sir Ray Ramos, good morning, no? Aton yang mga kabiyan nandiyan sa Talisay, no? Damo to da mga kabiyan. Para na, okay na. Gisanaan ga. Kulutihon yung aton yang good morning kay Sir Ray Ramos. Good morning sa Pilipinas, Primalay Ramos. Kay Ma'am May, kay Rinrin, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa BMOCF Church family, sa Win Youth on the Rock family, and CHMSU-BSCE faculty and staff. Kay Brother Randy Lisages, Brother Jonathan Apawan, Brother Chad Pahilangas sa Talisay City. Good morning kay Sir Jules. Kay Sir Jules, Divine Grace. Good morning sa iyo, Sir. Sa bilog nga Panimalay Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Muran, Azarcon families, mayang aga sa inyo. City Prince, kag sa Bible Center Church family, mayang aga man dira sa inyo. Kay Ma'am Edem ni Galon, dira sa La Carlota, mayang aga ma'am. Kamusta, kamusta dira sa La Carlota? Especially man sa mga kabiyanan natin sa FCCC. Okay, good morning dira sa inyo. Kay Pastor Rodrigo Nieri and family, good morning. kay Ma'am Eleanor Duresa. O, balaanan natin kung sino ning chat. Ma'am Eleanor, maing agagid. No? Kag sa bilog nga panimalay Duresa sa Haniway, Iloilo. Okay, Nanay Connie, kay Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daniel, kay Diana, kay Daryl, kay kagsatanan ng mga members sa City of God, kay Pastor Enny Nabid and family, kay Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalia sa Batangas, may ngagad rin sa inyo, kay Tito Jimmy Pescadera and family, kay Joan Pescadera and family, Jason Pescadera and family, Jana Pescadera and family sa Manila, may ngagad rin sa inyo tanan. Okay, Ma'am Perla La Chica Montalvo, may ngagad rin, Ma'am. Oh, good morning sa inyo tanan. Kay Tita Merly Lumawag, may aga. Kay Sir Robert Garcido. O, oh, kamusta, kamusta? Dara sa Mansilingan. Ha? Daw, see you soon, ah. Si Nung Robert, no? Ito niya nga, abiyan dara sa Mansilingan First Baptist Church. So, kag sa ato mga kauturan ka mga abiyan dara sa MFBC. Ha? See you sa fourth Sunday, sang siningabulan, sang Agusto, no? Kita na naman kita. O, kag si Bilong Gapin Milay Garcido, good morning. Kay Pastor Ronnie Arcolas and family, may nga gano'n sa inyo. Kay Ma'am Alicia Garcilan, no? Sili niya maulan noon nga panahon, halong kita tanan. Kung may ulan, dapat may dala kita nga payong. Kag kung nagamotor ka mo, dapat may dala kita nga raincoat. Okay, kabudle, kung magmotor ka, doon ka pamayong ka, dumidyo, dumidyo alang-alang. Tana. Ha? Ma'am Irma Banyas and family, good morning. Oh, good morning. Kay Pastor Jumi Gutierrez. Oh, may aga, sili niya. Kaya yan. Oh, kaya ang pagbabago. Kaya minila mga awat. Looy si Juan Pinoy. Tiyan mo lang na budlay. No? Kay ara agad si sistema. Bala nato ng problema. How? Ha? Ara si sistema. Ang gobyerno nag-release ang kwarta. Pag-release pa lang sa kwarta, no? May kupit na. Oh. Dasun sang nagapanaog ang kwarta, sa sige panaog sang kwarta, kada level may kupit, ti pagabot sa dalom pila na lang, no? Kupitan pa, pati si kapitan maintra pa. ang sistema bala sa Pilipinas, araw problema sa sistema eh. So biskan sino isla naton nga leader, no? Sino nga mga leader, kung ang sistema hindi magliwat, wala gid. So, the system will only change kung kita nga mga Pilipino mismo ang magbago, ang magliwat. Yung masiling kita nga hindi na kuya mangawat, hindi na kuya manghilabot sa kwarta, nga hindi akon. No? Di, kun, as long as hindi naton ang desisyonan in ang mga bagay, especially sa mga nagapungko bala sa panggobyerno, as long as hindi na madesisyonan, nga hindi sila magsiling, nga hindi na kumagimo sila, wala gid. Ha? Wala gid may matabo. Looy tagyapon. Ha? Sila yung ni Pastor Jumi, pray lang ta nga hindi na sila kabugtaw. Hadlaw na. Hindi lang nga. Hindi lang nga. Mga mayuan natin sila nga. Ha? Magliwat ang ilang nga tagipasungan. Ma'am Melanie Aison, mayang aga. Kay Ma'am Meredith Sombilon Hinilia sa Tanhay City. Mayong buntag diha sa Tanhay City. Oh. Kay Ma'am, kay Mama Ogkang Papa. Good morning. Kay Pastor Bes. Kag Ma'am Jean Hinilia. Mayong buntag. Kay Chingkay. Kay Dudong Dongski. Si Dongski o si Daisky. Oh, mayong good morning. Diha ninyong tanan. Oh, kay Brother JD sa Roma. O kay Mama Big Big sa Roma sa Tanhay City. Mayong aga. Kay Ma'am Jeneline Mayola Raykert sa Texas. Oh, mayong gabi, drama, mayong aga, Drisamon. Kamusta na ang panahon? Ang panahon, dire, medyo maulo-ulan, no? Medyo matulutugnaw. Pero kisabis ka nag-aulan, no? Medyo mapaang. Ano na ang wonders dire sa Pilipinas? Siling ni Ma'am Roslyn, nakita ko imo live, basur, amo naka second place ako. Alert, gali, alert. No, Ma'am, dinet, pisaga, mayong aga, gid. A rainy day, baskong panghangin, but God is so good. Greetings to my fellow Christians here in Araw. Ah, Araw sa Vista Alegre. Nagpamati man sila sa inyo, programa, kadaga. Kag very interested gid ko, no? Kag madamong gid matunan, especially sa Word of God. Oh, madamong salamat to sa mga feedbacks. Malamo ni ang amo ni ang naga-fuel bala sa amon. Amo ni ang naghatag sing gana bala nga magpadayon kami kinadla. Ma'am Elizabeth Himoto, maayong aga ho dira sa Rizal area. Oh, kay Ma'am Jupit, kay Ma'am Eleanor, maayong good morning dira sa inyong tanan. Kung diin man kamo subo, kung ara kamo sa Taytay o ara kamo sa Tanay or wherever, no? Good morning dira sa inyo tanan. Kay nag-duty ni sila ni Ma'am Eleanor kag ni Ma'am Jupit sa Taytay Rizal eh, oh? Sa BBSI, sa ating mga abyanan, sa ating mga kasama diyan sa BBSI, ang pinakamamahal nating alma mater. Magandang umaga po sa inyo. Dira ako nag-graduate mga abyanan. Sila na ang nagmanso sa akon. No? Sila na ang nagdisiplina sa akon. literal ka disiplina. Ma'am Emeline Solanya, good morning. Kay Ma'am Elena Garpa, maayong aga. Kay Sir Robert Isulgon sa Iloilo, oy, sa Miyagaw, Iloilo, maulan nun man. Oh, ayong good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, let's pray for our government officials. Yes, that's true. No? Pangamayuan gid naton. Nga liwat to nang ilatigi puso. Maliwat nang ilatigi puso. May kahadlok sila. Ma'am Elvilin Magdaraog Mahilom, good morning. Ma'am Ayaleya Amante Banting, ayong aga. Sa ato mga kabiyan andra sa EB Magalona, especially sa EB Magalona Evangelical Church, oh, kay Ma'am Itchelopson and family, kay Ma'am Sonia Gilaran and family, kay Nanay Elsa Gilaran and family. Mayong aga dito sa inyo. Kay Ma'am Chona Aldea, oh, good morning. Kag sa CFPD family, mayong aga sa inyo. Tanan. No? Alas 7:31, mga kabiyanan. At least magparayan, mamati kita na sa itong pabaon. Diyos nga aga. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, ang pulong sa Ginoo nagasiling, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Muna ang experience nato, no, kabiyana, no, adlo-adlaw, kabatsyak kita si mga masakit, kabatsyak kita si mga nagakuto-kuto ang aton nga mga kasukasuan, ha? Kabatsyak kita nga daw gatigulag kita, no? Because this is what life is. Our outer self is wasting away every day. Okay? This is the reality. Hindi natin na ma-deny, mga binan. And we will never deny those things. But the Apostle Paul, in his letter to the Corinthian church, nagsulat, mga kabiyanan, in chapter 4, kay man gi-describe niya ang Kristohanong pagkabuhi, honestly. We can be afflicted, we can be perplexed, we can be persecuted, we can be struck down. Okay? But si Paul, sulit-sulit, repeatedly, gintudlo niya ang kitabla ng mga Kristohanon. He points beyond the present struggle sa kun ano ang ginahimo sa iyang mga katawhan, sa aton nga iyang mga katawhan. Okay? So, this is an encouragement, mga biyanan. Although ang aton niya Kristohanong na pagkabuhi, it may involve outward weaknesses. But yet still, we can experience inward renewal. So, siling ni Paul, we do not lose heart. So, this is refusing to give up, mga biyanan. Okay? Damo mga rason nga mag-give up na ta, kay nakapoy nako, kay nagamasakit ako, kay wala na ko kwarta, kay kadamo sang kontra sa ako. Damo rason nga biyanan nga mauntat na ta,

0: Okay? Ang Diyos naghahatag sang bugay adlaw-adlaw. Ha? Hindi mo kinahanglan ang bugay para sa buwas, para sa problema kag strength mo susubong adlaw. Ha? Munagani, in one of the passages in the Bible, in Matthew chapter 6, si Jesus Christ mismo naghambal, bayiin ang buwas in verse 34, di ba? After saying to seek His kingdom, to seek His righteousness first, and all of these things shall be added. In verse 34, sining ni Jesus Christ, bayiin ang buwas. Ha? Ang buwas na mamroblema sa buwas. Ha? Instead ka magsige kita kabalaka sa buwas, focus on today. For the trouble for today is enough for today. Okay? Kaya mo na ginahimo sa Ginoo eh. Day by day, God's working is always on the present. Ha? Yes, He is working for the future, but we don't know. Diba? Buwas pa to eh. Ha? Hindi na ipag-focus ang buwas. Subong. Ha? Because we are being renewed day by day. Okay? Ang Diyos naghahatag sing bugay daily. Ha? You need today's grace for today's responsibilities. No, umanagani no sa atong tagsa. Pastor, paano nato ni makuha ng renewal ni man? No? Kay daw amat-amat ako gakapatay inside. No? Well, you can spend time with God. You can open His word, you can pray, you can worship, you can rest. Di pastor ang worship Sunday lang man? No. That's a very wrong idea. Very wrong notion. No? Nga masiling kita nga ang worship Sunday lang. No, worship happens every day. And worship is living our life in accordance to the will of God. Living our life for God's glory. That is worship. Okay? So, basa kita Bible. Ngamuyo kita. Worship, rest, trust. Then get up and continue walking. Kay ang ginahimo sa Diyos sa aton kabuhi is not yet finished. So, muna no, mangkuto na ton kagulingon. Ha? Ano ba lang mga bagay nga nag-discourage ako sa siling matinyo? Ang mga problema ko, mga balayran ko, ha? Ang mga tao nga nagapangakig sa akon, ang mga kaklatabo sa gobyerno, ano ba lang nagapadiscourage sa akon? So, refuse to surrender to discouragement. Recognize that God may be doing deep work through difficult circumstances and receive His grace and renewal one day at a time. Alas 7:41 mga biyanan. At isang magpadayon, mamati kita na sa pipila ko mga pan. Di ba lang katipiling, ibabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa aton tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka-Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Nahihirapan ka bang magsabi ng no sa mga alok, paanyaya o mungkahi sa iyon ng ibang tao? Madalas ay napipilitan ka lamang na sumang-ayon kahit na sa loob mo at sa isipan mo ay hindi naman yon ang gusto mong gawin at hindi rin yon ang iyong opinyon. Magpapadala ka lang sa kung ano ang gusto ng marami kahit ayaw mo naman talaga dahil hirap kang magsabi ng hindi. Na-realize ko na isa sa epektibong paraan para mabawasan ang unnecessary busyness na nagdudulot ng unnecessary stress sa ating buhay ay ang matutong tumanggi. Learn to say no. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong buhay at trabaho. While we should make ourselves available to good business opportunities, hindi lahat ng sa tingin mo ay magandang oportunidad ay dapat na tinatanggap at pinapasukan natin. There are many opportunities which really look good at the start, pero kapag pinag-aralan mo ng mabuti, napakarami palang hihingi nito sa iyo. Na sa bandang huli, mas mabuti pa na humindi o tumanggi ka na lamang. So why should we learn to say no? Unang-una, because your time and your strength are limited. Kailangan mong matutong humindi dahil may hangganan ang iyong oras at lakas. Kahit pa gaano ka ka-energetic, nakakaramdam ka rin ng pagod, nakakaramdam ka rin ng panghihina. So learn to discern kung ano ang mga activities at invitations na deserve ang iyong oras at ang iyong lakas. Pangalawa, learn to say no because rest is important. Kapag katawan mo na ang humindi, pagkatapos nagkasakit ka na, kailangan mo na talagang makinig at talagang magpahinga. We need to learn to say no because our body and our mind need to rest. Ang katawan at isipan ay nakapagpapahinga at ito ay nagiging mas productive kapag tayo ay pahingado. Learn to say no to excessive busyness and say yes to rest. At panghuli, learn to say no because you have a mission and a purpose to fulfill. Ang kakayahang magsabi ng hindi ang siyang tutulong sa iyo para maging focused sa iyong misyon sa buhay. Many things will clamor for your attention, time, and strength, but only a few things are truly aligned to your life's purpose and mission. Naalala ko ang istorya ng magkapatid na Martha at Mary sa Biblia. Martha was very, very busy with so many things, and Mary chose to sit at the feet of Jesus to spend time with him and listen to his teachings. At ganito ang sinabi ni Jesus sa magkapatid tungkol sa mga pinili nilang paglaanan ng kanilang lakas at oras. Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary, and Mary has chosen the good portion, and it will not be taken away from her. Hirap ka bang tumanggi at magsabi ng hindi? Be strong enough to say no. Because rest is important, your time and strength are limited, and you need to stay focused to fulfill your mission and purpose in life. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari ang ato na byan gikan sa Bacolod City Health Office si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Aton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan, no? You stop at 4 p.m. you look bo mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglibot sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-muna, no? Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
0: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas. Alas 7:54, mga kabiyanan. May ngaga sa inyo tananol. Saliwat nga mga sa ato yung pag-ulan na ka-tune in sa itong programa. Uy, may ngaga kay Ma'am Feli Bedona Falco. Sino niya pirmigin ako nagapamati sa programa kay Nami Kagmasadya. God bless you. Listening, dere sa Kwartero Capiz. Uy, may ngaga dere sa Capiz, oh. Aton nga mga kabiyanan dere, ha. Kay Migo Bamski de la Cruz sa Thailand, daw may buntag diha sa Thailand. Si Buano ang Thailand, mga binan. Kay Ma'am LV Borres Salvador sa San Enrique Grace Baptist Church, may ngaga. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski, oh, siling niya kag sa amon pastor nga guwapohon, no? May ngaga ko, no? So, basta. di ko magjindihan. Kay Ma'am Marlene Joy, may ngaga. Kay Nanay Virginia Arabilo, yeah, the solution of being tired is to rest and not to quit. Oh, Psalms 35. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Sakto na, Ma'am Yanan. Oh, sakto na, Nanay Virginia. Kaupod ko gali subong si Sir Jojo, no? Upda na yun. Kamu ni nung nasa, no? Sa church, Nanay Virginia. Oh. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Oh. Kagari na kita mabiyanan sa unang bahay sa ato nga tiyong publiko. Red alert status, ha? Ang ato niya nga power supply sa Visayas kag may ara kita ya nga bulos-bulos nga brownout. Kag this was yesterday mabiyanan na nga ginpagwa nila. And starting pa ni sa mga nagligar pagin nga adlaw. Basis ang ginpagwa nga Visayas grid alert status, ang NGCP ni nagapagwa sini. Kay sila ni ang may uyat sa aton nga grid, ha? Naka-red alert ang Visayas, ha? Kagapon mga kabiyanan, halin alas 3 hasta alas 8 sa gabi. Kag ang red alert tukod kis ang gapanumdum dabla. Ano ning red alert nga but silingon man? Ang red alert mga kabiyanan meaning, ha, nga mas dako ang demand, ha? Siyang sa available nga supply, siyang kuryente, no? Ang yellow alert naman mga kabiyanan sa piyak na bahin. Okay, kagapon eh, halin alauna, double stress ang hapon, yellow alert eh. Ang yellow alert, but silingon, nga insaktuhan lang, kagula na sang allowance, no? Ang demand sa kuryente, sang sa available na supply. So kung mag-yellow alert lang, okay lang. Pero kung mag-red alert na gani, but silingon, ginakulang na ang ato niya nga supply. Ha? So, ang available capacity, no? Sa kuryente mga kabiyanan is 2123 megawatts ang available, ha. Kag ang sarang ma-produce nga kuryente, ha? Pero ang peak demand, kita lang nga nagagamit ang kuryente aton nga demand nagalabot sa 2418 megawatts. So kulang mga kabiyanan ang power supply sa Visayas. Amo na nga may ginapatuman nga may ginahimo nga manual load shedding, ha. Or, ang but silingon sina, ha? Bulos-bulos nga brownout. Nakulang kita sa kurinti, mga biyanan. Di ano na tabo ni gina. Kamalmahan sa ginabaydan natin, ginakulang kita sa kurinti. Ha? Hindi lang din sa Bacolod City, kundi sa bilogin ng Visayas. No? Apil na ang Cebu, Kagpanay Islands. No? Kay man, may mga planta nga wala nagagana kag iban nga nag force outage kag ang iban man nga hindi man full capacity ang pag-operate, no? So amo ni tabo mabiyana now. So this kind of service while having the highest price in Southeast Asia, okay? So this is exactly the contradiction worth highlighting mga kabiyanan. Kita nga mga Pinoy, kita mga pumuluyo, we are paying among the most expensive, ha? Kag base sang sang comparison, no, sang DOE June 2026, ang pinakataas nga average residential electricity rate in Southeast Asia, kita Pilipinas, ha? Pero especially sa ato diri sa Batangas, ah, sa Visayas, Batangas man, sino taga Batangas, no? Diri sa Visayas, no? Nga ka-experience kita sini nga mga klase nga outages nga mo ni. Okay? Parts of the country continue experiencing unstable supply kag rotating brownout. Now, the important point is or however, nga ang high electricity prices, ang mahal nga ginabayad naton sa kuryente, hindi automatically but silingon, nga wala na kita brownout. That is the sad reality, the sad important point mga kabayanan. Kasi ano pa naging mahal sa ginabaydan mo, ha? Hindi po silingon nga hindi ka naka-experience yung burnout. Pero ang pinakadako nga kritisismo mga kabayanan, ha? Kung ang mga konsumidor nagabayad sa premium nga prices, premium nga mga presyo, nga ang system naton, no? Ang aton sa pangkuryente bala, nga ang aton system vulnerable gihapon sa supply shortages. Ha? Nga vulnerable kita gihapon sa supply shortages mga binan. Now, ang ginbasa ko kagina, ginambal ko kagina sa inyo, no? This is a recurring problem diri sa Visayas. Ha? For example, during the May 2026 crisis, ang Visayas grid, ha? Nagtungtong sang red alert status tungod kay ang available capacity was only 2,413 megawatts at that time. Ang demand, 2,510 at that time. Ha? Kay suno sang ilang ginapagwa nga suno sa ilang ginapagwa nga mga statements sa mga biyanan, may ara sa 20 nga mga power plants ang unavailable. Ha? Daso ng iban nga mga power plants, they were operating below capacity. Okay? So amo ni ang ginatag ginpakita nila nga mga rason, no? Di kay wala big under ang iban nga mga power plants. So ang iban niya below capacity ang lang ang gina. Oh. So dapat dutdoton. Sige tulod nga dapat paandaron ng iban nga mga power plants. Kay kamahal yung ginabayad nato ni. Ha? And this is not merely an isolated inconvenience mga kabayanan. Oh. Ang DOE kag ang ERC actually, no? Nag-demand sila sing full accounting halin sang NGCP after the May disruptions tungod kay kadamo si mga apektado eh, millions of consumers were affected. Oh, di ba? Kaya ang kuryente is not a luxury anymore, it is a necessity. Oh, by the way, happy birthday gali kay partner Bonard Carmona. Dumduman ko lang. Happy birthday, partner Bonard. Oh, aril na kami di, aril na di si si Kagawa Joe. Ako, si Sir Jojo. Aril na kami dito na. Kapay nga okay, ginagin mo nga adlaw nga natawahan sa sining adlaw. Mayroon na nga pagpahuway. So, ang DOE kagang ERC, mamiran, they demanded a full accounting from NGCP. No? Nga amo ni ginihimo, nga amo ni kaglatabo. How? Now, if you put this beside the price, no? Because according to June 2026, ang DOE nagpagawa report eh. Okay? June 2026, 2 months ago, nga ang Pilipinas, ang average electricity rate naglambot sa 12.43. Average niya, take all of the prices in the Philippines, nagkalain-lain actually, no? May mahal, i-mention natin ni Karuna, no? The average is 12.43 pesos per kilowatt hour. Huh? This is slightly higher sa average sa Singapore, which was during the June time, 12.34 per kilowatt hour pesos niya converted to pesos. Now, amo na nagbutang sa pungsod Pilipinas at the top of the Southeast Asian in comparison with the electricity Southeast Asia in comparison with the electricity prices. Kag ang Visayas situation mga biyanan, it was even more painful. For example, sa June, ang Soleco, ang Southern Leyte Electric Cooperative, may ara sila on-grid residential rate nga 16.57 per kilowatt hour. Imagine ha, sa Southern Leyte, lupa, namong mina, duta na. Ang muna akong gindakan mamaya na sa Southern Leyte. 16.57. Ang Meralco was at 14.48. No? Kag sa iban nga mga off-grid areas nga nag-depende heavily on oil-based generation, ang rates saka nagtaas bigin. Ha? For example, no, sa Busuanga, sa Palawan ini ha, sa Busuanga mga binan, ang ilang per kilowatt hour was 24.9.